0: other sound beats this. From dusk till dawn, we are the people's voice. Keep it locked on Glow 99.1 FM. Bangba la shata, tori e la she duro dede. Glow 99.1 FM. Ijafua mule.
1: Imototo bori arumole. Bioru. Iwa igbin oye omoluabi. Baba ti ji kagbale kagbata. Jiju ora omi tabi ipanu soju popo. Iwa ibaje ni. Iwa obusi ni pelu. Leyi ti nkurajopo se jamba fun ilera omo niyan. Aisan ko de pago ti wa o. Bojutu ayika re loni. Ki ilera re o le ji pepe. Ile ise Glow 99.1 FM Akure loni. Magba idoti la yi la yika.

0: o to ba n fe with o to ba n ki olohun down e ba n ki po se ngan
1: se kon ni
0: bin se mo dupe ti o fi dale niyan ati gbogbo eyin to ye ki n kiti n tun ranti ati ki e mo fi se binu o iwo na wo bi mo se ranti gbogbo won ninu studio orin yen ni je ranti gbogbo eyin te mo nawo si mi nile gbogbo eyin te send the gift si mi nile ati lode eyin te wa ni diaspora mi le ki yin tan momo te du oye gbogbo eyin omo olohun oda lanre anko anko anko anko e po ti mo le dupe lowo yin ti le dupe tan e se gan o e ku itoju mi gbogbo eyin te n gbo mi te mo tele mi lori line eyin omo ri line te n wo mi lona bi to jina eyin te sunmo ateyin te wa ni tosi ah in le ki yin tan o mi le ki yin tan o se wa ma won tin kikan gbogbo eyin te mo bu wa gan te mo so so bu so pa wa a tun ki eyin na e se gan engineer ba n gbo yin soke ka won gan mo ki awon na tinu tinu mi ni o e ba denu mi e le kose.

0: mo dupe dupe dupe mi o le dupe tan mo pe yin omo olorun ni bo le wa ejo e ba mi gbe iyo yin ati anointing won ti mo fun yin pelu omi 77 gbogbo ite gba ni Jesus City eyin te ni ite gba ni jo Sunday eh atola lo lati bere si lo iyo ni wema ni agbare ni to laye atorun e mu iyo yen wa tun gbadua si nibo ni iyo yen wa e lo mu papapa oba mi eni to ni majemu ni ikawo gbogbo eni to ba bere si lo anointing won yi gbogbo awon to ba bere si lo mi iyanu ti aye won nilo majemu ti o gbe iwo nu le won lo leyo kokan mama yi iyi pada ko de ba aye re ko de ba awon me ategun ti tun ko fe wa iyo gboro oluwa wa bere ise anointing won wa bere ise omi wa bere ise eyin ayan fe e le bere si lo mi ati anointing won yin bo iyo yen la ni ti lo mo fe so awon kankan ni agbare ni to ni aye atun o bo mo se fe se mo fe gbadua fun awon eyan meji si meta engineer eje ngbo nti baba iso eje ngbo nti brother iso eyin omo olohun ko to di pe ma jade
1: praise the lord oruko mi ni olaniyi olarinwaju mo wa lati adegbai
2: adegbai nbi
1: mo dupe lowo olorun lori oke last year

ajulo olorun meju aye lo o ajulo olorun meju aye lo o ajulo

ti bẹ bẹ lo oro jade ase tele o mu e lo ma da wa ti lo ruko jesu mu alaye ni kiku 09033078603 opo awo isi ami ati se iyanu to su to koja o koja siso ti friday ose yi iwo loka dara po mo wa ni npa hall bolajo ko junction opposite lpc filling station okearo akure ipile ondo kona ba yo jeti lo ba tan

0: Ara mi olufẹ, oruko mi ni Woli Rotimi Ilesanmi. Baba mama, mo ma kin o, e de ku igbiyanju, gbogbo yin ti e nla kaka, wi pe ko le dara. O de da mi loju pe o ma dara fun e. Mi ife o so ireti nu, ma so ireti nu. Tori gbogbo e da laye ti Olorun da saye to n gbadura ti si n kepe Olorun. Won ni nkan kan ti aporuko re ni agbekele ati ireti. So ireti re o ni ja si asan. Now mo fe lo gbadura fun yin. Ki la fe fi gbadura loni ami kan faya kan ni ko ma se asotele ti won so o je asotele melo asotele marun to daju akoko leleyi mo do lori apata ayiraye mo ti enu mi bo eje Jesu mo feyin mi ti abilebu mo soro ase jade loruko Jesu Kristi te Nasareti gbogbo omo to bi ati iwo ti kalara re ni oruko Jesu emi mimo da ogo pada sara yin egbo gbogbo iwo ti aye ti tu aso ogo mo e lara gbogbo iwo ti aye ti tu aso ogo lara re ni oruko Jesu gbo ba pada amen fire egbo eyin niyan aso ogo ise re aso ogo oja re mo pase eyi ti o le oruka lo eyi ti okukun ka lo ni oruko Jesu ame kan faya kan ni ko se o ni oruko Jesu emi mimo da pada ame faya e wo arakunrin un gbo abo aso iriku lara re ti se Joshua asi wo ni aso ogo gbogbo iwo ti aye ti nwu e bi eni yeye nti mo so yi o da mi loju o si ye mi yeke ni igba kan ri awon kan wa aye nwo won bi eni yeye aye nwo won bi eni pe o ti pari fun won sugbon ngba to ya lojiji ni aye won yi pada won si bere se ni yin Olorun nje bi o ba ri be mo pase ni oruko Jesu Kristi te Nasareti mo soro gege bi Woli anise aso ogo ton gba lara re ninu ise re ninu oja re ninu aye omo re Olorun Olodumare ninu anu re ti kalara re oya o kile ni to su egbo emi mimo da pada si olara amen fire mo wa gbadua lele keji aso to wa laye nje o ti le mo wi pe meji ni aso ogo wa aso esin o de tun wa adua mi si ore ninu gbogbo nti mi so yi aso ile ti aporuko re ni aso esin gbo aye oni firu e o wo oni firu omo re amen fire mo ni aye oni firu e o wo oni firu omo re egbo bibeli wi pe aso ileke tepili faya gbogbo eni to ngbo mi ogun to nja to ti gba promotion awon ogun kan wa to je wi pe o ti gba ileke mo wa pase loni ogun iteriba Jesu oluwa wa ami ara mi olufe laarin iseju die mo ma nbo wa
1: e ti so nko ni
2: Maria Alasupo ka se pe Maria Jemis se yo ba mi ye yin agbura ni mo ti wa mo wa yin na logo ni tori ore to lo se gu mi ni o ni to me se ti ngba ni di le mi ambe na Olorun ko si janu wa yin oku omo mi ka soso ninu awon omo mi Olorun gbe lori soke tori pe e je nkan nikan Olorun se mi lore o mi o le pa maya Jesu se mi lore o mi o le pa Olorun aye raye gbogbo aye oku to ku de je won la ma won so rire o gbogbo won la ma won so rire o omo mi sorire o wa se ba fude o si wa sile e ba yin lo logo e ba yin jesu logo olorun se o olorun se o
0: ara mi olufe mama yi ninu gbogbo omo tobi ikan lo olorun kokko gbe ori esoke mama yen wa ya won lenu pe ha olorun le se yi enikan lo mo o te ba mo ti awon eyan nla koja o koja be tori pe aye o ti dinu ogun emi wa gbadura bayi mama abia moda fire kan ami kan fire kan ni o se o mo wa gbadura awon omo to bi ni oruko jesu won ma se aseyori ami fire egbo o eni tuesday ni ipade adura ti suru lere nibi ti mo ti fe pin mantu ti yin fun yin e mo gbagbe ise wo ni mantu se ninu iwe awon ba te ba ranti ashi elisha gba lowo elijah ngba to wa pada bo o la mo omi omi yen de pin ya tori ko si bo se le la omi yen koja gbogbo iwo ti oke giga odo adagun odo to le we koja bi ogun to wa ni waju e tabi ni waju omo bibi inu re olorun ma la ona fun e iwo to ti wa ona tipetipe ti o sona o daju pe o ro ona so wa gba mantu yen loni yi tetede tori pe ti n ba ti ku oni suru lere mo lo si diroko niyan eni na ni so jidiroko ma bere ni perewu nibi ta ti fe pin ororo now ni suru lere eyin ti en ba lati orile e lo si doyin lati be e ri moto to lo si Shita under bridge te ba wa debe e bere Fuja Street esele ma ferin community o to wa ni Fuja Street iyen ni koko ara mi olufe en ti en ba lati Lawansin papa en ti en ba lati My Two Estates en ti en ba lati My Two Estates Okota Yanu Jigbo e ma bo ni Sele Express te ba de Sele Express e ko so fa won yan pe e lo si Lawansin te ba de Lawansin yen e ti debi te lo e bere lowo awon onimoto pe en lo si Randu Avenue Junction te ba de Randu yen e bere Fuja Street e ri lo kan yin community o to wa nbe e gba mantu yen lo fe gbogbo eye niyan pata arabirin to n gbo mi se o fe laluyo o fe jiya bi baba re ti jiya o fe jiya bi iya re ti jiya o fe tayo laarin awon ebi e gbogbo en te fe lo si lu osona tabi o lo o le lomo abi o n reti nkankan lati bikibi e ja pade suru lere laaro yi aago melo ni aago mejo si aago mejila eyin ti mo se e wo moto lati ojuwe yi ele lo si Fuja.

0: mo koro pe tabi maruwa direct latoju elegba na e ri moto direct now eni na ni soji ti idiroko a pe ororo nbe yen na te ba ti de idiroko e bi to ti fe waye e ko wo moto idiroko kele lo si boni yen e ko so pe en lo si idiroko border ikolaje ni waju ile oba oniko legbe titi yen ago marun ni pade o bere loni a pari tubadi ago melo ni yen a pade ni ago mesan iwole ri kan e ja gboro ri mo nbo
1: oruko ni ni cdh oye kan ni ajo lati sabo omo mi won ni aso ti won ma wo omo mi ti o wa lodo mi o wa wo set oni money oni o ma ri 100,000 money ma gbe na so mo lo ti ri 100,000 ah oni ki n wo mo ni ta lo se oni o ni ko so be ah mo no ya lodo ps ta ba sure emu deru deru ta ba de be ba ni ps fun wa ni 10,000 lo ba te ni 10,000 ba jade mo ni emi fun ara mi 10,000 o ya omo o ya lo ja sabo o ni oloku o ni o ma siku 90 o ni 90 o ni e o ya lo ja sabo ni temi omo mi ta ba ra nkan ta ma se ma ra so fun omo yen la ba de le ta ba se be ah olorun woli ile san mi ni ti e le fowo esere ni iseju kan ati abo gbogbo bi ma gboja kale bayi oja yen le nta oluwa seun oluwa seun mo jeri sagbara olorun
0: ara mi olufe mo gbadua ni akoko ti otaro pe asiri re ma tu loruko jesu emi mi mo bo asiri e ami fire asiri omo oni tu o ni rin oho keyin aso egbo o ni ola we ni ola wednesday ipade adua wa ni logbo elegba mo de so mo promise pe mo mu ororo bo wa fun yin bo ba tin kan owo e to nkan ori e bayi wa de ma yin olorun bakan na mo ma pe nkan kan ma a ma pe onje na a pin ni jejo a tun pin ni ola yi so gbogbo eyin opo ati eyin te ronje meta je eje ka tun pade is a promise ki se mi o olorun ba ni tori ohun lo ran mi papa mo ri awon kan ni ilogbo elegba yen anu won se mi mo ri pe enilo iranlowo olorun na lo ran imi na lowo so do mo si nbere iranlowo si lati tesi waju ju bayi lo ninu ise iranse yi so eja pade ati gbogbo eyin ti a fe jo gbadua onise owo onise osu ati wo to onise to fe gbadua lori oro omo e wa ka jo kepe olorun ka de gboro olorun bakan na nibo nibe iyano era bus stop te ba de iyano era bus stop ni Lagos Badagiri Expressway ele lo si ilogbo elegba o town hall ko ju 5 minutes ba ti gbo kada iseju marun ni si iyano era bus stop so ago mejo aro si ago mokanla ni loruko jesu iwo ni eri kan tete de o tori nti ma pin lola o ma ya yin lenu gan to je jije bakan na ororo ti aporuko re ni ororo agbara mo ti so fun yin tele won ba yan gba e tun gba yin na bakan na mo ki gbogbo eyin ni olorun ni friday ose to koja mo wa si isaga ero pe mi o ni wa mo papa wa mo wa nbe so ni isaga sabo under bridge ni isaga ke wa bero ni joku ta ho ni ojo friday ago mejo aro si ago mejila ni god bless you then ipade adua ta man se ni ori oke imole alaye ni ijotun every second friday ni te ba ti de oko afo bus stop e ko le n lo si ijotun junction te ba de ijotun junction yen e wo apa otun yin e ri ona kan nbe street akoko yen un ni ojile e bere ojile street ibe ni ori oke imole alaye wa ago mesan ale ni showroom ma nbere a pari ni ago meji aro ojo keji ni friday keji lo soso bakan na ni pade aro ni ilu musin second friday na niyen gbogbo second

0: ayi alaafia ife inu rere si eniyan gbogbo eniyan to ni anfani loni lati pade mi mo dupe ni owo olorun eni to je kemi ati yin ojo wa laaye oluwa so pe ki n fi gbogbo ose yi sure odidi ojo meje gbako ki ma fi sure fun awon eniyan olorun oluwa so pe o n fe lo ase enu mi fun awon idiki o ni ki n sure fun orilede gbogbo awon to n le pa si yori kan sugbon ti okunkun ko fe ko sese baba mi wi pe iranse mi fun odidi ose kan ma ran oro ase si aye awon eyan gbogbo eni to ba lanfani ati sami tori emi fe gba enu re lati tu won sile eni to n wa omo oluwa lo n fe pa opade inu awon adua yi eni to n wa iwe egbelu abo fe travel out lo si country kan ti fi sa wa dogun oluwa ni ki ran oro ase si olone gbogbo eni to n saisan baba mi ran mi pe fun ose kan ki ma ran oro ase ke ma sami e ma pe lojo ojumo iwaasu oro olorun ijeri okan oni ti mo yan layo oni setade fi ran mi sugbon mo ma ririn yi gege bi itoni emi mimo ati bi o ba si dari mi loni ara mi si yin o fun adua gbogbo eni to n gbọ mi mo bẹrẹ adua naa loruko baba omo atemi mimo baba lori ofe ati gbo mi siwaju bi awon adua yi bi o se ma jade ojo kini ojo keji ojo keta ti o fi pe ojo meje baba lori ofe ati gbo mi siwaju bi adua naa ba se n pari ko ma fi omi naa ko ma fi we tabi o ma fi omi naa ko ma fi si ori re ko mu die nibe o mo pe agbara olorun o le jade si o lati nu re di oyi ti iyanu olorun yo si sele gbogbo eni to ba gba woli gbo lo ma n jere woli mama kan gbo mi loni mo ran angeli mi si yin o nibi te wa loruko jesu angeli oluwa o ya ko sile kun fun wa oro jade ase tele iwe Psalm 34 o gbon to so ni verse 7 ke lo so
1: angeli oluwa yi awon ti o beru
0: angeli oluwa yi awon to beru re ka o si gba won mo ran angeli oluwa si o nibi to wa ni ikorita ti aye re wa gbogbo eni to sami angeli oluwa angeli itusile o ya ko tu aye re sile emi o ma n to nla koja sugbon mama egbe owo yin le aya yin daddy egbe owo le aya mo wa ni oruko oluwa mo be angeli oluwa si yin loni loruko jesu mo gbadua gbogbo agbara to duo ti o to lohun oni je olo mo ran angeli oluwa lọwọ agbara naa o ya ko gba o sile bayi mo be ni to laye ati orun soro loni o iwe exodus ni chapter 3 verse 2 to 6 angeli oluwa lọlọ farahan abraham lọna ti o lero e wa sami mo gbadua loruko jesu angeli oluwa o ya ko tu aye re sile gbogbo en to n sami adua Exodus chapter 3 ni verse 2 to 6 angeli oluwa farahan ni alo ina latarin igbe sikiyesi sikiyesi ina njo igbe igbe ko run mose wipe nje emi o yipada ma si apakan.

0: ma wo iran nla yi
1: ese
0: igbe orun
1: nigba
0: to lu wa ri pe o yi pada sibe lati wo olorun ko si lati nu ina wa o wi pe mose mose o wi pe emi re gbogbo eni to ngbo mi loni mo pe oruko re emi o mo oruko to nje sugbon mo pe o ba se pe mose loruko jesu o ngbogbo ti okunkun ti se inu aye re o ya ko baje la re eyin wo le nsa mi ami wo nkan matthew emi esu tun le du otelomi ani omo nsa mi ani mo nsa mi o emi esu emi okunkun o le so pe ta ni gbadura yen mo nsa mi o jare mo gbadura matthew eyan meta ladua mo ngba fun eni akoko eni ta ran adua si adua o gba fun to ba sa mi eni ekeji eni to wa legbe re to ba sa mi adua o gba fun ti adua yen teni ta ran adua si ti o ba sa mi eni to wa legbe re ti o ba sa mi adua yen yo pada so du eni to ran adua yen idi ni yi ko si be se fe se to ba re ni tin sadua fa we eyan aye e ma da listen ni pe opolopo adua yen ni o pada wa sodo re be gege na le ni to nse epe fa we eyan bi epe ba lo bo ba bo bi o ba ri bi de si ibo ni o pada si odo en to se eni kan sa mi mo ra adua si oloni ibi ti aye da oduo si aye aye gbe o jade ba
2: amen
0: loni loni loni angeli ni mo be lowe lati wa ba o sise mami esa mi angeli oluwa angeli oluwa angeli oluwa debi kibi te wa ogun to nja lowo angeli yen o ya ko gbeja re je angeli oluwa oloyo si mose matthew lojo tangeli yo si mose latojo na aye mose o yi pada latojo na ipin re o yi pada daran daran ni tele sugbon wa di ologo agbaye ti gbogbo agbaye ko si ni mo agba taye si nwaye ti eyan si njeyan won ma daruko mose ta lo sami loni mo ran angeli ti o yi tan re pada mo ran angeli ti o gbe odide mo ran angeli ti o lana fun mo ran angeli ti o sanu re o ye ko pade re bayi awon eyan bi angeli angeli bi eyan Matthew Genesis chapter 18 bibeli wi pe Abraham joko lenu ona le imoru ojo awon eyan meta kan won jade si mo be wo won ni Abraham ku se o awa n koja lo si Sodom ati Gomora awon meta eta won o fe ya o Abraham wi pe eyin oga mi eya e wa jeun se mo wa eh obe wa nle o pa malu o gbe si waju won won je ntan won sure o fun Abraham eni kan sa mi mo sure fun o le bi kibi to wa laaro yi mo gbadua on tin pa o lekun ayo to n wa ire to nle to wa ri o te to ba sa mi a release e fun o bayi
2: amen
0: angeli ti ma npere angeli

0: Blue FM 99.1.
1: Ni mole to supa. Ade ori oki ojo te ye ke ye. Glow 99.1 FM. Akure.
2: Oh my Nigeria.
3: Lojojumo lawon isele nsele lorisirisi kakiri awujo wa to nfe abojuto ati akiyesi idini yi ti kan ni Glow 99.1 FM ijapo estate akure fi gbe eto kan kale ta pe ni lawujo lojo isegun ati ojobo lago mewa oro si mejila osan
4: e pade awon atokun to danto ni biti won yo ti ma atokun eto na pelu iriri to jile ati anikun ye sojuna ati mu idagba soke to muna doko wa si awujo wa
3: labala labala le to yi pin si se be mo pe enu agba lobi tin gbo oro agba labala koko
4: bo se nlo lo tele
3: abala oju oja na nbe ni bi te o ti mo boju oja ti ri
5: ero oja
3: Abala te ti pade awon alenu loro laarin ilu nbe pelu awon alaye to munodoko
4: Abala te yin ololufe wa na yo ti ma fi imo lara yin han lona to bo fi mu na nbe
3: Eyin ni ke mu kale owo atomo kajo bojuto awujo wa lojo isegun ati ojobo lago mewa oro si mejila osan lawujo lawujo lawujo
4: to te yi o dun yato tori pe toni ojo tana tana si yato si tola

0: E ma shala igbo o nitori didi oluwa o ti sun betile
1: Olorun testimony iwo gangan le ri kan
2: be ni o Olorun voice of testimony de gbogbo eyin eniyan e wa pade baba voice of testimony ni glonet ne but one fake tayo men ya zeluri eto ta pe ni ni bibeli wi ya o eni ami ororo Olorun ti wa nkale fun yin
3: prophet and servant aburuma ku steven
2: ojo adeyemi ori eto ta pe ni kini bibeli wi
4: ago mejo abo asale lori ikoni glo 99.1 fm ijapo estate akure
2: Tuesday,
3: Tuesday,

Iṣu oni jẹ ko gbagbe aparile ni ojo tuze Olorun oni gbagbe re tomo tomo o. Opo mi leti lu kara bi ajere de. Aba toro ti jalo. Ara kan gudu loju ja. Aye ta ara ye gbe gegege o lo ba mi mu bitin. Gbogbo bi amo ti nbe laye ti nbe laye tomo tomo ere baba pariwo go go go go go go go go go go. Very good of you baba labi amo yin wole were o. Iwa tomo re ba fi fadaka da agbada ati buba. Gbogbo awon bi amo ti wa fi mo sokan o. Wi pe gbogbo kan ta ba ma je pe ko mo wole je eyan laye la ma se. Gbogbo n ta ba ma je ta won mo wa yo fi mo wi pe abi amo to to ni wa la ma se. Kon ba dojo ojo kan ki omo wo wo wa loju wi pe baba mama se lo to eyin le bi mi. O so be nitori pe ko ri itara bi amo to to lara won obi re. Eye ti oro omo re o ba ka e lara titi disin yi. Akoko re to ye ko ro ko tuturo iwa lo ye ko je agbateru akoko ninu aye omo re ki eni kani ko to gbagbo ninu omo re iwo lo ye ko kokko gbagbo ninu omo re nigbati Jesus wa si ile aye iya re je lara awon eni akoko to kokko kede ise re so mo wi pe ise yanu akoko ti Jesus je nigbati wa si ile aye iya re lo je ki awon eni o gbagbo nitori gbogbo won ti wa nibi eto egbeyawo lojiji ni gbogbo wa ni tani party ben na ni awon to je gbe yawo be si makun nitori ko si wine mo lese kese ni ya Jesus lo ba Jesus igbese ti ya Jesus gbe nbe yen o je ami akoko pupo ba ninu le won o mo ru ipe to wa lori omo won po si mo ru majemu to gbe wale aye tu wa gbo kan ti ya Jesus tu se o lese kese o so fun gbogbo awon modo to wa nbe pe nkan kikan ti omo mi Jesus ba ni ke se se o o pe ko jina ni Jesus so mi di wine lati beyen ni se ranse re bere si ni gboro mama ipa wo na ni wo na nko si gbe ni di omo re adua melo olohun gba igbese melo olohun gbe iwuri melo olohun fun omo re pe ko gbe igbese bi akin mama titi di olo wa ni akole wi pe ya Jesus ti Jesus je bi re mama iwo na kidi awon eniyan ma so nipa re lori oro awon omo re se omo wi pe bi teniyan ba se ri adua de lori omo ni o gbadun omode nitori aye afẹ ti omo da iye olu omo ni ogbodo sun lo nitori aye oni fe ki lere o se lori omo bi omo ni ogbodo kawo gbera koda aye o so pe awon ogbo omo lowo eni bi omo ni ogbodo tura le be de ni bi omo ogbodo gba ki oja bi omo won tu ti bi omo ba fi Jesus le oja bi omo re ti tu niyan ti bi omo ba fa seyin ninu adu oja bi omo re ti tu niyan ti mo ba de gbere fun bi omo oja bi omo re ti tu niyan ti bi omo ba fere pati ju adu olomo lo oja bi omo re ti tu niyan mama oku sebi ati iwo lowo o gbogbo atuje to mo wi pe o ye ko se lori oro olomode yo ya tete sele ni o na ipade adua to fe jele ni ko lale ko leni adidi gbete ni kale fun awon abi yamo toto Jesus gbe kale nitori awon to ti ni idaduro ojo pipe Jesus gbe kale nitori awon ti ojo ori won ti to je won mo sowo ri laaro ya fe boji sinu aye awon mo wa idi ti ba fi ni ki gbagbo eniyan ma moyin bo ta ba ti nbo laaro yi nitori adu to sonu olorun fe da pada na gbe owo re mejeji sori ikun re mo soro ta je ta je omo to ti nu re jade yen yo je eyan omo to ti nu re jade yen ko ni pofolo omo to ti nu re jade yen ko ni ko gba wole omo to ti nu re jade yen

ama to tinu ra jade ko ni ba won na oja to ti tu ama to tinu ra jade ko ni ba won na jo giri gbigbe ama to tinu ra jade yen o ni mo boji re ama to tinu ra jade yen ofa isan ko ni ba ama to tinu ra jade yen sami mama loruko jesu aye o ni bo ji gbe o ama to tinu ra jade panpe aye o ni mu lese ama to ma ye jade ninu ofolo ni kiso fu gbe ama to tinu ra jade do ko je yo je eyan ama to tinu ra jade aye o ni po se chara chara si ama to tinu ra jade ore o ni gbe subu o ama to fu olomo yo padu si aye wa tomo re ogun to mura kakaka si omo re yi yo gbole lojiji ogun omo re se wole leni aye o ni fa kuku omo re sofun ese ran dira ko ni fa jo omo re suni waju olore ogun omo re o ni seru labi awon ogo tabi eleyi oja bi omo re o ni tu oja to fi pa omo re lo ko je ko ni jabo itu ni ro iro ni tu boluwa ti nbe ti emi re nbe loruko jesu omo re o ni jabo aso ni jabo lara omo re oluwa pe iwa ti isoro niya loli tomotomo o ni gbese gbese ese le omo re lowo o ise gbe ati karu lori omo re o baje leni o eja keja ko ni domi aye omo re ru o kele re o ni ra won obe lori omo o ni sukun o ye gbe pipe ku tomotomo an ro bi si olati fa omo re soke lawujo omo omo re dide eyin omo re ma da ku ko loruko jesu aye o ni daye pe mo yo fo omo re o omo re o ni dagbe omo re nu aje loro yojo eyo to reti lori omo o de bayi o ojo omo ma graduate yo soju re ojo omo re ma se gbe yawo yo soju re o ojo omo ma kole yo soju re mama ojo tojo ayo bade ko ni ba wa ni sare ojo ayo omo re o ni ba lori eso omo re ti sojo lare yo je eyan kemi eleyi omo re ma dagba yo dogbo iye omo re o ni ra ija lara ki tabara o ni rogo ni lara lori omo o dara ati pe omo re dide oruko omo re ni budo kuko ya jade si gbangba ebo ti a foruko re pile o ya leni jade aba poruko ati sede omo re ninu okuku ko ni da won lohun oruko omo re o ni doju ti o ni gbangba ti ni koro ibi ti won ti pe awon omo lori re oruko omo re ma down nibe oje oruko omo re pada o ya abesi je alase yori abesi je afuni ani mimo baba wa ro oruko wa le agbara leni oruko omo re ma bo si owo ase ni lore oruko iwa ti dile.

0: kíye ni o se a je ki owo re ko wa nbe owo yen na ni ko ba nte siwaju owo to te siwaju o fi gbere ni le alaye olorun baba alabiya mo aye lo wa hallelujah
1: hello hello prophet 090 60 57 11 10 fun itesiwaju eto yi e le fi ore si do account details yi 30 34 34 77 14 lekan si 30 34 34 77 14 fakeye emmanuel lo ma gbe jade first bank
0: abiyamo

0: Ìjà abẹnugan nílé aṣòfin ìpínlẹ̀ Ondo eyín rẹ̀ ọ̀nàrẹ̀bù Ògúndèjì Ìrọ́jú gẹ́gẹ́ bí ẹnì tó jẹ́ pé yóò dúró gẹ́gẹ́ bí Bọ́ba jíròrò rẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ilé aṣòfin àti ìṣòfin ìtẹ̀ àtẹ̀jáde yìí ló wà nínú ìròyìn yìí ló wà nínú àtẹ̀jáde rẹ̀ kan léyìí tó jẹ́ pé ẹnì tí ó jẹ́ akọ̀wé ìròyìn àgbà rẹ̀ sí gómìnà yìí ọmọba Ebenezer Adeniyan tí ó fi léde ní ọjọ́ ajé gbogbo bákan náà ni gómìnà náà ni ó tún fọwọ́ sí ìyànsípò àwọn abala àkọ́kọ́ èyí ò nẹ́nu àwọn bọ́ba jíro rẹ̀ àti àwọn olùgbaniníyànjú pàtàkì rẹ̀ èyí ń SSAs and Special Assistance wọ́n ní lára àwọn tó yànsípò náà ni ọ̀gbẹ́ni Ọláolúwa Adésanya SSA on Inter-Party Affairs Ṣèyí Lawrence Alẹ́tilẹ̀ SSA on Entertainment and Tourism Adékunlé Orisamoluwa èyí ń SSA on Support Groups Activities ọ̀nà ìfẹ́fọ́ Sèmi Lóore tó mọ wẹ́wẹ́ SSA on Public Health and Mrs. Semilola Odetola Special Assistant on CSO àti àwọn orúkọ náà tó gùn gbanagbana léyìí tó jẹ́ pé tí wọ́n kọ sí ojú ewé nínú ìwé ìròyìn yìí ẹ fẹ́ mọ àwọn orúkọ wọ̀nyí àti àwọn pòtíkálukú wọn tí wọ́n dì mú ńbẹ̀ ẹ kan lọ tààràtà ẹ lọ sí ojú ewé kan nínú ìwé ìròyìn The Hope ẹ lọ kà á lákàtàn ńbẹ̀.
1: Láti inú ìwé ìròyìn The Hope náà ni mo wà báyìí níbi tí ìjọba ìpínlẹ̀ Ondo ta wà yìí ti fẹ́ máa mú mùdùmúdù dé bá àwọn òṣìṣẹ́ léyìí ti ń bẹ ní olú-iléeṣẹ́ ìjọba ìpínlẹ̀ Ondo ta wà yìí ti ń bẹ ní alágbàká lójú náà sì lè mọ jẹ́ kí wọ́n jẹ mùdùmúdù kí wọ́n sì máa ṣiṣẹ́ ní àyíká léyìí tí ó ṣe ń wò lójú tí ó sì dùn jọjọ gẹ́gẹ́ bí ìjọba ìpínlẹ̀ Ondo ti pa láṣẹ báyìí wípé kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe àtúnṣe sí ilé-iṣẹ́ léyìí ti ń bẹ èyí ni alágbàká ọ̀hún ìṣàtúnṣe ọ̀hún òun ni ó tẹ̀lé àṣẹ léyìí tí gómìnà Lucky Ayédàtiwa tó pa lẹ́yìn tí ọ̀kan lára àwọn èèyàn ti ń ṣiṣẹ́ ní agbègbè ọ̀hún iná ni wọ́n kọ lẹ́tà sí gómìnà wípé àwọn ilé-iṣẹ́ ọ̀hún òun ni àwọn ibìkankan ti da gẹ́gẹ́ tó sì nílò kí wọ́n ṣe àtúnṣe sí gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti wí wọ́n ní ilé-iṣẹ́ ọ̀hún òun ni wọ́n kọ lára àwọn bíríkì ti bẹ́ẹ̀ ní ọdún 1970 sí ọdún 1980 nígbà tí ẹni tó jẹ́ olórí àwọn òṣìṣẹ́ èyàn Olóyè Ṣẹ́gun Ọdúsọ́yà àti kọmíṣọ́nà ti rí sí ètò ọ̀rọ̀ ilé àti ilẹ̀ èyàn Ẹnjìnìà Abiola Ọláwòye iná ni wọ́n jòdì mọ̀ pé ní kété tí gómìnà Lucky Ayédàtiwa tó buwọ́ lu ṣíṣe àtúntò sí ilé-iṣẹ́ ọ̀hún báyìí òun ni ìgbésẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ ní orí rẹ̀ nígbà tí wọ́n wá ń bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ lẹ́yìn àbẹ̀wò tí wọ́n lọ ṣe sí ilé-iṣẹ́ ọ̀hún léyìí ti ń bẹ ní alágbàká láti mọ àwọn ibi gan tó yẹ kí àtúnṣe ó dé bá ń bẹ̀ wọ́n dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ gómìnà Lucky Ayédàtiwa wípé ó mú ìgbáyé rọrùn dé bá àwọn òṣìṣẹ́ pàápàá jùlọ bí ó ti ń fẹ́ kí wọ́n mọ ṣiṣẹ́ ní agbègbè tí ó dùn ún wò lójú kí rọrùn ó sì máa dé bá wọn lẹ́nu iṣẹ́ wọn nígbà tó wọ́n sọ̀rọ̀ ó ní gẹ́gẹ́ bí ẹ ti mọ̀ wípé lọ́wọ́ ta wà yìí àwọn iṣẹ́ àkànṣe lóríṣiríṣi òun náà ni ó ń bẹ lọ́wọ́ gómìnà Lucky Ayédàtiwa wọ́n ní ṣùgbọ́n lẹ́tà gan léyìí tí àwọn òṣìṣẹ́ kọ sí gómìnà ọ̀hún wọ́n ní kò tí ju ọ̀sẹ̀ kan tí gómìnà sì wá fèsì sí lẹ́tà wọn báyìí wọ́n ní fùdí èyí kọ gómìnà ìpínlẹ̀ Ondo òun náà ni ó yẹ lẹ́ni tó yẹ kí wọ́n máa ṣe sàdánkátà fún bákan náà ni àparapọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ ọ̀hún wọ́n dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ gómìnà Lucky Ayédàtiwa The Hope gan níbẹ̀ ni mo ti mú wá fún yín.
0: Ìròyìn tí ń bẹ ní iwájú mi yìí láti ojú ewé kan nínú ìwé ìròyìn Vanguard Mani o léyìí tí ń jẹ́ kó di mímọ̀ wípé Àtíkù leléyìí ó mọ̀ ti gbóhùn sókè ó mọ̀ ti sọ̀rọ̀ sí goro ayé ó mọ̀ ti sọ ògúlù tí ọ̀rọ̀ ṣọwọ́ sí Tinubu lórí ọ̀rọ̀ owó epo pẹtiróòlù tó kàn dédé fò sókè lójijì yìí ó ní kí ló dé ti rí bó ló ti yẹ kó jẹ́ tó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ẹni tó ti fi ìgbà kan jẹ́ igbákejì ààrẹ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà Àtíkù Abubakar ó náà ló ti nàka lébù sí ìṣèjọba ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu lórí ọ̀rọ̀ owó epo pẹtiróòlù jálá owó epo pẹtiróòlù léyìí tó kàn déédé gbé sókè lójijì ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yìí débi wípé ó kéré pa báyìí ó ń lọ sí bí ẹgbẹ̀rún kan àbọ̀ ó ní díẹ̀ lẹ́gbẹ̀rún kan àbọ̀ tí àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí wọ́n ń ta tí wọ́n ń ra jálá epo pẹtiróòlù báyìí ó ní bó tilẹ̀ jẹ́ wípé pẹ̀lúpẹ̀lú bí ó ṣe jẹ́ pé nígbà ayé ìṣèjọba ààrẹ tẹ́lẹ̀ rí èyí tó ti dolóògbé èyí ààrẹ Umar Musa Yar'Adua ó ní ọdún 2008 ó ní ó mọ̀ níye kan pàtàkì tó jẹ́ pé tí wọ́n mọ̀ ń ta o ó ní pẹ̀lú bí ó ṣe jẹ́ pé ń ṣe ni àgbá epo náà ló ti wà níye tó yẹ kó wà ní ìgbà náà tó ti jẹ́ pé wọ́n ń tà ní ₦65 ó ní ṣe yẹ kó wá rí bẹ́ẹ̀ ní ọwọ́ tí a wà yìí ó tún wá tẹ̀síwájú nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó ní ó ní kínní ọ̀hún ẹ lọ sí ojú ewé kan nínú ìwé ìròyìn Vanguard ẹ lọ kà á lákàtàn ń bẹ̀.
1: Láti inú ìwé ìròyìn Daily Post iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà òun náà ni wọ́n ti ń ta àwọn èèyàn lólobó báyìí wípé ki won ri pe won sora se ni gbogbo bi ti won wa bi ti won ba wa pelu won ti jo di mo pe awon agbesumomi ona ni won ti n gbe igbese lati ma se akolu si awon ibi josin ile ikeko to fi mo ibi ti awon ajo agunbaniro ti n gba iloni loye to fi mo awon bi awujo mi ni orile de ta wa yi gege bi awon iwo niroyin ti gbe jade ile so lopa jo di mo pe iwadi ijile ti won tun se bakan na ona no jo di mo pe kasina kaduna ati plateau nibe gogogon ni awon arabi yi won ko awon ohun ija oloro si nigbon wa soro di mo si won ni iwadi ijile ti won tun se si ojo di mo pe awon agbesumomi yi ona ni won tin so orisirisi awon ibi ti won fe se akolu si sugbon awon na tin gbe igbese lati le ri pe awon oro ti won so yi ko fi ese mule nibi kokan ni orilede nigeria yi owa jo di mo pe ile so olopa ona ni won ti pe ipade po ti won si ti pe awon eni to ye ti won si ti pe olukaluku si ibi to ye ki won wa owa jo di mo pe awon kan so eyi ki awon mo orilede nigeria ki won le mo awon kokan to fe ma sele sugbon awon yo ri pe irufe nkan be ko wa si imuse won ni awon so eyi lati ma fi da ipaya si okan awon mo orilede nigeria ninu atejade le ti won fi lede gbati odo eni to je oga agba yanyan fun won won jo di mo pe ile so olopa orilede nigeria ina ni won se ipade po nilu abuja eyun ni ana to si je pe bi oro eto abo se ma fese mule dwendwen ona ni won se ipade le lori ewo iroyin po sibe dada daily post gan nibe ni mo ti mo wa fun yin
0: iroyin be ni waju mi to po janti rere lolokan ojo kan na la mo mu na lone e je kin lo si oju owe kan ninu owe iroyin the nation nibi ti mo ti taju kan ti mo ti ri iroyin kan o ti nje ko di mimo wi pe eto ba ntan sele yi to je pe ti ijoba apapo ti ogun le tin se kakakiri lawon ipinle o na ni o mo ti bere si ran bi ina oye bayi o o ti lo si ipinle oyo enugun ati ipinle kebi iroyin kan ti je ko di mimo wi pe ijoba apapo n lo ti bere si mu ki etinje ti eto re kan leyi to je pe ti o gbe kale lati mu ki o se ohun ise ki o tan le patapata porogodo ni orilede nigeria o na ni eto n lo ti bere si sun kerekerekere o ti sun oko re lo si ipinle oyo enugun ati kebi bayi leyi to je wi pe won ti n foju si pe o kere pa yo mo lo si bi egberun kan ati o le ni igba awon odo la ngba leyi to de wi pe ti won o je anfani ironi ni agbara ati eto ba ntan se ohun leyi to de wi pe won o mo ro won lagbara nipa fifun won ni awon owo kekeke lati wi pe ki won le fi se idokun owo kekeke won ni agbekale eto yi ona ne ijoba apapo n lo se agbekale re lojuna lati le je ki o kire pa n lo si bi 100 million awon orilede nigeria ki won bo ninu osi ohun ise laarin odun bi mewa ninu awon gba owo awon eto kan ti se agbekale re wi pe mimu agbendede ba eto oro aje ati wi pe lati le je ki igbaye gbadun awon eniyan ki o duro deede won ne eyi na ne o je wi pe o ti gbera so lati office boba jiro si a re ni ori oro imo ero ati ise owo ati awon agbekale awon idokun owo kekeke ni orilede nigeria nigba ti o wa nte siwaju eni ti o je baba jiro si are lori oro imo ero ise owo ati idokun owo kekeke ohun eyi dokita abiola arogundade leyi to je pe ti o kede itan kale eto ninu atejade re kan ti o fi lede lana o wa je ko di mimo ni se ri eto yi o na lo je wi pe o ti bere si nlo o ti ran mo bi na oye o tin lo kakakiri si awon apa abi kan ni orilede nigeria de bi wipe ko si ekun kan ti o de o ne nitori wipe igba akoko re won ti se aseyori akoko re nigba ti won kokko bere ni ilu abuja o wa tesi waju ninu oro re o ne o ni kini kini ongo mo mo pe fe ma fe ka si fe mo kule kule re e koja lo si oju ewe kan ninu iwe royin the nation e lo ka lakatambe
1: eni to je omo ye are ninu egboselu Nigerian Democratic Congress NDC Peter Obi ni ana ojo aje ona ni o ti jodi mo pe ko se se ki orilede Nigeria ki o duro dede laisi wi pe awon ile ise eleto ilera ti nbe ni orilede Nigeria awon padagba ajinde pada obi ona ni o so oro ye di mimo nigba ti nsoro nipa ise ijoba ti nbe lowo orilede Nigeria di mo fun pe ki won tubo na owo daada si eka eto ilera papa julo awon ile iwosan alabode ti ani ni orilede yi oro obi yi oro ni o so di mimo nigba ti nfesi si oro kan leyi tin so nipa bi oro eto ilera ti se ri ni orilede nigeria wi pe nje eto ilera orilede nigeria o ti le dara tabi akude wa nbe nigba to bi wa nsoro o ni ida adorun ninu awon ile ise eleto ilera ti nbe lorilede nigeria ona ni ko duro dede to si je wi pe awon osise leyi tin be nbe ona ni won okun oju osuwon daada nitori pupo nu won ona ni won o gba idanileko to ye ki won gba nigba to wan fesi si oro re yi loju opo x obi jodi mo pe ona ti pododo bayi fun awon ijoba tin be lorilede nigeria ki won gbe igbese ati ri wi pe orilede ye duro re papa julo eka eto ilera ki won ri po duro dede oni bi be ko oni ko si gba ti won ni mari sula sugba nbe o wa soro dimo si oni kikuna ijoba lati nawo si eka eto ilera won lo fi di pe orilede nigeria ti wa di ibi ti onira lati pe ki alaboyun ki won bimo si oni tori bi won ti le bimo ohun won o ni ri eto ilera to peye fun omo ohun oni fu di eyin ko oni asi wa so wi pe gbogbo awon won yi ona ni won nilo ki won se atileyin fun isejoba oni se awon mo orilede nigeria won o ri nkan leyi tin lo lowo ni oni e wo e ja so toro oni ijoba apapo a oni e ma se awon ise akanse oju popo na tabi ise akanse afara loke oni ko si ise akanse to oni ke ma se oni sugbon se ri eka eto ilera e ri wipe e boju to daada daily post gan nibe ni mo ti mu wa fun yin
0: daily na ti nbe ni waju re na daily na ni nbe ni waju mi bo ti e je pe iwo lo post re ni sugbon emi fe trust re ni bayi lodo ti me nibi ti igbakeji are nlo ti pe gbogbo awon ti an je adari oni ewo e je ka ni faraje ohun ifarasin tayo wi pe an duro an da fun tolu lori oro eto idibo nikan igbakeji are orilede nigeria se ti ma na nlo ti kesi gbogbo awon ti an je adari ni orilede nigeria wi pe yin se ni ke mo mu ansin awon ilu eni ansin ara ilu lokukundun kan se ma mu mo kan se ma se ipinle awon nkan mi to je pe ti yo mo je ki ko duro gege bi anfani fun gbogbo awon ti an je ara ilu tayo wi pe ki won ma duro de asiko ibo oni nigba ti an ba wa lo ofisi ati igba to ba je wi pe yin se ni won reti ibo ni ojo waju nje ti ma nlo fun lere oro yi ni ojo aje nilu abuja nibi itepepe iwe kan leyi to je pe ti won pe ni sisesin ilu eni ati ipa re yi lo je ilo je iwe kan leyi to je wi pe ti won ko le lori akole igbe aye enikan eyi un jagun jagun feyinti Musa Usman to ti fi igba kan je gomina ni ekun ila orun ariwa eyi un le to je pe ti o jise sin ile baba re ni aarin ojo 37 osu karun odun 1966 ojo 35 osu keje odun 1975 won ni eni to je wipe ti eni ti o je baba jiro re Aliyu Modibo Umar ti osu oju fun igba keje are onje ko di mimo oni ipinle ti awon ti an ba je adari ti won ba fi ile ona lo ye ki won ma ri awon ipa pataki kan o ninu ipinle ti an ba fi ile ki won si amale ati wipe ki won je ki igbe aye awon omo niyan ki o ma je won logun nigbati won ba nbe l'office ati gbati won o ba si mo gangan gan ki won le mo ranti won fun rere ewo iroyin be nbe to je pe ti o ko le to gbon to kun gbana gbana bi okun sokoto e lo soju ewe kan ninu ewe iroyin daily trust e lo ka laka sambe
1: latinu iweroyin daily post woni ko dini eyan mefa leyi ti won padanu emi won ti awon eyan meji si fi ara pa yan yan na leyi ti awon afurasi fulani darandaran sina ibon bule mo oko akero kan tin lo ni oju ona dunguskuru ni itosi ilewe kan leyi tin be eyun ni ipinle plateau nigbati eni to mo orin kini wi nipa oro eto abo zagazola makamas maso di mimo loju opo xire eyun ni ana ojo aje oni isele ohun ona je ona ni o je isele kayefi ti o si buniku to si ye kirufe nkan bayi ki o ma lo ni orilede nigeria papa julo ni agbegbe leyi ti awon eso abo wa ojodi mo pe awon fulani darodaran meta ona ni won ri ti won demi awon eyan bi mefa legbodo ninu oko ohun to si je pe ise ni won sina ibon bule nigbo wa jodi mo oni iko omogun owo kefa iyun enduring peace ina ni won ti fesi si oro hun ni kete ti won gbo iroyin nipa re wipe awon fulani daran daran so lo se akolu ni oju ona kan si oko akero ti nkero lo ni tire won wa ni nigbati iko omo ogo wo kefa hun so won ma de bibe won ni awon fulani daran daran hun o na ni won ti ba ti won lo ni bi won ti demi eyan mefa legbodo won ni awon eyan meji ti won fi ara pa yana yana ina ni won ti ko lo si ile iwosan nibi ti won ti n gba itoju lowo sugbon iko omo ogun ohun won wa jodi mo pe awon ti n gbe igbese lati ri pe won sawari awon eni to se ose na jade ki won si fi won gofin e wo iroyin po sibe dada daily post gan nibe ni ke ti lo sere oro mi
0: iroyin vanguard lo kuku nbe ni waju mi bayi lolo yi lori oro awon nkan kan tin sele ni ile eko kan tin be ni pinle eko ti a mo si king college king's college ijoba papo mo ti bere si n gbe igbese o lati wi pe nse lo do mi pa na awon rogbodiyan ati aigbora eniye leyi to je pe to ti nsele nbe o wa fi da gugu awon osise ebe loju wi pe e wo e lo fokan yin bale ko si eleyi to je wi pe ti a ma gba ije lenu won ninu yin tabi ta ma fi owo juwe ile fun ijoba papo n lo tin gbe igbese lati bo mi pa nina gugu awon aigbora eniye leyi to je pe ti o ti nsele lori oro ona ti won o gba eto ona ti won o gba ti won ma fi se ituko ile eko king's college tin be ni ipinle eko o wa fi da gugu awon ti won je osise ebe loju wi pe ko si ninu awon tin be gege bi osise ebe to je pe ti won fowo juwe ile fun o tabi won fi iyaje tabi se eni tin ko nfun latari awon egbora eniye ati sula sugba ti o suyo hun minister foro etu eko eyun dokita tunji alausa ona ni o fi ami dani loju nlede ni ojo aje ti o koja yi ni leyin ipade awon eni giga kan leyin to je pe ti o se pelu ajo trade union congress CUC ati awon eni oro kan gbogbogbon mi oni bo ti le je wi pe o kede wi pe isamulo eto ti won o gba ti won mo fi se isakoso ile eko eyun college old boys association oni ona ni yo si mo te siwaju to je ti ile eko on yo si mo te siwaju pelu re igbese yin lo waye oni bi o se je wi pe ajo TUC ni won kede wi pe ki won lo ki won so iyanjelodi won ti won gunle leyi to je wi pe ti won ti pa alase wi pe ki won gunle ki won lo soro laktare bi ijoba bi o se fi dawon loju ati bi ijoba se fi dawon loju ati se agbekale igbimo eleni bi meje kan lati wi pe ki o tesiwaju lati wi pe ki o le se itopinpin awon ori kini won iwade lori awon nkan to je wi pe ti ajo ohun ti won ti se agbekale re eyun egbe awon akeko eyun ti won ti keko jade ni ile eko ohun e wo iroyin si nbe nbe mo pe fm o fm ka si fe mo kule kule re o lo si oju ewe kan ninu iroyin vanguard e lo ka la ka tambe
1: latinu iwe royin di hope awon awako oju popole ti won sise lojuna iyana paja iyun ni ilu eko lana ojo aje ona ni won dase sile ti won bere si ni se iwode ifeonu latari ohun ti won so pe awon ti o se akoso bi won tin gba owo lowo awon oko tin se loju popo ina ni won tin bere awon owo leyi to koja eye to ye ki won ma gba ni owo won iyanse lodi won hun ona ni o se ona ni won jodi mo pe won ni ti awon fi gbe igbese yi ni lati fi ehonu won han ki awon si je ki o di mimo fun awon tin se akoso awon ko tin kero lagbegbe ohun wi pe owo ti won gba lowo won o tin po ju won ni elo gogon ni awon pa lojumo to fi je pe oto loye to ye ki won gba bi won ba tu de bi oto ni ye ti won tun ma gba ni owo won nigbati awon niroyin won fi di oro mule nigbati won se iforo jewo pelu lara awon awako ohun iyun ni anojo age won nigbati arakunrin kan soro won lojo di mo pe bi on ba fi le gbe oko un sita ni ojumo ti on repo si won ni owo to ye ko un san na bi to ye ko un ti sanwo onibo ba ti fun won ton nibo ba tun lo lojo na on yo tun pade awon kan owo ti o to won tun bi un won tun fun won ni bi on ba si fun won won ni je ki on ko awon ero ti on ko lo oni fun de yi won fun ni owo ohun oni ki se bi pe ton ba tun lo lona ohun tun ni pade awon mi oni ti ki si se ohun nikan iroyin fi de mu le pe awon awako le ti won se iforo jewo pelu lana won to merin marun to si je pe ohun ti won so ko yato sira won won wa so bayi pe laisi wi pe awon to nbe ni ikakun bi won tin gba owo ni owo won won pe ipade po ki won pe aro atodo finu won ki won mu mo ninu owo ti won gba ni owo won won laisi be awon yo ri pe awon se iwode ifeonu awon si awon yo si ma fi ehonu won o ki ijoba ipinle on ba le gbo nipa oro na ki o ba le ba won da si di hope gan nibe ni mo ti mu wa fun yin
0: e je kin lo tarata bayi kin lo si ipinle osun tori pe iroyin kan nbe nbe ti o letike ti o leke nka ti o lagbara pupo pupo nibe ti de wi pe ajo eso abu ara ni labo ilu eyi nke ka ama ti lo fi kele o fi gbe baba omo ri okunrin o ati ani afunrasi kan lori ya to je ti waya na tin be ni ipele na awon osise ajo eso abu ara ni labo ilu eyi nti orile de nigeria ka ti ipinle osun o na ni ati fi kele o fi gbe baba agbalagba eni 60 odun kan ati omo re tin se eni odun bi 25 ati eni afunrasi miran lori esun wipe in se ni an lo ji eyi un kebu to je ti ina oba tin be ni ipinle na ti an si lo ta lona ti oto leyi to je pe tin be ni abule agbona ni to si iwo nipinle osun lohun gege bi oro na bi o ti fi ilede won ni eni afunrasi on na to ko won je taliatu ol Olulade ti se eni 60 odun ati Wasiu Olulade Olunlade to na tin se eni odun 25 ati Ganiu Ayomide tin se eni odun 22 eni ti o je adari owo ajo eso abu

0: kaabo pada lati odi keji lon na gege bi ati wi wi pe tesiwaju na nlo pa asegun amo tesiwaju ni ile ise wa ni ani pada seyin lamento wa won tin be ni kulu igbon sa fefe yi pelu wa lonne omo ba niran obi nbe bo ne bo loju ojo ti ri bo ni rin ajo ti ri bo ni nkan ni gboro
1: to won je ki a to lori wa
2: e ko ojumo o akeyan ara ile ojumo re lo mo wa loni sugbo ki yan ko toro gafara pe ah e ri mi lori eto lana
0: ai wa sori eto
2: Ele
0: mo wa in body to wa in spirit e wa in mouth e wa in talk
2: e ti ara ilu na la ba lo
0: ko fo lo lo
2: mo fe mo ko ba mo gbodo jabo fa ara ilu loni
0: oge ni bolo
2: ere ta re lana
0: bo ti le je pe o se se ko kan je pe e kan lanfani ati
2: je gugi
0: nfe no kan tori ise po n waju wa loni
2: e gbe akati bebere e je sare se ni komo komo
0: e je ka se bayi e je ka lo ninu awon oroyin bi meji meta
2: okay
0: to je wi pe ti atika o wa se se ka wa fi apo
2: iyen bo
0: kawafia
2: tori yen ti koko
0: o sese kawafia bo sibe
2: o da
0: o sese kawafia bo sibe o da lori n tin sele nipinle ondo lo lo yi awon kan complain kini kan won ni isejoba yi pe ojojumo ojojumo asa yan amugbalegbe asa yan awon special assistant asa yan awon kini kan ni atun iroyin kan tun je lana bayi pe gomina wa won tun ti yan 535 deyi to je pe ti won fi iroju ti won fi se bobajiro lori oro legislative matter si won ibere tin to fe je kin lo sori ibere ni wi pe se in to buru ni ki gomina wo ni wo wi pe ise yi o le won o le dani kan se ko ma yan awon eyan tori ona ta won eyan kan fi so ni wi pe awon owo to ye kan ma fi sanfani ba won kene kan ki won kan ma fi nkoju awon eyan mo ra tori teto idibo ti nbo lona ni egbo
2: ti mo se je pe gogo gbala ma so lori oro Nigeria ohun ti o to on la fin fela e ti gbeyan se n woso lona to yayi ti Nigeria o ba ti woso odi a ti gba pe awon asaye awon kan odi la n ga nkan ti o to la n se n gbogbo ni ire ajo wa papa julo ninu ijoba ninu ise ijoba ni ti gomina ayeda ti wa mo ti n bo sugbon o ti wa di ton ran foka le pe nkan ti o gba won Edo State Governor 4,000 something ni SSA. Awọn ara le lo gugu nkan ti mo se. For elomi 4,000 Kogi State dis.
0: Se ku ko ninu won na lo office.
2: Bo anybody. Mi nu won mo ju governor. Mi nu awọn SSA ta soro yi. Ti ti won fi kuro nbe. Bi odun meji ni obodun kan ni. Emi ni won ni ba governor soro ko mo kankan pa se. Office kini. Ki lo nje office. Ise ton yan si gan ko mo. Won sa fun title ni ade ma gba owo osu
0: akan mo gbowo ijoba lo
2: be ko ju be
0: owo ara ilu na won kan mo
2: lo be won kan fun title lasan won kan fun ni oye afoye ida ile la ade la count ti ijoba ma ma san owo si losu ise SSA ni ise won ko ti pe wo la ntan ra wa je ti
0: se kin
2: ba ti governor kan ni 4000 plus SSA awon eyan ara le lo che nkan ti mo so
0: leyi je pelu eleyi ti won tun se eyan yi abi ti tele le ni ngba te gogu re
2: eleyi ti Edo State sese yan ni mo so yi 4000 ti Ondo State won ti da won ti tele sile 300 and something ti tele gomina wa la won fe yan 1000 plus nsin batch by batch ni gomina yan 1000 won ko ti pe won egberun kan yen awon ton ko yan lodun to koja to fa wuye wuye to dariwo 388 abi ni kan won ti so pe kan won eye ba na won tun awon mi yan nu won o nu awon ton se tun yan nkan temi kan fa yan be ni pe ko wa je tutun mo any governor can wake up any day in Nigeria ade yan amugbalegbe egberun mewa 10000 ko si nkan to ma tele orile de na lajo wa
0: oro jilu na ko ni gbugbu ile bayi boya tori pe eto ibo nbo ni wipe award re o le ba di
2: ibi ti mo ibi ta lo gangan ibi ta gbodo fori oro kunle si gan le lo yen lasiko I bayi e ma reti wipe awon olupolongo idibo ni SSA idi ton se yan won ki se tori pe ise ara ilu ise won ni pe ewo koro kan dulo ewo ogbo koro kan dulo ke lo polongo ibo ke gbogbo pe kini kan SSA on CSO SSA on e kini kan fo to fete won kan fi yan boju ni I'm not blaming governor Ayedatiwa nikan I'm saying that generally bo se ri Nigeria ba sugbon to ba pe bi ta ti ni ofin ni temi ba je asofin awon kan ni mama to pe pin o mama ko lele kokan ma ya sare so ni house of assembly ejo gomina to ba ti je bayi agbodo fi gbendeke le o gbodo yanju SSA oye bayi o loye commissioner ti governor kan le yan be na ni are ti ba kan ti pe are le ti wa doju e dele are le ba yan 50 something minister tele minister nigeria o kin koja 30 something one minister from each state kojubelo gbogbo kini la gbodo fi ofin si ti a ba tete ohun rugbo bo fa
0: o ti rugbo koja
2: a to kere lelekun ti a ba mura president ko ma de lojo kan a yan 1000 ministers ko sin kankan to ba tele in this same country are tinubu ti fi ipele lele bayi on lo oko yan 50 something
0: ti ti le ise won gan si ni wa ni itumo kan nayin nayin
2: on mo fi bere nbi to ye kin te bere bo ti to si mo bo ti aso di la won ta fi nsaye nigeria
3: oda lami to wa esun gan ni apapo awon ile ise olopa ti nbe lorilede nigeria yi won ba awon olugbele nigeria soro won ni awon wi pe iwadi ijile ti won se o tin safihan bayi pe awon agbesumomi won fe ma se akolu si ibi ijosin awon ile keko to fi mo ibi ti awon ajo agunbaniro tin gba ilani loye won ni sugbon awon ko so eyi ki won ko pakiyesi won si ni ki won le ma sora se ni gogo bi ton ba wa ki se wi pe awon so eyi lati wa fi seru ba won o nitori pe awon tin gbe igbese ki gbogbo igbese awon igbesumo mi ko ma wa si imuse emi wa fe bi eyin ga bi lami ton wi pe nje o ti le ye ki ru oro bayi ko jade si igboro aye tabi ko ma gbe igbese won lo labele
2: to e ti onjare a roye ni se ibaka ame to ran won se iroyin ton gbe ton fi lede lo to lo be e ti da won oro yen fun ra yin ejo e lo sise eyin labele or you write to those people and won ton wa ni gbon lo be yen e le ko we sawon church directly labele e le ko we sawon mosalas e ko we sawon target ipanilaya lasan lele e kan deru bara le awon nkan ti o ni tumo ba ni security agency se mama soro bayi ni gboro aye o ye ke pa abele lo ye ke ti sise yen
0: asi wari ka kari ase yori ise yen
2: e seun jare
0: ko to di wipe ase wa ma so o da ko to di pe ngo fun yin laye
2: beru bojo lasan
0: eti fun awon ara ilu lesi ti oni itumo eleyi yi omo nje mi logun e ri mo wipe won ma so pe won se eto ba ntanse won se eto ba ntanse won se ironi lagbara sibe pupo ninu awon odo ni won si n fi gbe bonu ni gboro

0: to je wi pe opo ninu won ni an kan ti e nfese gbalẹ kaaka kiri e dakun ipa wo ni gbogbo awon eto ibantan se ti won ni won se yi nje o ti e nipa ti nku lara awon odo lara awon obin ati lara awon agba ni ilu gan ni pataki tori fun apere bayi lagbegbe ibi kan ti mo wa won wa le awon iwe kan lana boya ko won so pe kenekan social program kan nigba ti won wa le laarin egba gbeji awon eyan ti ngbe nilu ibi ti mo nso yi oko eyan mo kan la pere nigba ti won ba wa so egbo
1: asoko oselu la wa gbogbo ironi lagbara oloselu ara irinse ton fin ton ara ilu je ni ironi lagbara under military e le gbo ironi lagbara under ijoba ologun se ti gbo ri pe won ti empowerment jabo won ti kini kan cast transfer bi kini kan ogbon arekereke oloselu ni ironi lagbara ara ogbon ton fin kwara ilu lo mi obeje ni
0: aluwa la olongbo
1: so ko ti e ni tumo ko se en to le so pe ohun ri esi e ona kan o se ton le so ton le fi se guarantee ton le fi fi eri lede pe e wo eri ma je mi so ironi lagbara ta n se e wo ipa to n ko lawujo kona wo si e le ri
0: ah le ri ile ise kan boya bi ile ise gari oje ti ijoba abi bi ile ise ta tan le so pe o da o eyin odo yi o adale ise yi le fun yin labule yi pe e lo mo sise nbe
1: o na la se so pe kan toka si esi eto ironi lagbara won pe esi e lele ababalobabo e ibi to fi se wulo lele ko ni tumo ki sakajuwe kan mo ba ipinle ondo soro lori e bayi mo ba ijoba ipinle ondo soro lori oro yi seri marwa ten wo yi marwa elese meta yi ohun ojumo to lo o oni moto to ba lo ohun fi re we marwa a te o marwa ye ko ara moto meji o marwa ye kan bayi ni aya purchase is almost 6 million
0: Mbeni.
1: Almost 6 million. Wara Corolla kejebu keji nu e o. Kejebu meji.
0: Dara. Dada.
1: Corolla kereke Nigerian youth fairly use wari abe meji. Ti ijoba opinle onde luro ni pe tori awon ton gbe kini yen fun won yen ba mi ni mi lanfani lati oruko enikeni. Awon ton gbe kini yen fun won won lu won dibiti bi ko kinse nkan to da o. Won doju won de le ni. Ijoba le gbe kini yen wole lati China funra re to ba ko wole kini yen oju 2 point something abi 3 million ri re.
0: Kan de fowo kekere le.
1: Mimi ko se ru e o se da lojo se o ko awon moto kekeke awon koro awon moto keke ta si kekeke orange ta si o ko wole o gbe fa won
0: awon wako
1: awon nkan temi ma reti ki ijoba da si ni won mo se nsoro yi bayi mo ti mo wa lori e bayi ti mo ba ijoba ipinle ondo soro e mo yi kini yi won ti fi npa won ara oni marwa lara e ba won ja wale e ko wole lo bitibiti ke fowo die perete le lori ko ro won lorun lati ma san pada e ja sanu ilu yi to ati gba ka mo fọlọ
2: oda asongo ni
0: e li lo bi bo yin le
1: lori oro
0: ya ke sari wa jabo la
1: lori oro omo kekeke awon omode ki won le lo lewe ati le eko alakobere ati le girama ilewe girama iyen lo je emi logun
0: e o na mo te ni wi pe e wa jabo laarin
1: abo na ni mo ti nje bayi mo ti nje already opolopo awon ton ri je ton ri mu lawujo loni ton do lola o da emi loju mu ni ari ari daju wi pe bi ogota si adorin ni won 60 to 70% ile atapata dide ti won ri onje ojo won je ni won ti dide o ni kekere won lo wadi o ko si wa nera lo wa won obi won o tori pe e lo le eko ofe e de won fun yin ni eko to ye koro ohun le de yan giga loni o oga commissioner funra won commissioner of education won ma fi sakajuwe titi do ni mo ri lara baba lana pe baba ah egun be lara pelu age won se la le won lere ka so ka lo ka bo now seri gbogbo nkan ti mo kan le so commissioner for education ti se gbogbo nkan to fi ye ko ro ara ilu lorun sugba ara ilu gboran
0: kilo de
1: ara ilu gboran
0: o ye si awo
1: won ni ke mo ra locker ni ilewe kankan e lo nsan wo fun locker ni ilewe eyin leje bi commissioner o je bi Ondo state government o je bi won ti so fun yin leyin owo ilewe e mo ra kankan ilewe e mo da won lohun ton ba mu yin ti pa e pe number temi ma fi number e pe e ja so dari wo ile iwe ton ba ti kan yin pa pe ke wa ra locker e so fun pe commissioner ni rara pe itani kin ti ra locker temi wa e wa ra iwe ni ilewe e so fun pe commissioner so pe rara ki ma ra iwe ni ilewe ki lo ra nibi to ba ti wu mi mo iwe omo mi ile ti o egbon lo ni last time aburo le lo lote yi gbogbo yen ni commissioner ti se ara ilu loko ti o gbo o won ni te won ba fe gbowo kankan lowo yin kan fun yin account number ile iwe ijo ti joba to ba ti ni ke sanwo in cash abi ke sanwo zaka e so fun won pe e gba
0: e je kin sari wa da si oro te so yi loti to ati ododo eyin commissioner so ile ise to ri soro eto e ko so sugba awon kankan je yo lana to je wi pe pupo ninu awon ile eko a wa mowo eni to ti

tun po wa fun gba kokko iyen lapa bi awon oroyin to ni se porare daraya nbe ogo lati ma npe yin debe nipa ti bawo la fese gba ite yin pe ni football nipa ti alofo won ho sinu awon iyen oroyin nipa ti basketball gbogbo e lo be bi yajo yajo iyen lokokan lejeji lapa be laro yin inu awon oroyin ti awon re daraya iyen tori kon kere gbogbo e lo nbe bi laro yin o je pe ma se be ta ma gbera wa de be awon temi ti duro kori ni junction by junction ni corner by corner iyen lapa be laro yin

awon champion of capua e ba ki gbogbo ta won sna laaro yi e ba ki to pe power line to je pe ni gbogbo lo oyin asoju gbogbo awon ti iyen ti gunners e gbogbo akure awon ta bo ta bolu bolu bon iyen la pa be

ti awon awuye wuye to nsele iyen nipa toro ti are idaraya to je pe orile de Nigeria a o lanfani lati lo sinu idije iyen to le da gbalaye iyen fun ti awon okunrin to si je pe ta awon obirin na laipe yi ni idije ti wafcon lati quarter final na kokoko yewo kila nkura ko lawo adu lanfani lati gba idije ko mese yo ita fi ma kopa ni idije to le dagbalaye ton leyin oreyin ke gbo gbe wa ri pe kokotoko bi asa ti kotoko nitori idie yi awon awuye wuye kon sele we pe je ka tun leto ipa ti are idaraya ni bora la bese gba ni ode ri Nigeria o je pe leyin oreyin awon to nse igbimo to nse akoso ajo NFL

dara ko mo wa ikoni glow 99.1 fm nbe kan le wa laaro ye sileya lo je pe nbe lati gbe nbe nipa ti awon oro itepo ni se pelare daraya o ya papapa shooting stars at reverse united lo je pe won ti je won jade bi jiga ninu idije iyan ti confederation of african football bo ti je pe won ti won jade ninu idije ti continent wa jo kaafu ti fi oro lede kilo tun won fi lede o na ni wipe awon to ma ti e yo jade tun won lafa lati te waju won ma fi $100,000 won ma bi se faje yen lapa be gogo.

boje solo eyan Rivers United ati Shooting Stars to je pe won ti won jade bi ejiga yen ninu idije eyan ti kan won lati gbo o wo pe kini $100,000 o ma bi se faje lapa be o lo nbe lara won oro to je pe eyan ajo CAF late of lede inu ipade ati mi ton le fo eyan awon egbe agbobolu to ti fin lede awon egbobolu to ma doju ko eyan ninu osu ti o koja gogo lapa be niyan lo ti so pe gbogbo awon to ma ti oje de bi ejiga pe $100,000 o ma bi se faje eyan lati bi se ranwo eyan fun awon egbe agbobolu e to kopa inu di jeun gogo niyan eyan loro to ti pe awon ajo CAF le ton fi lede eyan la koko nsan yin go se ni lanu bi pe lowo zepta wa eyan lapa be Tisa, Rivers United, won ti yi won jade bi ejiga. Ege bo se wa, iyen CAF Champions League. Ege bi ro ti CAF so, awon to ba jawe olubori $6 million. Owo na ma murele o. A si ma korin amurele o baba, Confederation Cup lapa be nko. To je pe $4 million. Na o ma murele lapa be. Kai wa ke bi oni to ti ke, I didn't say I tell you, okay, won awon ke se football fan. Awon ko fi style, awon ti support Manchester City. E ti di football super fan yen. Indirectly, ngba te tin support Manchester City. E ti di football fan na la pa be niyan. Abi ba o. Okay. O ya pa pa pa bo ni ka tu ya si la ro. Lami Yama. Odo makere, odo made ni, agba bolu fun. Orile ide Spain ati Barcelona. Won lo di foro lede o. Oni gege bo se wa la pa be. Oni ko so on to ye ko ye. Won lo ye ko gba. Iyan ti Ballon d'Or todu yi nitori pe kini. Oun gba idije ori ede agbalaye oun si tun gba la liga oni tori idie yi oni ko so tun ye ko ye rara oun si ti gbiyanju dada inu iko egba gbobolu to n gba bolu fun ati fun orile ede oun iyan lapa be gogan niyan yama lo soro yi ibi to ti foro wa lenu o oni bo te je pe lowo ta wa iko si ani ani kan awa meji ta le so pe awon to da julo e n gbogbo ori ede agbalaye oni oun ati mbappe oni sugbon pelu gbogbo awon to ngba ni saa ti o koja a le so po ngogo lo nko jo osu moju gege bi oro to je pe lami yama so gan niyan Mbappe na ti soro lede ngboro aye oni e kuro lapa be pa so korin be yen ma o pelu gbogbo awon se to nse e gba e kuro nbe bohun ti e gba fi eye ohun o gba world cup sugbon awon ami to mi wole nko ati awon se to nse iyan fun league to ni saa ti o koja oni igbagbo we pe ko si ani ani ngo gan ni Ballon d'Or nto si ngo se looto ni abi be ko ikan o se dure o iyan fun Newcastle iyan bi Leeds United o ye se be o se won lore iyan ni ifosun won se leeton wa leeton gba league iyan to le de gese lapa be gogo niyan

gẹbi mo se nsọlọ iko isenure iyan fun Newcastle United ipo se je pe leagues awon lo se awon lore dada nuni ifosun won se le ton gba.

0: Newcastle o ma jeru bi ti bi ti ya be ile Newcastle nile Leeds United
1: la no mo mo pe Leeds ma no Newcastle bo mi mo ko ma po to yen bo ko ti mo wo ni pe boya bi 1-0 dabi 2-1 ibi to ma pari si niyan sugbo gba ti mo ri po D4 a te pe igba ti oku bi iseju perete ki DJ pari na won se ni anfani lati fe yo kon si pe lori ofe Olorun tabari tabawi ko Newcastle ni sata waye a ri pe gbogbo matches to ngba won ni luck won tun struggle won ni luck won tun struggle o ye ki won ni di agbawo owo wajida lati ma help awon to wa ni waju
0: lakoto e se wa kin yele bless awon na gbori wa laro won ki wa iyan lati high court e seun ah ni wa yin ti ya kin yele blessing ja wa wo bayi iyan nipa ti orile di Nigeria re pe awon tutun lo lowo papa julo nipa ti awon ti NFF awon ajo CAF ati FIFA won ti wanle to wa ni kon wo tori opolopo igba ta wa gbonju ba ko si ki fi be won po lara awon to ndari ajo NFF kin saba si awon S player ke pe kin si o but mi mo mo sele cha to cha je bi are in fact opolopo gba ko ma gbo barista kini kan wa gbo in fact ti still local ti e wo si gbo sa to esi o tun ba kini kan tun ba mi ve da ko se ko ba ko bi an ko bi an monta
1: o ye mi
0: o le ri o ko to te yo koke se ko wa si an to gba ball ni ondo se ta ti to jo bi o te se ko ba to jo mo ondo se ta je but o tun ba kini kan o ma gbo bi o tun ba awon lo ndari jo se e o si o ba ki lo sele kini ko tun ro si wo ro pe bayi o ye kon se awon ofin kan te pe ninu awon to a je bi ara awon to ma dibo yan ko fe je pe opolopo won bi a kon sha won fun te pe a ma je lara won te ko won ti gba ball ri
1: ikini ta ma ka ma tan ara je la koko o se ni kai vitori pe ko ye ko ma ri be bawo ni bi otunba da bi barista
0: no ko ni tumo yin le mo le gba ball te ye ki wa lo ki ka lo ki pa lo ka bi kin di barista na
1: ikon ikini
0: ilu mi le fun mi je otunba na
1: ilu niyan
0: ele otunba na ni mama awon ma fi sara oruko mi pe otunba
1: ikini ta ba fe yanyan kiyan si ipo kokan oye ko ma ni oye oye ko ma ni experience dada ni pa nkan to fe yan si igba mi da te ko ma gba eyin wole o ti yeyin to ma ko ma gbe yin kule wole te pa ja gbe yin kule ka fe ni bayi si ko sha ma ori nbe eyan wa ni ko sha ma ran nibe bo o de ma je nkan jamba fun iko dabi fun
0: ajohun
1: so iko te ko ma moju to dabi ko te ko ma se ni pe oye kan wa yan to ko josu at least ti won ba to ba fi lede dabi to ba yan eyan idi to fi ma ni committee ni na to fi ma ni igbimo
0: ibo no te ma ndi ko popolopo igba awon yen awon SA players won saba nli owo lati le so pe won fi owo yi ase owo ibo be abi ki no npe lati fi won lati fi ra eto
1: ra ibo
0: lado awon delegate
1: lati fi ra ibo
0: idi ni te pe awon to mo owo dada to moju e
1: te pe
0: to tapo won carry awon saba le ti ma wole so lowo ko sha o sha ti o pe kon yan awon ti o koju osun yen si ajo ti NFF kon to dada okay eyi temi o kin yen sun sun ajo sewo ni baje to wa tun di ojo fox le ma pade wa lola e ma pade ola se nare bole lori akoto itori daraya yen lori koni ta wa uruko temi luke ode ajayi church e olorun da ore dola ohun ni yen aboju ero yen mi fun ti sa ta wa e fe pe mi na gbele wo temi ni 08062202419 08062202419 e ma fe yin memo lo o dabo

0: tun jo se gbogbo e yo dun olohun ba o tun ro wa lowo laaro tuni nje mu nkin ka kere gbogbo bi ti afefe ikoni yi ba nfe de ikoni glue 99.1 fm e seun te tun gbo wa laaro tuni ai to lawujo lo se be lo gori ategun oni kongo kongo bayi lagogo ndun dugbe dugbe ni kati take igbe akin faja ko wonjo lalede ilu odowo agogo de ankin laaro tuni atutu pate eto niye wa ba wa noja laaro tuni ni biti a ti ma le opolopo awon nkan tin sele lawujo wa sori igba ni bi a ti ma fi oro se alaye awon isuyo ohun sele lokan ojokan ankin e seun seun ten teti gbo wa kituni awon nkan ti a ma gbe yewo fun tuni na ti mo awon abala sotodo sori eto lokan ojokan a ma na won be le bi abati nte waju lori eto lawujo bakan na ni mun ki gbogbo obi wi pe a ku amojuba iwole awon omo lana awon ile eko bo se be lekun o gba sisi on kaluku awon obi lo lo soke sodo lati boju to iwole awon omo a kuku jere awon omo lagbara deda owo to seku si bayi lo ye ku je omi to robe be ni nigbati isere awon omo yi ba ti dile won ni fe ni keni wa shawati e seun te dara po mo lori eto lawujo laaro tin le kan si adebowale ola se ni loruko ti mo nje
1: akin pe e ku dede asiko yi eyin ololufe wa ti etun ti wa ni kale lati mo fi ti gbe yawo oro fun toni lori eto yin eto wa lawujo nibi ti a tin pekelu awon ohun tun sele kakiri ayika wa kakiri awujo wa tesi ti mo pe atari bayi ki di ti elabo e ti mo pe baba ti wa sori eto bayi amon ko wa lekun rere ni e ti won kan ke fidile loni tabi ke fidile nkan bo si jenu sele wa e dako e mo ba se yin lo wo ah ni e mo sise yin e sa mo fi ti kan ke mo fi gbo wa oluwa re mi lekun idowo loruko temi ore bi riyan mo kan bayi bi egba agbejo mo ni kin kabo sori eto yi
0: loide na pẹnu lo titi abala akoko lori eto lagujo la pe ni abala oro agba nibi ti ati moro isiti wa si eti igbo yin lati se odin won aye gbogbo wa bi ati nte waju ise wa loni elekeji ni abala ninu itan kini itan toni towi atumwa lekun rere nitori abala on gbejoko joko ni elekeji ni abala ojo ojare kin kini nkan ti won ta lojo oja elo ni won ta teyin ba fe lo ra elo lo se se ke ba ele ti o kan na ni abala bo se nlo ebi ti a ti menu ba opolopo awon isele tin sele yala lawujo wa tabi eyi ti won fi oro jomi to ro le lori loju opo kayelu jara won ina a mo wa se ti gbo yin e lori ofe lati da si awon oro won yi iya to ba ko si yin oju wo le fi wo to ba si ni awon iwa ibaje kan ta kefin lawujo wa to ku die ka to a fi ajijo gbe yewu na to ba si ni awon iwa omoluabi ta turi ti o wu wa pe ko te waju teyin na so teyin na si wo pe be lo se yekuri a tun a ma mu wa ni abala iyun bo se nlo pari pari le yi to ko idatoko ju lori eto lawujo ona ni abala koko oro kin gan ni koko oro tuni wi o kin gan lo nta fe pe kelu ki la fe boju wo egbogi oloro gbemi gbemi leyi ti won tin lagu e lawujo wa baye te ba gbagbe iwon awon isele kan waye lo se to koja mo uruhere o ti tan le awon ile ise ijoba lokan ijo kan tin gba waju won tin gbeyin lori oro yi nipa ohun mimu to gbemi opolopo awon eniyan ni ijoba ibile odigbo awon alase ni o kere tan eyan bi menile ni ogun lo gbemi mi ninu si isele yi ohun la fi ni ifopin si ohun mimu tabi egbogi oloro gbemi gbemi lawujo wa idi ni yi ta fi ba awon ajo to ni se pelu ipalemo egbogi oloro lawujo wa awon ni o je alejo wa lori eto lawujo fun toni a fe wo kin gan lo nta mo nipa ohun mimu gbemi gbemi yi bawo ni won se pelu e awon wo lo ta kini nkan ti ijoba mo nipa ohun mimu yi awon agbegbe wo lo tin sose shanti e ti fi panpe o fi mu awon to wa ni di oro yi kini ona abayo ati wipe ipa wo gan ni awon omi mu won yi nko lawujo wa kilo ye ki awon eyan wa ko bi ara siniru asiko bayi ki si ni awon ajo toro kan ti won se lori e ile ise to ngbogun ti tita rira lilo ati se fayawo egbogi oloro yin ndlea oga won ni o wa ba wa soro loni lati fi to wa leti ohun ti won mo nipa ohun mimu gbemi gbemi yi nitori lawujo wa lawon opopolopo kada koda asa ti ise le yoruba lo faye gba itoju lona ibile sugbon ti ohun mimu ba ti won yori si nipa agbo to ba ti won yori si eyi ti meme lo tin fi eto ilera awujo sinu ewu o to abojuto o to apero won ni ai lasan lorun paka won lo to apero fomo erewo koda o to apero fa wa ta wa laye ode oni didani ka sare boju ile nna ni o je koko oro wa toni tasiko batito awon alejo wa yo darapo mo wa ni yara igbon safe asimate waju lori eto lawujo lati pekelu abala koko oro toni sugbon ja te waju lati kan si abala akoko ta pe ni abala oro agba kunle adebayo ti wa nkale

Mama kin teso mo kin tarugbo mo kin to yiti eyin agbagba nu le mama kin tori pe ma je sini mi ni o leyin erigi ti mo le fi jobi ma mo be yin o ro yin e je ki aye wa fun wa lati mo se yiti a le se fun sa ti a wa ye ati akoko ta wa yi tori on gbogbo nigba ni owo yi ni mo fe ki a jo gbe yewo loni tori pe yoruba bo won ni owe lesin oro oro si ni esin owe toro ba sonu owe la fi nwa won owe ona de ni nlo da bi abe fele ta fi ja oko ran ko lese ni owe ni ti ma gbe ni debi ta nlo ni kia lai fi akoko sofo oro miran wa ti won ma so lati aro ti le fi ma su nitori pe ko si agba kankan nbe ni tagba ba wa nbe ani to ba ti le de ki le wa nse ah lataro le ti wa soro ya ni ti ogede loro yi ko to wa nfa da lo da nlo adasi iyen fan pe oro ye ti fa gun ju bo se ye lo ikani yen idi ni e ti mo so pe oro bi owe mo fe mu wa fun yin loni kini owe na oni aki lagbara to kekere si keji eni aki lagbara to kekere si keji eni ki lo fa saba bi owe yi eje nlo bayi mo wa ni kekere emi ati iya mi ajo lo soko igba ti a nlo soko yi a pade aburo baba mi lona ni waju ile ti e ti oju ile keta lo sinu ile ti wa bere mi yi lo wa nbere lowo iya mi o nlo soko ki lo fe ki omode kule yi lo se nbe ise wo lele ti ile se ngba na lohun bi omo odun meta merin la wa sugba asa ti nfese ti le ati le tele won leyin ka ma satele ya wa lo soko la ba jolo on soro titi baba ni ohun ode focus yen bere mi yen ni pe ko ye ke oda mo omo yi o bi igba ti nkan fe fi ya je nini iya mi ba da lohun pe ah ko mo si n to lagbara to kekere si keje ni bi bawo o wa sawo ta ba kese sona lo dinu oko mata de oko ti alo nti ya mi koko se ni pe okan na awon akaso eko to gbe dani atefo yanrin to ti se pe a ko je una e ba da emi joko sinu ibi kan ba joko ba mu eko ati yanrin mo san mo je moyo won sare lo bo mi lodo won gbe fun mi mo musi ma mi eyin oni je olohun o jeun iya ba bere mole ba bere si fe efo lo o fe efo titi rere sile de pe o to ta lekan ni bi apere iya mi wa fe efo tan o wa wo pe ah to n ba mo dele igi kan lu won mo fi bo efo yi ko n to ma se ati yi to n fe ta ati yi to n fe je nle igi la won sa lo bi iya mi se bo sinu igbe niyan te tu bere si ni segi won se awon igi ti won le se won ko wa sibi ti emi joko si pelu efo nbe igi ti won wa ko sile yi o to po die iya mi wa dabi ogbon bi eleyi ne ba mu awon efo ta ti fe yi tin ti ya mi ti fe o ko sinu apere bo se ko sinu apere tan o mu awon igi to se sakosako nbe to tobi die ninu awon igi ti nbe nbe o ko meta si merin nbe o ko sori efo yi se npe mo so pe ninu apere lo wa apere nla oko ni efo wa nsale awon akogi ile ni ori gbogbo isepe to wa ku nle bo la se fe gbe tori pe iya mi ti wo pe bo n ba ko igi ile ri apere yi ati gbogbo bo lohun o se gbe dori sugbon leyin wa le aseyin bo lo ba ni dekunle mo ni o iya mi ewo le fe kin se lo ba ni ma ba mugi wa ba n fun ni igi ti o wa le awon sepon sa n gbe bi agbara mi se mo mo n gbe le won lowo n ba ti fi kan won lowo won tun gbe ju sori won n ba tun ti gbe mi n ba tun gbe fun won tun fi sori igi yi to ti wa le ori efo bee la se se titi ta fi ko gbogi to nbe nle ta fi ru lo iya mi lo nwaju mo tun sa tele leyin mo se nlo ti iya na lo nwaju se n pe irin temi ko le to ti iya mi mo sa nsare mo rin mo nsare mo rin mo rin mo nsare ti iya ba to sinmi die emi na tun joko ti won a tun leki se pa joko wa kan sinmi pe ki n le sare dodo won ta ba dodo won tan won to fora lori pele alabi ade eyo a tun tesiwaju awa tun fe koja nile bere mi ti mo so lakoko to n bere pe kini di
ti e fun mi lo soko ti ya mi de so fo Olorun pe a ki lagbara to kekere si keje eni baba to ba pade ah so ri po kan domo e la mu lasan ni mo bo lo se ru gbo eru to bayi ona wo lo gbegba so ri yanran olowo loko ni o dara ti mo ipo we fun yin la kokko na ni e pe a ki lagbara ju kekere si keje eni dekun le na lo ba mi mugi kekeke yokun ba mo ti gba won kan leri ti mo sare ta fi gbegbo yoku ti mo fi gbede yato si iyen emi ate la jo nsoro mo re ni sikeji mi a ke lagbara to kekere sikeje ni te eniyan kan ba wa wahala ma wa nbe isoro ba wa nbe koni re ni ba soro koni to to mode na ba wa lodo e o na nipa ti e bi oro ese je ni igba wo la ma nlo owe yi awon ti won ma nfi oju di eniyan pe o kere ko si ohun kan to le se tabi to foju tembe lu enikan igba la le pa owo ye fun won pe omo ni te foju e foju re na ye o on lo se bayi on lo se bele ti oje ki irin ajo mi o ya bakan na ni awon wo la lo le powe yi awon agbagba in lo le paru owe be ti omo pe omo omode ni ise agba ni ise in la fi da ile efe mo wa ro wa owo yi o ko wa pe ke a ma safoju di enikeni bi o ti wu ki eni na kere to tori pe owo omode o to pepe tagba lagba owo kere gbe o di ojo mi e ba nfi yede

0: bala bala aro agba tuni le ti gbo ka ma te si waju nitori ijoba asiko wa lori eto lawujo nikan ni glow 99.1 fm akure ni bayi abala ninu itan lopon sunkan aminat adekunle kingan lo n toni fun wa eja ajogbo
1: ku dede asiko yi esika bo si abala ninu itan loni a o ma ranti okan lara awon okosile ninu itan nigeria nipa itan to ni se pelu igbogun ti iwa odaran lara ohun to je manigbagbe ninu awon akosile itan bayi ni itan oga olosa apamolekun jaye alokolo nkigbe to mi ile yoruba gidi gan lopo odun die seyin isola oyenusi Isola Oyenusi ti opo eniyan mo si dokita Oyenusi je okan lara awon o le jagidi jagan to nda awon eniyan lawun ni Eko ati awon ilu to wa lagbegbe re ni odun 1970 Isola Oyenusi ati awon omo egbe re mefa je oga ninu jiji oko jija ile ifowopamo ile ise sobu ati pipa eniyan bi o sile je pe won pe ni dokita Oyenusi ki se dokita onimo ilera O je oruko inagije lasan o tenu jawo pe ohun ki se akosemose onimo ilera ni iseju die ki won to pa o ni pe awon obi ohun ko ni agbara lati tesiwaju sisan owo eko girama re eyi si ni o so pe o mu ohun ti o fin se jagidi jagan nitori pe Oyenusi ko pare eko re ko se se fun lati je dokita o di eni ti gbogbo eniyan mo leyin ti ogun agbaye Nigeria pari ni odun 1970 O n ja ile ifowopamọ ati awon eniyan losan loru. O si je eni ti ko kin saanu awon to ba ja lole. Bi o se ma pa won leyin ti o ba ja won lole tan, eyi lo mu ki awon eniyan ma pe ni dokita to n ja ni lole to si n se kupa oni nkan. Lasiko ti Oyenusi n soro bi agbon ti oruko re di ewu jeje lokan gbogbo omo Nigeria. O n so wi pe ohun ni ayeta to daju ti iban kankan o le wole si ohun lara. Sugbon o gbagbe pe asegbe kan o si asepamo lo wa ti elese o si le lo lai ji ese re sibe ko si ohun to ma wa titi lai gege bi owe yoruba se so wi pe ojo gbogbo ni to le ojo kan ni to lohun ni ojo 27 osu keta odun 1971 awon olopa mu Oyenusi nigba ti o nwuwa ijanduku re nigba isele na ohun ati awon omo egbe re pa olopa kan ti oruko re nje ogbeni inwi won si ji egberun meji din ni ogbon owo dola ti iye re nigba na po gan Oyenusi foju ba ile ejo won si ni pe o jebi won dajo iku fun won si ni ki awon egbe ologun yinbon pa Oyenusi so pe ko ye ki ohun nikan daje iya ise na nitori pe ki se ohun nikan lo dawu awon iwa odaran na o dauko awon omo egbe re mi ti won je Joseph Osamedike Ambrose Wokobia Joel Amamihe Philip Ogbolume Ademola Adegbitan ati awon yoku nigba na pipa awon odaran ni gbangba je ohun ti won ma nse nigba ti won mu Oyenusi lo si eti okun ni ilu Eko ibi ti won ti pa o le ni egberun 15 eniyan ti won pejo lati wo bi okunrin to ti da opo awon eyan loro bi aye re o se pari won so pe awon osise ijoba kan paapa gbe epo si wa si ibi ti won ti fe pa lati fi se eleya eni ti o ti je oga olosa sugbon ti o ti di eni ti ofin ti segun o n rerin lera lera o n gbiyanju lati pa eru to wa loju re mo sugbon ko se fi pamo awon omo ogun duro niwaju won won si doju ibon won si gbogbo awon odaran na die lara awon odaran na so oro ikeyin won leyin na ohun kan so pe eyin ban awon omo ogun na si yinbon si Oyenusi ati awon odaran yoku be ni itan isola Oyenusi se pari okunrin ti o fi ota ibon se ohun ija re lo tun fi ota ibon pade iku re bi won se reyin Oyenusi da ibale okan si okan awon eyan ni ilu Eko opo awon opopona di aoro ni ale awon ile si ma nti ilekun won daadaa nitori pe iberu pe awon omo egbe Oyenusi to ku le wa gbesan abala ninu itan ko ni ju bayi lo Aminat Adekunle loruko mi eto lawujo n tesiwaju
2: lawujo lawujo lawujo
3: Eje ka jọ so asoye po
4: kawo jọ wa o ma ba baje

0: O da tun ti de lati oju oja nibi ti ati bobi won tin ta egusi nibe na ni ati mo pe awon egusi kan ti won pe pelu ruko awon ti won ti dari ile wari ati awon ti won se nbe lori alefa ni lolo yi ibi to ba ti ko se wa na ni ka mo demu e ja ka mo lo si abala bo se nlo bayi lori eto lawojo lati ojobo ose to koja ti ati wade eto yi keyin okan ojo kan awon isele ati awon ohun ni o ti sele lawojo wa ti o si nwu wa kamu wa si eti igbo wa sugbon ko to di pe a mo tarabo oro ohun lo nisansan bo wale o njo je mo pe nigbati a wa ni kekere ti awon remote control ti won se nigba na baba ti mo fowo gba ni di bayi ka mo fowo gba ke le sise oni to je ki n so be o
1: boya battery ti ku ni
0: boya battery ti ku awon miran gan gan bi won ti e tete bi won se ko battery tutun sinu re gan bo ba ti fowo gba ko ni sise oni n to je ki n so be tori pe mo kiyesi nigbati a n se abala oro agbale kan iwo wa so pe AC ti n be nu yara igbonsaye fe wa yi o ti tutu ju fun o ki won ba wa yin sile die orezi o si mu remote control o dro sabe tabili o si yi iwo wa so pe pe se abe tabili na ni yo ti mo te remote si AC to wa loke o wa so fun o pe o shaprapra ina ni remote control
1: o ni lo ati sumo ko to gbo nkan to n fe
0: o wa je ki ran ti awon kankan
1: okay
0: nipa awa ti olorun ti fun loko lowo ta wa yi awa ti olorun ti ra oko fun to je pe oko wa tun lanfani lati mo lo remote control
1: okay
0: babe baba ti e ti ilekun oko wa o ka te remote control si ni di oko un lopo igba ke le sese afita barin bi buso bi meji meta si waju
1: ninu experience ninu iri ti
0: o na ni mo so pe awa tolorun ti roko fun awa tolorun ti roko fun ta ba ti rin buso bi meji meta si waju
1: mo da elo fowo gba ara
0: e mo ti jimi osun
1: jiko loju ala ba mi soro
0: da pe ta ba ti sun si waju o lati te remote control si oko ara we ile bale pe ba mo wa bere ninu oko ara mi pe se ta ba remote si oko ni di oko un eyun ni ko mo sise ni abi ibo wa ni
1: ki se pe ni suru ti won ba rin bi ibuso bi won se bata bi meta si merin bawo lo se ma ri wi pe won moto won lo remote so mo ya de lo mi je ko to ra moto
0: e mi gan moto ju mi rin gba na
1: mo ni ko fowo ta fara ese
0: disaye ma sun
1: so mo ohun to ju elomin ri ko to ra oko to ra o mo aduru ise to se o mo na te elomin fi kowo jo to ko to ra oko o wa ra oko tan o wa fe ka won yan mo pe oko to ra pe
0: ki mo se wa sa
1: e ma se e je kan se afihan e alara ni ngbara ga koko ti won te pon niyan ja dupe lodo olohun latara won ki won si ma afihan wi pe olohun ti gbadura ta won na kawa na ti o ti ni ka ma gbadura pe ko lohun je ka ni
0: to awa ta ti loko ko lohun ko roko fun wa o e pe lai jina
1: mo ro ba ohun
0: e won ni ape mura ni la pe temi jire
1: temi jire ye you are mo si be ba wu yin ke duro si 10 meter apart ke te remote si to ba ti pick dede ni adura yin lo gba
0: to je ka tu wa mo so se waju ba e ka kuro ni ori leyun awon oro kan na ni o tun se ni oju e ka aye lujara alakoko lana ari iroyin kan nibi ti Renu Omokri to je asoju Nigeria si le okere ni le Mexico lohun tin so pe awon mo Nigeria ina ni won le gbe igbe aye won o lojumo kan pelu egberun meta lowo naira eyun ni pe aton je osan ati taro ati tale o ati po fe ririn ajo ati po fe se gba o fe sawo egberun meta won lo to gende omo Nigeria kan lojumo kan eyun duro be lara nti Renu Omokri to tun so ni pe se ri bi won tin foju wo Nigeria pe o je ibi ti iwa ibaje sodo si oni ko mo ri be oni awon orilede mi lagbaye ina ni won kan foju ten bedun Nigeria ati pelu pe eto abo n lo fese mule dandan nile yi gbogbo oro ti Renu Omokri to so yi bo lo ti ri si lara ti e
1: ti abanikawo ibere ti o ye ki opoloko ti ebre lowo re na ni wipe nje se egberun meta ni ohun na lojumo to fi njeun aje kanu ti ti loto emi na fi nkan kan soju opo whatsapp mi lana to fara pe ohun ti reno so o wa ni se pelu iyo nje teni on fe je ati bi to ba ti fe joko je ati
0: eyan ti e le ra karate ko bo ba ni 500 naira o le ja karate ko o ti e le mo yo ni
1: so fe ma rubo sori ta ni o la karate ko lojojumo ohun ti reno ngbiyanju ati so ko so nkan ti o se ajoji si opoloko mo Nigeria nitori pe opoloko awon to ba wa njoba ohun ko to le ma je ki awon eyan ma ri ijoba gege bi eka awujo kan ti o ni alebu ni won ma nso akolebi ipo to dimu ni ibita wa yi ki saba ri eyan to wa njoba ko so wi pe ohun to nse laarin ilu ku die ka to awon eyan ilu lo mo bi ti oro ko si won eni to je wi pe ka lo cowboy lo sile oke okun pada si Nigeria apo Nigeria ni won tin
0: lo tin jade wa
1: oko to ngun loke okun oko Nigeria ni epo to nra si oko Nigeria ni awon iso alabo oko Nigeria ni owo osu to ngba jije mimu iwo so kalo kabo oru Nigeria lo wa ko se ni so wi pe ko ni imo lara ni temi ni ero temi mi ro bi are na ni imo lara on ta omo Nigeria nla koja ati o ba ka ni po ni imo lara ni iroro bayi ki saba je ki awon omo Nigeria ko bi ara to da si ijoba nitori awon to wa njoba na ni igbagbo wi pe si la awon Nigeria ngbadun ta ba si oju opo le ka ni ka bere lowo awon obi to ran omo le ole eko loni elo la awon mo gba fun elo ni won fi elo lowo moto onje ti won je laaro yi elo ni ton ba ma de opolopo bi mi lo je pe bo se n gba bayi o forukun te pa ronu ni wi pe kilo mo ma je
0: to ba de
1: le wa ni egberun kan o to na egberun meta to na
0: fun gende
1: omo Nigeria to iya to ko si re na lo fi soro ibi to ko si lo fi soro boya agbonrin e si duro si nje lobe boya ko mo nkan tin sele laarin ilu boya ko si mo ohun to nlo won yan
0: bo oda
1: je mo si mo nje lapa ati be
0: oda je ka mo te so waju isora wa mo Nigeria mi o le so pe oro wa su mi to ni pe lopo gba mo fi ete sile mo palapalapa ninu erongba ti mi o awon mo Nigeria kan na ni won tin fa iyawo Peter Obi lotun won fa lo si lori eka ayeruja lori aworan re ti won ri pe o gbe apamowo kan nigba ti won si gbe apamowo yi lori won won ni iye owo apamowo ohun o ni iye ti won ta lowo ile okere pe bi won ba se si owo ile Nigeria pe opolopo million naira ini apamowo yi awon omo Nigeria kan wa so pe iyi to gbe yi ti won ju o ise wo ni se gan pato ise wo ni yawo Peter Obi n se sugbon ba won kan bi won tin gbe in awon kan na ti won gba awon kan na tun face si won pe e mo so ba mo o Peter Obi agba re bayi o ti lomi le o akuro re ti lomi le kojo to ro o ke mo si eni yepe lawujo awon kan tun wa so pe boya ki iyawo Peter Obi ko ma wule lo apamowo yi mo o koku mo gbe Ghana must go woni koku mo lo Ghana must go pe to ba ku lo Ghana must go
1: a je wi pe
0: o ku fe te awon mo Nigeria lorun patapata
1: ko se ni to le te ni keni lorun ni lo akure wa igan aleyan ti o ri buruji je to ti o ni buruji lapo to Peter Obi to je pe ohun ti won lo ohun ti won wo koja afenuroyin o ti so lekan wi pe ko se wi pe awon omo Nigeria fi ete nle won palapalapa bawo ni bag ti iyawo eni ti Olorun ba gbo adura e nipa oro aje kani wi pe won fi esun ikowoje kan oko e tabi iyawo funra e lale jade lati ma benu atelu ohun ti won fi owo ohun se sugbon eyan to lowo nowo ara e bo ti wu eni bo ni pe tori pe o n fi gagbaga lati di fun ipo kan tabi omi wi pe boya iyawo abeni to sumo ki won ma le se afihan adura adura won to gba mi ori won fe tele palapala pa gege bo n to wi le kan
0: oda eni kan na re to je asofin ni ilegbimo asofin ti ipinle edo Natasha Osawaru Idibia to je aya gbajugbaja olorin takasufe kan ni Nigeria ta wa yi eyun tu face Idibia o mo ti se leri onibi ti won tin se aye ojo ibi fun baba agba eni odun meji le ni 92 o si gba microphone eyun Natasha yi gba microphone oni baba mi o mo wa fe fi da yin loju lowo lowo ta wa yi o pe ko to di pe e silewo leni 92 ba mi fada si 92 o ku yo lohun bo se nse nkan e won ni igigbe lo mo nduro lopo igba ti tutu amo owo lule ki ledua mo je ki ewe nla wa ki o pada ru wewe la se lowo ledua won ni baba 92 in se ojo ibi asofin ipinle asofin kan ni ipinle edo Natasha o wa so fun baba agba yi pe ewo ni soju emi yin o won o di are ile Nigeria omo Nigeria ti won fa pe Natasha yi to so yi na mo tun wa ku die ka to pe pe bo lo ti a mo se leri fun baba agba pe o di are le yi pe ko si se se na ki o di are latari bi o ti je obirin wa wo bi ti mo ti fe fa oro yo o pe awon ipo to se shanko shanko ni Nigeria lati igba ti alaye ti daye bi ipo are bi ipo gomina bi ipo abenu gan ni ilegbimo asofin agba ni rep ati are ilegbimo asofin agba nilu Abuja eyun senate ko ti si awon obirin to di ipo yi mu tabi alara bi won ba ti edimo gan boya won fi di he fun gba die kini erongba te lori nkan ti Natasha so ati kan ta mo Nigeria fi fun lesi
1: ti abawo ngun ti Natasha fe lo so mi o si ro boya o ye ka mo Nigeria ki won gba bi eni gbagba o ti ta fi kan benu atelu on to wu lokan
0: lo so
1: lo so go si si eni ti a le foju kere a mole to ma mo lola boya bi olodun ti fi han wi pe o ma ri niyan a si mo igba to lojo na ma de kolon lora mi baba e kemi egun daada ko gbo ko dagba dogbo ohun ti Natasha fe lo so sugbon amo Nigeria ti won wo wi pe boya odun mewa tabi ju be lo si akoko epo sese ko mai ti kan Natasha boya on ta won fi nsoro niyan boya ipinle edo lo ti wa pelu awon akole ti o ni pelu afeni ko ti o ni akole ti amba ti won fi yi ipo are pe o sese o to ba ku ni apa gusu o ko lo sapa rewa o boya ko lo odun mejo o ipo tun ma pe die ki awon apa gusu to gborun nkan kan boya idini yi ta awon mi fi nso pe ohun ti Natasha nso ibi pe eyan mo mo fi ekan eko tona fun awon obi e ni sugbon sibe sibe enu ara anu ara ni bayi la fi nko mi je apimora na la si pe temi dire nigbati o so le kan mi o ro pe eleyi ti poju fun arakunrin yi
0: arabirin
1: Natasha lati so wi pe nkan bayi lo nfe amo ni wo ye temi kini wo ye temi gan lori oro yi
0: o ti so
1: Eh eh. Ti mi pe to wu lo nso.
0: To wu lo nso.
1: Eh eh. E ja ma wo bi ore osilu wa se nlo boya o to si abi o to si boya o ma di boya. Sugbon gege bi won Nigeria. O le to lati jade. Fara e kale gege bi oludije supo are. Boya o mo Nigeria ma di bo fun wa ku so wa won oludibo.
0: O da o shem shem. Won ni bi elebi ba ti mo ebi re lebi o ko ye ko pe lori ikunle oro yi nbe laarin Desmond Elliot to na je asofin ni ipinle Eko ati olori awon osise si are Bola Tinubu yun Femi Gbajabi Amila lati bi osu bi merin si eyin eyun ni osu karun odun ta wa yi nigba ti won se todibo ko mesoyo si ilegbimo asofin ni ipinle Eko legbe oselu APC ini olubadije Desmond Elliot yi ti o ti feyin Desmond Elliot ti o ti fi janle ninu eto idibo hun koda baba ni pe ka wo alafo ti nbe laarin eni to gbegba oroke ati eni to gbegba keji eyun eni to gbegba eni ti won dibo yan gege bi omo oye si legbimo asofin ati Desmond Elliot yi gbanran gbanran bayi na ni alafo ti nbe laarin won sugbon Desmond ni ohun o faramo o nigba na to je pe oro yi wa di yan pon yan rin o di gbon mi si omi o to debi pe intabuku femi gbaja gbaja bi amila lowo ta wa yi ati wari fona video kan ni bi ti Desmond Elliot ti o ti kunle ti o ti nbebe lowo femi gbaja bi amila pe ko jo ko dakun dabo ko foriji ohun o pe omode lo se ohun ati pelu pe omode o le mo ori je ki o ma ra lowo se kawa le so pe oro ti o ti mu ki femi gbaja bi amila ki o binu ni jo ni so kan le tan si be ni erongba ti re bayi
1: awon lo selu ni omo bi won se nbera won oni bon se nse awon ti a nri o kan ma ndun mi ma nse mi laanu pe awon ara ilu ti won mo ibi ti won ti ko na ibasepo ata afenu ko won awon ara ilu ina na ma fori ara won fagbon ti won ni won support candidate kan won tori e so mo ya won baba won dota se ri awon loselu yi oni bi ti won tin je oni bi ti won tin mu oni bi ti won tin foro yin pa mi din boya to ba dowo asale abi nkan kan ton ba kora won jo si won ni na fi opolopo oro tin sele lawujo mu awon ara ilu ni ki won
0: taba won sunraki
1: taba wo ndo sele ni ipinle Eko awon opolopo lo ti so olore won gan dota lori oro loselu de ma je o ya o lenu wi pe awon oludije gan sipo are ti ton sokoro sira won fatafatan ma je o ya o lenu to polopon ba npe ra won labi aso to ba do wale pe ah o si se bayi so soro si mi nkankan mi of like and ma binu na o politics la nje fun ide yi ohun to nlo yi asiko oselu lawa ibiti okele on kaluku yo te pon lori lo nroko si ibiti okele ti Desmond Elliot na ti ma pon lori lo nroko si yen ni to ba ju ni lo le ju ni danu akaso ti yan ba si bagun ke ngba mi lopo gba o le se atona bi yan na se ma so kale idi ni lo fin wo pe ah ti yan kan ba ti ju baba yan lo daddy la ma pe ehun wo pe won ni am lora njaye ni boya majamasal sila maki ko ju boya oni Desmond Elliot fi se wi pe ka won ara ilu wa ma ni ka ra ma si kitabi fi ohun to n sele ni arin awon loselu meji ki won ma fi se wa usira won iwa eni ti o le la kai lo titi niyan je ki a fi won le kan ma se ti won ka wa na ka gbajumo ti wa sugbon to wa ti di akoko idibo ki a se ipinu gege bi ere okan wa
0: akinyele blessing ti e ti so loju opo Facebook o ni falana gbo tire tare ni la gbo eyun ni ti yawo Peter Obi o ni pe ki won fi yawo Peter Obi sile e se won akinyele blessing ati awon kan mi deyi ti e ba wa so e je ka mo tese waju bayi opolopo awon kan na ni o se ti asin gbianju lati mo wa se ti ibo awon ara ile lati ipinle Osun agbo iroyin kan laarin ojo meji sasiko ta wa yi
1: eni kan ma ni kin ki e
0: tale ni na
1: o n gbohun wa ni Radio Garden ni opolopo kilometers ibi ta wa yi
0: won ma se nse won
1: oni Glue FM pe o clear da dan Radio Garden
0: e ma se won o
1: lo jale jako lo ba du to wa lo
0: awon ti won ba ti ni Radio Garden won mo nti won mo nti won so
1: nigba ti wa lagbegbe Akure tabi be ba wa lona jiji gan be wa
0: o da be wa ni ile America lo
1: agbadun Glue FM
0: awon kan te mo n gbo wa ni Ethiopia ti won mo fi erongba ti won na sowo si apa abita wa yi
1: je kin kai the guest to so oni Glue FM Radio Garden output very clean and clear obuko o jagere
0: kokose
1: ja te wa o seun ja to
0: o da jare lati ipinle Osun isele kan sele ti o ba ni lokan je won ni wa le so pato n to sele sugbon won tin loji re mo a je adari awon egbe awako ina ni o fa eleyi won ni okunrin kan ti oruko re nje Olalekan Oyeyemi ti opo eyan mo si Emir Ajagunpade to je okan lara awon abesinkawo gomina ti ipinle Osun Ademola Adeleke ni won ti gbemi lenu re ni ilu Ile Ife ni ipinle Osun in ta won yan wa so ni pe ko iti ipe ti won yan gege bi alaga ajo NURTW won ni boya eleyi na ni won tun fi se etanu ara won ti won tun gbemi lenu ara won won ti fi le bo arakunrin yi lasiri lana odun ni jojo sugbon ju gbogbo e lo kini a n bara wa fa gan ti ko tora wa ti ko tora won Adebowale kini erongba ti e lo eleyi
1: o se ni lanu ipo kipo ti e da ba wa ki ama ranti wi pe

0: a n se gba kan a n fa nkan mo wa ara wa to wa nla ore mi lo o ku die ka to a paro wa si awon ile se abo wa lati se iwadi to lorin ki won si se asoluju awon to se be to wa la bi yi ki olorun ba ki o da abo e gbogbo wa to ba ti ndi pe a n fa nkan ko nka loku akase jeje awon ti mo ni lati so si ru isele bayi nitori o je nkan ti o ba ni loko je eni to kan lomo ipo wo niru awon mole bi arakunrin
1: ma awon kan ti so pe ohun nikan ni ogun na kan soso tin be lowo iya re lowo ta wa yin won ti so ogun na ohun won ti so sinu mi kiledo aki o dele fun eni to lo ki o si tu awon eyan re ninu eyun je lati ipinle osun lati ipinle anambra na won ti fi sikun fi mu iya kan o wo omo to bi inu ara re sosunsun omo debirin eni odun meje o si fi obe gbona o fi jo lara kini ese to ni omo yi se o ni oji eran o ni omo yi ji eran ina si ni o fi fi obe ti o fi da batani si ara omo ohun ni pinle anabra ko to di pe ase oju opo le kini erongba ti eni ni kiakia
0: o da bigba ti eyan ba fi o pe tori pe fun je eyan wa lo mu olu nla wa lo fe fi pe fun
1: mi
0: fi sile jama pe fun abere sonu empeso gulowe se ohun ta fi nwa ko ti ju nkan to sonu lo o ku die ka to ilu omo nilo kulo oju to ye ka fi woro arabirin leleyi orisirisi ona ni a le gba lati dekun iwa ibaje ti awon omo ba nwu ki se dida apa si won lara tabi sise ohun ti o le pa won lara a o ni ona ti a fi ntomo lai da apa sara awon omo won lai da ogbe ayiraye si won lara eje ki aki sara fun so be gege adaran je din gbogbo olorun ba yo bere bi a ti se si to ba di ojo keyin eje ki aki sara gbogbo bi niro akoko yi looto awon mo le se awon nkan kan to to se se ko mu eyan binu tayo koja la gan sugbon o ye ka sunra ki ka ro ojo okunle ka ro awon nkan ti ala koja ki won to debi ti won de ka ma ro awon nkan won yi lati fi wa si awon mo won yi olorun ba yo ku fun wa to sugbon se se kowo ofin to arabirin yi
1: owo ofin ti to won ti fi se kun ofin mo
0: mo ti so ohun to ilu omo nilo kulu ati akolu si iwa e palabele lo se se ki won fi oju ewo arabirin to si ni ejo ati je ni waju adajo ta dajo ba ni ohun to se da ko si wahala okun ati ka se dajo
1: o da ati si oju opo le lati gbo irungba ti eyin ara le lori okan ojo kan awon isele ti ati pe kelo loni ati mu isele ti yawo peter bi tawon eyan ti won benu atelo pe o gbe bag kan leyi ti iyowo re ti o won lopolopo ati mu ti natasha ti o ni ohun odi are le yi ko to di pe baba agba eni odun meji le ni adorun sile olorun wo ati mu ti abesin kawo adeleke ti won gbe mi lenu re ni ipinle osun ati mu ti Desmond Elliot ati Femi Gbajabi Amilawa ati mu ti Renaud Mercury lori ona odori ohun to so pe gende awon mo Nigeria ina ni won le gbe igbe aye won lojumo kan pelu egberun meta naira ati si mu ti iya kan na ti o fi obe gbona ti o fi jo omo re lara ni ipinle Anambra lori esun pe o ji eran je gbogbo eleyi na ni e le ba wa da si loro tun ni awon number ti e le pese na ni 0805551110 tabi 0706677182
2: pelu ojumo
1: e se mi karo
2: ojumo yo mo ni se bi o
0: e se
2: oro mo mo mi lo ti to pa mo si o bi lo sha sha to pa ku mo fa ma se ni shoki shoki
0: o da
2: sabo arabirin to fi kojo ojo aro mo pe lori body ero e o sha ti amo abi agba ni e to lo jowa ba ti se so ko fi se ko fe ti se to do ko fi se da da ke ti ti ya wa mi awon mo ro pe a ti lori ke e ku mo ti so ọwọ na ọ ti ẹ ọdẹ ni lo gbọ ẹ wọn ṣe orí níbi dáṣọ ní ti ya ìyẹn ló kàn ikọ̀ lórílẹ̀ èdè nàìjíríà báyìí ẹgbẹ́ kẹta wọn ẹgbẹ́ lọ́wọ́ aṣọ níbi dáṣọ ní ti ya tó wà náà àwọn tó ń ṣèjọba ni ẹlẹ́kẹta òun ni tí èèyàn tó lọ pé tíríta ọ̀sán naira tó wà ń jẹun ṣe é ṣe ó pa mí ẹyìn nígbà tí mo gbọ́dọ̀ yẹn lánàá ìyá mi tó bá jẹ́ kí n jẹun bó jẹ́ kí n ṣe jẹun ẹ̀dá àbúlé ṣàṣàbò tó bá jẹ́ pé kíkan ṣe rí o wà lẹ́ nígbà tí nǹkan ṣe rí báyìí tó bá jẹ pé ọjọ́ ti àjẹ yóò àná tí nípa ìṣà kì í ṣe náàpà pé ìjọ bá gbé ibi tó ti ń tó oúnjẹ báyìí nígbà tó ń bẹ̀rẹ̀ àwọn ìjọ tó ń bẹ̀rẹ̀ ìrọ̀rùn lórí ẹ̀ka tó ní ká ń jẹ oúnjẹ tó ṣe ara lóore tó bá bá gbé ọjọ́ tó ń bẹ̀rẹ̀ ṣe nílá tó ń bẹ̀ ṣe ara mi lóore àná tí nípa 4,000 naira.

0: ore ka bo pada lato di keji ati kuro ni abala bo se nlo lori eto lawujo ni kan ni glo 99.1 fm ati kale si abala to ni se pelu agbeyewo koko oro ohun to nlo lawujo wa loni ohun ti afepe kelu lo je wi pe o je ohun ti nsele lawujo wa ni yajo yajo bayi a to si pon dandan fun wa gege bi ile ise glo 99.1 fm ati luri to lawujo lati to pinpin e ati lati bere lowo awon eni oro kan kini igbese lati dekun irufe asha ati wa bayi o se nanu pe awon eyan kan ati padanu awon kan sori ohun to waye yi o se nanu lopo lopo iye emi gege bi ohun tawon alase so won lo ti le ni 24 bayi to ti padanu emi won lori ayidiru omimu ti won ni awon kan mu ni joba ibile odigbo to si ran won lo sorun asante koda won ni opo yan lo ti di ero lewosan ti won si wa ni awon kan ti wa lese kan aye ese kan run be gege ni won gbadua kolon ba ra awon kan pada lori idubule aisan ti wo wa latari ohun ti won je ohun ti won mu sugbon ki gan lawon alase mo kini ibo ni iwadi de duro bo ni ati se le kapa irufe iwa bayi koda bi ayideru on jije on mimu egbogi oloro ti wa nse ndi toro fon kale ninu awon oja wa ni koro kon du awujo leyi tin fi emi ati ilera awon eyan sinu ewu bayi ki gan ni igbese to kan on gan ni koko omo lodun toni lori eto lawujo labala koko oro pelu akori ifopin si on mimu gbemi gbemi lawujo wa sugbon ko to ti pe a ma se afihan alejo wa a je ki a lo gbo abo iroyin yi lati nu olujabo wa
1: si lilo ogun oloro ni awujo tin fa ariwisi papa julo lori ipa to ni lori awon odo ati awujo lapapo bi awon eniyan se ntubo farasi awon ogun ti ko bofin mu ariwisi npo si nipa awon isoro to le waye ninu iwasi ati igbe aye won awa ilu kan so die lara awon idi ti awon odo fi ma nlo ogun oloro
2: e ta ba ni ka wo sakun dada mo gbagbo pe akoko nbe ni tan pe ni iberu to ba ti gbinle si okeyan airise o wa nbe lara awon kan to je pe o mu ki ogun oloro je ohun kan ta won loyin mo pe ni option iyen fun opolopo eyan lo de oni te ba ni awon to ma ni iberu lokan won to je pe ton ba ti igbe sara ton ba ti ilo ton ba ti fi sinu agun ara won won ti le da duro won ti le seye mu bi awon to ko ba se seye mu elekeje ni pe airise o je ona pataki ti ogun oloro se rewon lati ri lorile de Nigeria and then o je ohun pataki to je ka awon odo sa sibe ju oto ni pe boya ari oto ni pe boya won lo to je pe papa laarin awon odo akoko nbe ni pe aise itosona to toto ilayin loye to peye lopolopo igba won fa in to je pe on le opolopo eyan lo si die pupo na eyan kan ro boya nkan kekere na ni to ba ti wo to bayi ati pada file o je on to je pe o ma pada fa kude to ye ko ma nira lati file
1: o tun ro ijoba ati awon ile ise to ye ki won mu igbese lagbara si lori awon to nta ati awon to nlo ogun oloro ki won pese itoju ati mu pada bo sipo fun awon ti ogun ti baje ki won si tubo se ilan loya ati eko fun gbogbo eniyan lati dena lilo ogun oloro
2: awon ijoba gbodo gbiyanju because gbogbo nkan na lorilede yi odo ijoba lo ma pada si atawon ajo lajo to je ki won ri si oro yi awon ijoba gbodo gbiyanju lati ri daju wipe awon se ona to to atona to ye akoko ni pe fun awon ti won lo lati da won leko lati toju won lati je kikini e ko lori emi won alakoko ni e elekeji nbe ni pe awon to je ajo to mojuto awon kan bayi to je ki won robo kule joba kawon na tu gbianju lati tu la awon eyan loye lati salaye nkan fa awon eyan lati je kawon eyan mo ewu ati ijamba to wa ninu ogun oloro papa julo lopolopo igba o se pataki fun ki ka je kawon eyan mo nipa ogun oloro dada to ba je ki boya bi danileko ba nwa lori kore ni lawon ileewe wa ni lawon gbogan wa ni lawon bi to je pe awon eyan ti le joko lati ru ni lati gbo on ti awon eyan ba nso o seese ko je pe o ma deku o de seese ko je pe orisirisi nkan to nda wa lale lode oni lo ma pada fi je ki boya a ri nkan ti a fi le kawo e nipase bawon eyan se nlo ogun oloro
1: pẹ̀lú bí ìjíròrò ṣe ń pọ̀ sí lórí lílo oògùn olóró ní àwùjọ àwọn ará ìlú sọ pé ṣíṣe ìlẹ́nulọ́yẹ̀ déédé ìtọ́jú àti ìmúpadàbọ̀sípò tó péye àti ìfọwọ́sowọ́pọ̀ gbogbo ènìyàn ṣe pàtàkì láti dáàbò bo àwọn ọ̀dọ́ àti láti kọ́ àwùjọ tó ní ìlera àti àlàáfíà. Aminat Adekunle ló ń jábọ̀ ìròyìn fún Glo FM.
3: Ohun tó kàn àti kókó ọ̀rọ̀ pẹ̀lú àwọn lámẹ̀tọ́.
0: Ẹ ti gbọ́ àgbà lọ àgbàbọ̀ abọ́ìròyìn eléyìí tí Aminat Adekunle tó mú wá lórí bí a ti ń pẹ̀kẹ́lu kókó ọ̀rọ̀ ìfòpin sí egbògi olóró gbẹ̀mígbẹ̀mí láàrin ìlú. Mo láyọ̀ láti sọ fún ẹ̀yin olùgbọ́ wa wípé a ti ní àlejò pàtàkì ní yàrá ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ tí wọ́n sì jẹ́ èèkàn kankan nípa dídẹ́kun ohun tó ní ṣe pẹ̀lú egbògi olóró. Ìyún láti iléeṣẹ́ tí ó ń gbógun ti títà rírà lílo àti ṣe fàyàwọ́ egbògi olóró lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Ondo. Àwọn náà ní àtẹ̀lé adarí àgbà ní iléeṣẹ́ yìí ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Ondo Adelé àtẹ̀lé ọ̀gá àgbà ní iléeṣẹ́ NDLEA ní ìpínlẹ̀ Ondo. Arábìnrin Bámiṣayé Fúnmilayọ̀, ẹ ṣeun tẹ́ darapọ̀ mọ́ wa mọ̀, ẹ kú ojúmọ́.
4: Ẹ ṣeun olóòtú, a dẹ̀ kí àwọn èèyàn wa ní ilé. A kò dédé àsìkò yìí.
0: Ẹ ṣeun ma. Jẹ́ kí ká má láì dènà pẹ̀lú lọ títí. Ohun tí ọ̀rọ̀ tó ń jà rìnrìn káàkiri ìpínlẹ̀ Ondo àti àwọn iléeṣẹ́ ìròyìn káàkiri Radio Nigeria ta títayọ ẹ̀ ní ìṣẹ̀lẹ̀ léyìí tó gbẹ̀mí lẹ́nu àwọn èèyàn tó pọ̀. Kí ni iléeṣẹ́ NDLA mọ̀ nípa ìṣẹ̀lẹ̀ yìí?
4: Ẹ ṣeun. Gẹ́gẹ́ bí ètò àjọ tí ó ń gbógun ti àṣìlò oògùn àti lílo egbògi olóró, NDLA jẹ́ ìkan lára àwọn tí ọ̀rọ̀ yìí kàn tá a dẹ̀ lè fọwọ́ rọ́ sẹ́yìn. Ìdí nìyẹn tí a fi rò pé Ministry of Health, àwọn dókítà kan láti Ministry of Health were deployed to us ní nǹkan bí ọjọ́ mẹ́jọ sẹ́yìn. Wọ́n wá sí ọ́fíìsì wa láti wá gbé ìgbésẹ̀ akin láti rí wípé wọ́n àjùjọ gbárùkù ti bá ṣe lè fòpin bá ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní àwọn ibi kan ní state wa ń bí báyìí. Láti bí ọjọ́ bíi mélòó kan sẹ́yìn, ó ti fẹ́ tó ọjọ́ mẹ́wàá báyìí ta ti ń gbọ́ mọ̀ọ́rú páwọn kan. Wọ́n mu àwọn nǹkan kan tí ó ń fa ìpalára fún wọn tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ tí àwọn kan ti kú. As we speak, more than 34 people ni wọ́n ti ní àkọọ́lẹ̀ pé wọ́n ti kú láti ìdí èyí.
5: Tí wọ́n
4: ti jọ́lọ̀ nípe. And wíwá tí wọ́n wá, ó jẹmọ́ pé wọ́n fẹ́ find out pé bóyá àti a ní àwọn ṣe technology ni tí a lè fi ṣe ìwádìí. Àti pé bí àwa náà gẹ́gẹ́ bí ètò àjọ tí ó ń gbógun ti àwọn ìwà báyìí, bóyá a lè wá láti rí dájú pé a gbárùkù tí wọ́n, kí a lè ṣe ìwádìí, kí a lè fi òpin dé bá ìwà yẹn, àti láti create awareness irú eléyìí tá a wá ṣe níbí lénìí. Wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ takuntakun, kódà ọkùnrin làdá wọn, a dẹ̀ ní láti gbóríyìn fún wọn. Àwọn pẹ̀lú ètò àjọ ọlọ́pàá, NAFDAC, health workers ní Ondo State, títí kan kọmíṣánná wa, honorable commissioner of health ni Másùnmáwo ti bá lórí ọ̀rọ̀ yìí. Tá a dẹ̀ gbóríyìn fún wọn fún ìgbésẹ̀ tí wọ́n gbé.
0: Kí ni nǹkan tí àjọ NDLA mọ̀ nípa ohun tó ṣẹlẹ̀ yìí? Kí ni àwọn ìwádìí tẹ́ ẹ ti ṣe, àti pé kí ni àwọn àkọsílẹ̀ tẹ́yìn náà ti rí bóyá lọ́bẹ̀ ní ohun kankan? Kí làwọn kan tẹ́ ti rí?
4: Láti ìgbà tí ìgbìmọ̀ yẹn ti yọjú sí ọ̀dọ̀ wa, la ti ń ṣe ìpàdé tàdẹ̀ ti rán àwọn tí ọ̀gá wa àgbà ní state yìí, the state commander Fọláyẹmí Gabriel Adéyẹmọ, náà ti gbé ìgbésẹ̀. As we speak, àwọn òṣìṣẹ́ wa wọ́n ti wà nígboro tó ń ṣe ìtọpinpin ibi tó ti jẹyọ, tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ tó fi di pé area commander wa ní ọ̀rẹ́ wọ́n ti gbé ìgbésẹ̀ takuntakun. A dẹ̀ ti gbọ́ pé àtàwọn pẹ̀lú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àjọ ọlọ́pàá wa, won ti se awon won ti make awon arrest kan to ti awon bi eyan ton ti to bi ma dogun 15 ni won ti mu lowo ofin ti iba ton den se iwadi lowo lowo because ani lati ri daju pe yato sa won ti won lo ibi kan lo ti lo ti se wa awon kan ni won gbe lati ilu de ilu ton lo nta ani lati se wadi yen o kan je pe a le ma le so gbogbo dite yen fun yin ni bi
0: nitori ohun ti awon kan so kaakiri ni pe awon to nkiri agbo ni sugbon bo nte bi a bi aworan tin gbianju ati se agbe kale wi pe boya o ti shoti inu ora ni sawon to nkiri agbo ni a se eyi ti won ra legbe titi ni bo ni ohun ti won mu yi se je
4: ni toto a le so pe pato awon to nkiri agbo nikan ni a de lo so pe won lowo nbe anybody to ba nse iru owo pe ka ma fi oti se agbin le ron orisirisi eto idaraya bi ilera it can come from anywhere
0: nitori this mo fa fi fidele mule ni wipe opolopo iroyin lo nlo laarin ilu sugbon eyin gege bi alase ti e wa ni igbonu ti ojuyin to le to toko nipa isele yi mo se ni kin fidi e mule ki won ma lo ma gbe omo ba fosun ohun to sele yi se awon to npo ti inu ora pelebe pelebe ni abi bo ni
4: gege ba ti mo eto ajo NAFDAC o ti fopin si oti inu ora a de mo pe bi ode se nko bo se ma ta ta mata si la won ti won wu wa yi na da bi eran ti won sa sa ma ba so a le so yi pe pato awon to lora nikan ni but ta mo pe eni keni to ba n to oti ogogoro to wa ninu ora pelebe o ti lu oju ofin na so iyen gan violation ni laye ti e but yato si yen reporter ni pe ni awon bi kan ni kowo pe obirin kan lati gbo ninu awon information ta ni to je eni ti won mo ladugbo bi eni to nta orisirisi awon opa eyin awon omi eja awon squishies to je pe owo ijoba o ti ba won ko to dipo na jo lohun ni pe boya o na so pe oti ti mo ta daada oti to da ni koda emi na le ba yin semu o ba won semu wo to na ti jo lohun ni pe so orisirisi ni iwadi si nlo lowo but nkan ta le so ni wi pe ateni to mu to yo le mu ateni to nta ateni to ngbin le ro kan gbe je mowo lowo ta wa yi nitori enikeni ta ba gbamu ijoba ipinle Ondo pelu eto ajo ti won ni se pelu ise yi NDLA ni o olopa ni o abi NAFDAC ni ati jijo gbimo po lati so wi pe lowo ta wa yi o koni kaluku kan si yago fun oti lile
5: e seun iyawa e so le kan pe won ti fi sikun fi mu awon eyan bi meedogun se awon ti won mu yi won ka awon kan yi mo won lowo ni abi ifura lasan ni won ti e se si won ti won fi fofin gbe won
4: gaga bi ofin to da ile ise NDLA ati olopa sile a ki sadede gbera lo mu eyan kan ti a kan gbo lasan iwadi ati dunle lori oro yen a ti ri ari daju pe a ka mo lowo a de ba ni ona ti ko ye papa julo eni ti o ba ni iwe permission lati odo ajo NAFDAC iba ti e je pe ogogoro ni ti o fi ofo ti ta afofin de lo nta to ba ti le ma se agbin o sorry mi to ba ti e le ma se agbin le ro e ninu ile ti o ba ti ni iwe ase lati se o ti lu ofin so gbogbo won lowo ta wa yi lo ti di eni ti an fi be ni so ba ti ni permit or permission or the legal backing or document to establish that iwe ase iru eni yen o ma di eni ti won gba mu so ko si pe agbo lasan evidence ti wa koda ba se nsoro yi dokita kan lati Ministry of Health o wa ni office wa lowo to wa deliver awon samples ta fe tunbo se iwadi siwaju ni inu laboratory wa lati ri ari daju kini pato nkan gan ti and deal with
5: oda yawa gege bi nti awon omo Nigeria kan ti won be lowo ta wa yin ni pe isowo ta won eyan ti won se be ma forun lole awon ti won be nlewo san be nbe awon ti won ti dirorun be nbe pe isowo ti won fi wa po bayi se won ko won jo soju kan ti won pinki ni on fun won ni abi be na ni intern kaakiri de bi pe ilu bi meji meta ina ni won tin farakasa ninu isele yi nijoba ibile odigbo ati kaakiri awon apabo mi ni ipinle Ondo
4: nipa to a le so boya oju kan ni kini ti se wa abi o lo kaakiri bo nkan ti anfunra si ni wi pe o possible ko je pe ni awon ilu ti a mo wi pe awon eyan ma lo ti nse won ti ma gbin le ro kini yi ton ti produce o boya awon ile ise to je pe awon ni won se ri oti ta nso yi laye ti e ki se wi pe oti ti a fofin gba ni but iwulu e ni won silo lona ti ko to o metanol tan suspect o a si suspect ni nitori a ti se wadi tan metanol o yato si etinol metanol lo je ogun o dabi oti lile ti an lo fun industrial use a ma n lo fun production of other items like glue
0: won fin pese awon ohun elo mi
4: ki se fun jije now en ti o ba ni imo yen tori po run bi o gogoro abi oti ti a mu ninu ile en ti o ba mo o possible ko ti lo ji nibi ti won ti nse o forun jora but awon onimo jile ti won de ni license lati produce won mo iyato mejeje ogogoro ti a mu ati ele ti a fi nse nkan ta fi peto awon nkan mi ti o da fara now eni ti o ba mo to ba kan ri nbi kan a so pe be lori o but iwadi shin lo lowo lati le establish boya oju kan ni kini ti wa abi o wa lati ona to po ati ilu wo lo ti se wa iwadi nlo ni awon bi kan ni ilu ore ni awon bi kan na kakakiri be yen you know to establish but most of the people ti won jo lo ni pe ni ilu ta koko so le ko digbo ta koko se le kan yen iwadi n fi han pe o dabi eni pe gbogbo won ni won lo si bi aseye kan ti won mu a wa le so boya awon ti won lo si ilu mi ti won lo to won lo jo lo ni pe yen boya ibe yen na ti gba ele ti won mu abi won ra ti won ni ibo mi ti won ti wa expose ni ati le so iwadi n lo lowo but koko omo lodun oro ni pe ko ni kaluku to ba mu ogun lile abi alcohol oti lile bi ogogoro bi opa eyin bi omi eja bi squishes bi monkite ko towo omo ibosho lowo ta wa yi
0: mo ri lara awon aworan ti egbe sita lati fi se tani lolobo nibe ti se akale awon kankan be pe awon agbegbe ti e ti foju si lara bayi ti nkan na ti wa yi ni ijoba ibile odigbo araromi ubu peter odigbo
4: ore
0: awon agbegbe won yen ti pelu
4: irele
0: kini fun awon ti won mo tabi lati le tete dola irufe eni ti o ba ti mu apere wipe o ti muru awon nkan bayi to sese ko yori si ipadanu emi kini awon nkan tabi awon apere to ye ki awon eyan awujo ki won ma foju sile fun bayi latari on ti eni e se nto pepin iwadi si nlo lowo ti abasi ti mo ibi ti nkan ti se wa ati le dekun e tabi bo tin tan kaakiri laarin ilu ma nira die mo si gbaladura pe olorun afun ile ise yin se atawon ile ise to rokun lati le dekun ati lati le mo ibi ti
4: irufe
0: to ti se wa lati tete mu idado de ba ipese ru nkan be lati ma tesiwaju si sugbon kini apere ti awon eyan ma foju sile fun ti ti iru eyan kan ba ti loru kini mu iru kini yi to ba wa ninu ewu ki lawon nkan ti ma je apere
4: orisirisi apere lo n farahan o ye ki awon ara ile ki won mo awon apere nitori pe lodo wa ni bi gbogbo nkan la ma ka si spiritual attack orogun ya mi lo nse mi ajakale arun nitori pe ati ru ofin awon agbagba ni ati e gbo pe lawon adugbo kan won ro pe awon isese kan ti won se lo fa ti rugbudu yi fi da sile la ni adugbo won ngbon lodo ti wa a ma n tele nkan ti a fi lole nipa imo science a le sadede duro so yi pe bayi ni ta ba ni evidence lati fi di e mule so awon nkan ti won ni lati kiyesi because o possible ka ti ra won kan ni sin ti won ti experience awon symptoms yen ton ti gbe won lo sori oke kan tabi odo afa kan abi tawon baba wa ti mo abalaye pe won sagbo fun won wa wa oke ejo e ma je ka delay eje kan gbegbese awon apere ti won ma foju sona fun ni toju ba tom anything ti won teyan kan ba lo mu leyin igba to mu tan to ri poju n se bye bye to bere si ni se bye bye to di pe o wa san kotan kotan abi to n lo nu mole to bere si ni po nkan jade lori sirisa abi toju e fo opo awon ti won ti ku ni won exhibit awon signs won yi pe o mu kini tan lo lohun o le riran mo o lo di pe o n bi o lo di pe o n so para n ro n wo inu run wo awon kan bayi o n fi han pe o possible ki eni yen lona kan tabi omi ko ti mu abi o ti je nkan to ni metena ninu a de ni lati tete gbaradi lati gbe lo si any government hospital or any hospital to ba sumo to si eni yen because ijafara o le wo
5: yeah e seun gege bi e ti so lon le gege bi e ti so le kan eni o ni awon ti kan ti ofin faye gba o lawon yi ti ofin o faye gba ti ofin ko roju si sugbon ta ba wo awujo wa loni awon eyan wa ti aboya won ti sise lo lati aro o won kan de lale won fe gbe nkan lura pe kara tun le ji pepe dada na opolopo lo ni idi ti ofin mu kan se awade so pe airowo to abi I see taniji abi bi o ti po to ni gboro ni lawo eyan fi mu awon kan bayi to man fa ijamba si ara won kakaki won lo re mu eyi ti ijoba fowo si gan ni sansan ti ofin damo
4: orisirisi idi ni o nfa ka awon eyan kan mu orisirisi awon kan to le se pa lara funra lawon bi kan o je asa won o ni awon ilu kan to ba bi mo ojo idi tan ma fi mo boya omo ko ni abi omo ba mi ni won a koko fi oti lile won a fi to lenu wo
5: domo ojo
4: tori be ni won tori a ni fe daruko awon adugbo yen ko ma dabi eni pa tabuku si asa won but to dabi iwa won ladugbo won yen ni won ri bi asa won won ri bi nkan abalaye awon mi na si tun wa awon ore ni won ma nfa won si omo to wa ni ile ti baba boya pastor ni tabi iya e boya alaja ni sugbon gba to ba darapo ni ile eko mo omo to wa ni ru awon adugbo to je pe baraku ni oti mimu je fun won o na fe se bi ti won a wa di wi pe ani eje n to wo eje n se be se n se kemi na le begbe pe kin le ba gba jo soye yin bon se ma n bere niyen elomi de je igba mi na o le je nkan tan ro elomi mo le lati se ati ri omo kun nkan to lohun sa fun o pe lo school ni o wa wa ona to ma wo no school lai si pe teacher ma dalekun o wa lo gba nkan le wole ibi to tin gba egbe gbo to fe gba wo no school ni wo ti ba won alara bi nbi ti won tin ton nkan wo ti won tin sataya pelu egbogi oloro bon se ro mole niyan pe o ya o ti ri o gbodo to wo nitori to ba to wo wa lo so so ki se gbo elomi de ni opo nkan ti won mu o le je bi ogun ta kuku ko lati hospital boya won ni aisan kan tabi omi abi won ti se jamba kan ti o fa ailera fara won won le prescribe awon ogun kan ti a ma n pe ni prescription drug or controlled substances. Awon ogun yen won ni ipa ti won se won ma pa for example won ma tunbo ran eyan lowo lati overcome boya inira kan ninu ara abo mi sugbon awon ogun yen na won side effect won le je kan ko di baraku feni to ba nlo so ki se opo eyan to ba lo awon ogun yen lo ma mo wi pe o ye ko tun pada lo ba dokita pe ara ti ya o sugbon ogun ti di baraku fun mi idi niyan ni odo wa ni eto ajo ndla a kin foju tembelu awon ti won ba ni isoro lilo ogun lo ni ona to ti di baraku a ma se iwadi lati mo boya afowofa ni abi ailera lo fa then nipa ti oro ele to wa ni ile yi gege bi mo se so opo igba awon for example age demography awon ti won ti ku bayi ati fi die mule pe o je between age 16 and 64 so ni won te ba wo age yen te ba de wo nkan to be ni sir te ba wo age yen nisin o bo si around awon age awon eyan wa ti won ma joko ni role ladugbo tan ni won gba fe won ti sise lo be se so lekan won ti sise lo o ya je yata o ya je kin be mu nbe won ti mu tele but wa mo bi ti eleyi ti wa to di pe boya eni to nta lo nwona ti make profit to tun gara si o abi boya asise lo fa o a si nse wadi yen ohun la se nso pe kiko wa kan koko yera lowo ina because kuku fofin de lilo ogogoro teleri sugbon pelu nkan to wa lode ati fofide nilu ani ipinle Ondo State pe kenikeni ko mata kenikeni ko mamu especially ele ti o ni na dark number ti o de wa ninu ego to lomo rita ti de pa
5: erama ta ba nsoro nipa pe won fi ofin de awon kan mi mu bi eleyi se o kun awon agbo tawon eyan mo kiri kakiri igboro un ati pelu pe se o lawon apa abi kan ti ofin yi ti fese mule abi kakiri ipinle Ondo
4: kakiri as at today kakiri ipinle Ondo la fofin de ogogoro sugbon ti a pinle ro ni adugbo ti ki se le to wa pelu igo to ni ami NAFDAC to de ni number ta fi fun ni iwe ase lati ro so eni to ba fe mu yen o le lo ra ni supermarket ele ti a to ni NAFDAC to se trace ta le se wadi ti a mo bi ta mo factory to ti wa to ba tin je mo pe won gbe ka agboriyin fa won iya wa ti won ti fi tomo o sugbon lowo ta wa yi aye deru e ti wa nta to nse kupa ni kan kokko ba wa dekun ati ta ti won ba ni nile kan gbe sita ti won ba le danu kan gbe fun wa ka lo ba won wo kan dekun ati ma ra awon ti won de nse na kan jo ti won ba ni iwe ase lati ma se kan dekun lowo ina kan de jowo ile to ba wa lowo won kan ma wule so pe won ta sita nitori to ba ta to ba lo pada se jamba fun awon aladugbo iwo na ma mu iwo de lo ma jejo esun ise kupa ni o je ofin ni ilu wa ipe eni ya foju ba ile ejo a de le so atubotan e
0: Ọlọrun ma mu wa. Ẹ kuṣẹ́ takuntakun ẹ sì kúrò látàárọ̀ mà.
4: Ẹ
0: jẹ́ kí àwa wò báyìí, a ti mẹ́nuba ohun tó ní ṣe pẹ̀lú ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó yọrí sí ṣùgbọ́n tó ṣe láàánú tó yọrí sí ẹ̀mí àwọn èèyàn tí yóò pàdánù níbi wọn ti mu àwọn nǹkan tí ẹ ṣe ń ṣe ìwádìí lé lórí. A máa retí àbọ̀ ìwádìí yín láti tún lè fọ́n rere ẹ̀ sí ti àwọn aráyé pé nǹkan báyìí ni àgbàlù àbábọ̀ iṣẹ́ ìwádìí tẹ́ ṣe. Àmọ́ tí a bá wò ó, ilé iṣẹ́ yín ṣe akitiyan láti dẹ́kun àṣìlò egbòogi olóró. Àwọn ọlọ́pàá náà ń ṣe tiwọn. Ilé iṣẹ́ fẹ́tò ìlera àwọn náà ń lọ ogun, wọ́n ń ṣe ìpolongo lọ́tún lọ́sì, wọ́n sì ń sọ̀rọ̀ tako ohun tó ní ṣe pẹ̀lú ilé egbòogi olóró. Ṣùgbọ́n síbẹ̀ ó sì jẹ́ ohun tí ó gbilẹ̀ láwùjọ wa. Àwọn kọ̀rọ̀ kan dú, àwọn èèyàn sì ń ta, àwọn èèyàn sì ń rà. Wọ́n bó tilẹ̀ yẹ pé púpọ̀ nínú wọn ló ń ta pẹ̀lú ìbẹ̀rùbojo ilé iṣẹ́ NDLEA wípé ó ṣeé ṣe kọ́wọ́ òfin tẹ̀ wọ́n, ṣùgbọ́n síbẹ̀ tabani ko waye a je pe a nfi eko tona fun ra wa ni ki le ro pe o sokunfa ti rufe asaba ise nte waju yala sise agbelero awon mimu ti o lodi sofin tabi awon egbogi oloro ti won ta kaaki to di toran fokale bayi ati ni papa bi awon mo sise pada sile eko bayi opolopo obi lo wa ninu fo ayafo pe bo lawon mo won fe rin de ti awon kini ba wa laarin igboro se mo pe opolopo okan bi gan ni balẹ pe omo awon lo si ile eko kini igbese ti ile seyin gbe ati pe akoko gan ki lo sokunfa ti ile ise fin te waju ati pe kini ile seyin ma se siru isele bayi
4: e se olotu ibere te bere yan se koko because awon eyan wa ni lati mo pe ise agbofinro ko pin sodo awon agbofinro nikan there is something we call citizen policing to ba ri nkan so to ba gbo nkan so ma pa mora awon eyan wa ni lati mo pe kan to le so pe won fe bu asiri enikan ladugbo e je ka make sure pe nkan teni yen se nkan ti o ni se nkan ti o lu ofin ilu wa ni opo awon eyan wa ni won se nwo pe baba olowo ladugbo ti won mo pe o nrufin nipa awon ise to nse owo to nse sugbon to nfun won lowo to n ba won sanwo ile to n ba won sanwo school ki se olore ki se pon se won lore on protect are sile ni opo igba ni awon eyan wa ton ba fe sise ti agba won fun lati lo enforce ofin wa lati lo mu awon awon ton se iwa ibi won yi lo je pe awon aladugbo na ma nse idena ati mu iru eniyan because won wo won bi olore ladugbo ibere ti won dekun lati bira won ni wi pe eni ti a ro bi olore yi ise to nse ona wo lo fi gba sore fun wa se ore lo nse abi o nse ipalara ojo waju ife kufe owo lona ti ko to o ti gbinle emi pelu yin na mo o je nkan to soro lenu ojo meta lati wo adugbo wa ta ba re awon odo ke to ka mini meji amoru ise ti won se ni gboro opo won ala won se yahu opo nu won egbogi oloro ni won so dise to wa di pe lori aye lu jara gan won sise bon se nse la mu won sugbon ko to elomi ti e ti wa gba yi pe ojo tan ba mu mi na mu mi sugbon lowo ina ma koko ma ta oja mi lo opo awon adugbo ni o je pe awon gan ti a nwo bi awo fi sapere iha ti won ko si ise agbofinro o je nkan ta ni lati tun se wadi boya awon gan lowo ninu paka leke tita ogun loro tori ngba ti eyan ba je ni ti a fi se olori to dipo ngan ni o nse bi o dabi awodi ti ko le gbedi ye iru awon yen won se ipalara fun awujo won de tun se asina fun awon ti won bo leyin so gbogbo wa ni ise gbogbo wa ni NDLA ni o iago olopa ni o NAFDAC ni a le de ojule the world standard ni pe olopa kan fun 500 people mi mo be se ntumo ni ye
5: awon eyan edegbeta
4: edegbeta sugbon te ba wo ye olopa abi oye agbofinro to wa nita a ri pe o gap yen po gan ni so a le de gbogbo bi idi niyan to fi je pe gbogbo aladugbo omode ni o agba ni o e je ka sora wa di agbofinro lawo ni adugbo wa nkan to ba ri ko je dandan ko wa ba wa to free number wa o de le lo private number ti o ni gboruko e jade sugbon fi to ajo kan lo ajo agbofinro papa ju lo nipa oro ogun oloro ati asilo ogun ni awujo wa yi e je ka fi to NDLA lo leti ani to free number mo mo pe ka to pari program yi a fi to won leti awon number ti won le pesi so orisirisi idi lo nfa tawon eyan fi towo bo and eko ninu le lenu ojo meta o tin di nkan ta fowo ro seyin opopolopo awon obi ni won sise won bo se ye kan se to opopolopo obi lo ti jowo itoju omo fun oluko ati fun pastor ati imam awon fun rara won won wa mu nse amu nse oro won won wa mu loju owo to ponbele to je pe ori phone ni won tin toju omo ori phone ni won tin ba house help soro pe e so nje osan se tale ko to de lale omo ti sun ko mo to ji baba ti jade iru awon kan yi o nipa ti ko to ni awojo
5: o da eni kan bere loju opo facebook ni ayin o so pe ni ti awon eni ti won ta awon tan so yi ti ndle ba fi ofin gbe won pe laarin osu die wan tun ma ri won laarin igboro eyun tun mo se pe ajo ndle tabi awon ajo mi to ba fi panko ofin bi won won ti yonda won o tun wa so pe pelu bi awon eyan ti won lo na pe ni adugbo ti won won ni o fe je pe ojojumo ni awon eyan ti won yi lori ye ban ban pelu nkan ti won mu kini ele so si eleyi pe awon ti won fi panpe ofin gbe se o ni ofin kan ti o le so pe o ni gbendeke igba ti won lo lakata awon agbofinro ati pelu pe awon ti won lo yi na ofin wo gan ina le so pe ati gbe kale lati ma fi de won lekun nipa asilo re lopolopo
4: e se olotun nipa fifo fin gbe awon ti won ta awon iru ogun gege fun bi example ogun ogogoro ita nso yi ogogoro generally ninu abe ofin ile wa ko sofin to ni ka ma lo ogogoro sugbon ele to sele ni ipinle yi lo je ki awon olori wa so pe lai lai a tun fe for now ka won eyan so ta ba ti e lo tele ri ta ba lo gbe won ngba te ba ma fi gbe won dele ejo iwe ofin le wa ladajo ma lo lati fi se idajo to ba de se jajo pe lo ma tun ta mo sugbon lo fun counseling won ma gbe won wa fun wa lati counsel won ni a le fi pa mu adajo pe gbe won se won odun bayi ile ejo lo ma se idajo how long ton ma lo ni correctional center then for the people even ti abagba won boya a se wadi lo sadugbo kan se mo pe ngba ti awon officer ba de ki se pe won ri awon yen wa iwo lo you understand opo igba lo je pe girigiri ati tete ko won kuro ladugbo yen ko to di nkan ti o ma di rugbudu ladugbo ba se so fun yin awon adugbo kan ni won ragabu awon yi o won ti surround won pelu awon foot soldier ton ma ba won ja ton ma ba awon agbofinro ja so ko ma ba di rugbudu be yen awon officer ton ba ti lo ton ba ti tete ready won ton ba de ibi ise pada won wa sa epo kuro ninu alikama o possible ko je awon alikama ta mo wi pe eni ko lo nta and fundamental human rights ko fo fin gba ami ko faye gba pe ki olopa fi ya je eni ti ko
5: ti won ti fidi re mule
4: ti won fidi re mule pe ohun ni o se ani lati release won fun awon ti won wa se igbowo won pe okay awon ba o kan je pe nkan ti ndle tun se ta tun god of boring fun ni wi pe a ki sadede release awon beyen a ma subject won to counseling that is why ta fi ni unit to n boju to yen wi pe won ni lati o possible ka ri lara won ti o mo consequences to jemo iwa ti won wo so a ma cancel won ele to ba ye ko tun pada wa fun itoju to peye atun ma recommend pe ko pada wa but a ni agbara labe ofin lati fi pamu enikeni lati wa fun itoju So fun awon adugbo ta tun ri ti o je pe o da yin pe awon omo ti won ti mu abi awon agbalagba pelu ti won ti mu to tin di ipalara fun won, we can only say use this opportunity lati so fun awon ara ile wi pe e dari won wa si ndla lati wa fun ipe itoju to peye
0: oda a pelu ewu egbogi oloro gbemigbemi leyi ti o wa lawujo ni ipinle Ondo bayi ti ile ise ndla ati ijoba ipinle Ondo nlo ogun totontan wi pe eke yi oti ba su gogoro ni ba su mimu ti o ba si akole NAFDAC lara ko ni number ko de ni awon ile ise to nse to si lo mori ti won ti pa wi pe ki pepepin o de ba tita e lawujo ni bi ojumomode loni eni number ti awon eyan le pe si fun itanilolobo ni tabi ifitoni leti on to ba nse laarin ilu to je mo oro ta nso yi kini awon number ti won le pe ile ise NDLEA si fun ifitoni leti ati itanilolobo
4: fun ti eto ajo National Drug Law Enforcement lati federal level won le pe sori number 0801 0102 0304 0 I will take it again. 080-0102-0304-0. Ade tun le pe si todo wa ni ipinle Ondo. Emi gan fun rara mi ni ma gba call yen. Lori number 070-3462-8976. I take it again. 070-3462-8976. Enikeni to ba pe, there is assurance pe identity eniyan ko le wa compromise. Nkan to ba de ba wa so arin awa mejeji lo ma wa. So ton ba nta ladugbo e ninu ile e ni ibikibi to ba wa to ba mo eni to nta yen gan lo se koko fun wa nitori ti o ba si supply ko le si demand and nkan ta fe se ni pe when you take the source away then the demand will fizzle out nkan ta fe se
0: mo pa nkan tin pe number sugun e ma isi igbe te ba ti kuro lori eto e ma da won lohun
4: o da sir
0: e je ki ka fi ka ele ka di enle eni en lo fun itukun pataki laipe e je ki awa wo bayi ki gan lewu to wa ninu ohun ti a n logun yi egbogi oloro ewo lo wa nbe nitori ile ise yin boju to itoju ilani loye ati atuntun ni se pelu itoju awon ti
5: eleyi o wa fi mo lori awon oti nikan lapapo awon egbogi oloro
4: let me just say this quickly iyato wa ninu egbogi oloro ati asilo ogun egbogi oloro ni eyi ti ofin to establish NDLA to fofin de pe o le mu dani o le ta o le gbe koja si oke okun o de le gbe sinu yewu e we call those illicit substances they are NDLA wa empowered by ofin ilu wa ti an pe ni N30 of 2004 ohun lo establish NDLA to fun wa ni backing pe a le mu enikeni ta ba ba lowe boya fun lilo fun tita fun gbigbe koja si oke okun ati ba mi iyen they fall under illicit now under the licit a ni awon ogun ti ogun oyinbo to je pe o wa fun benefit ilera wa ti a ma nlo sugbon to je pe a le sadede lo si odo chemist abi pharmacist ka so fun won pe fun mi example ninu won ni tramadol example ninu won ni morphine ati be lo awon ogun yen won ni ona ti a gbe kale to je pe eni ti o ba ni imo ijinle to de ni iwe ase lati fowo kan ati lati fi se itoju ni won ni lati prescribe we fawen yan ton ba de tun fe ra na odo pharmacist na ma ti ra ti won ti ni iwe ti won ti register awon prescription yen fun dosage ati use ton ma to ma ba lo be ton ti ni any pharmacy to ba nta ti o ba ni iwe iwe akosile yen o ti lu ofin ilu wa then ninu ti licit yen na la tun ri awon orisirisi nkan ti a ro pe awon eyan wa nlo fun igbafe ele to je mo ti ogogoro ta nso nipa re anything to je pe a ma nlo ti ki somi ti ki sounje sugbon ta ba lo lona yowu iba je to le fa iyipada si ara ati bi a se le wuwa is a drug o kan je wi pe category won ati classification won yato ni alele to nje kara ji pepe lona odi alele to nje kara tun rewesi lona ti ko rogbo atun lele to nje kawon eyan ri orisirisi nkan awon ogun yi won ni ipa ti won sugbon lilo won o le toka si boya a nsi lo abi a nlo lona toto awon nkan bayi la ni lati mulo now apa keji ibere ipalara to mu wa o je koko fun wa lati je ke mo wi pe be it licit or illicit any drug whatsoever won le se ipalara ta ba si lo especially for the licit ele ti a fofin gba laye pe e le lo sugbon e lo lona to da ta ba si lo o le fa ipalara ma fun yin ni example ogoro goro ta nso yi o a fofin de sugbon asilo e lo n fa iku lowo ta wa yi awon kan na won tun lo taba lawon orisirisi ona o lawon kankan ton ma papo ton ma papo to je pe eni to ba lo bi eni to lo cocaine lo ma ma wuwa a tun ri elomi to je pe won so yi pe omi eja la nta omi eja ta nso yi igbo ni won re somi pelu awon kankan to n di omi eja ti won mu fun igbafe sugbon ta ba wo igbo ti won lo ofi o faye gba omi ton fi re ofi faye gba so ta ba wo opo igba awon eyan won mo iyato idi niyan ta fi ni lati se public enlightenment bi eleyi ka ta fi n lo kakakiri awon ile eko adugbo oja ati awon ile ijosin wa ati bebe lo ati lori afefe bi ti yin ati eni lati dupe lowo yin fun ise takuntakun te n se ati awon bebe lo so a ni lati dekun ise ta n se a de ro awon ton wa nile ti won ni agbara lati support wa ibi ti enu ode ese le debe ibi ti ese ode enu ma debe a de le ma se awon igbohun safefe lori thank you very much ni gbogbo gba a need awon eyan wa lati come forward lati support nkan ta nse ka tunbo le je ki information yen ko tan ka kere
0: e se mo fun alaye n lekurere bo sile pe a gbo ero awon ara le sugbon akoko titun lati yonda yin lori eto nitori sugbon ke to lo ipe kan wole ti mo fe ke da si

0: 07066771822 Tabi 08005551110 Number C MAP C Hello it will you
1: nkan ti baba wa so yen boya kin tete da soro le lori se ri awon nkan ti en so to loruko ti won de ni NAFDAC number yen opo won nigba mi te ba re ni to lo to wa n se palara fun ta ba se wadi ki se kini yen ki so ti yen nikan na mu won ti da nkan kan po mo abi won ti je nkan kan to lo so ye wa bayi. For example, a le ri awon omode ladugbo, awon odo ti won mu bottle nkan ta npe ni la kasera, ta mu dani abi coke abi nkan mi. Awon drink ta ma mu ta fi se igbafe. But ngba te yan ba mu ru bottle yen to mu dani gbogbo igba te ba ri lo mu dani ta mu handkerchief pelu e. Omo to je pe o lalafia tele te ba woju e afunfun kini wi. Mo to ba ti mu bottle yen dani awadi poju npon o ranju to o bere si ni fe fun e ti mo pe ki se coke ki se la casera nikan lo mu kiri ko de sese keyan ma mu la casera e o de omo mi itosan to ru le ma ri to ma mu bottle o ti wa di nkan a fi se yanga ladugbo ki se olorun elerin dodo yen nikan ni won mu oun la fi n so wi pe o ye ki awon obi ati awon agbagba ladugbo kan ni funra omo te ba ri to ti n so nkan kan di asa to n di baraku e je ka se iwadi ni
0: pa a ti gba yin lakoko taye ohun ti ajo fenu ko si lori ero ba ni soro ke to wa ora sugbo fun lo si waju awujo na ni e seun seun mo dupe pupo lowo yin fun aye te file lati wa la ara loye ati fi toni leti ibi ti ise de duro nipa isele to se ni laanu to waye ni ipinle ondo nipa bi ni awon to le ni ogbon lo ti gbe mi ki olorun ba ki o tu awon idile won ninu ki olorun ba si fowo kan awon to wa nlewo san
1: won
0: gba ilera
1: pipe ki se awon to ku ni awon to wa ni ile iwosan lowo lowo won ju 70 loru oni moju mo tun gbo lo enu representative from the Ministry of Health pa won kan won si tun kun loru oni moju ni irele
2: lara
1: won then now awon ti won report si ile iwosan niyan a moye awon tan ti wa ni abiabo a moye awon tan ti ku sinu le tan fi nse oku oru tan fe kara adugbo mo so anybody to ba ti ni awon apere awon
0: 30
1: menu ba saju ejo e ma je ka da sobo won e ma je ka gbe won pa won e gbe won sita ka se iwadi ka de le tete toju won emi o laro
0: e se mo arabirin ba mi saye atele adele atele ogagba ni le se ndele ka ti ipinle ondo e seun ti darapo won lori eto lawujo
1: adupe
0: e seun eyin olugbo wa ni reju vai lo lori eto lawujo fun toni ni kan ni glow 99.1 fm ijapo state akure mo dupe pupo lowo eyin ti e farabale ati egbo sugbon bi ati nlo oluwaremi lekun jen ki arakunrin yi tin sojo obi loni yan mo ba sunday adewole esan oko oluwa to sin esan ti se baba awon boys lori le america igba odun odun kan ni lashia deda ama pade ayo to ba di ni otunla lori eto lawu

Danny Gray, Ayo Nihun.

0: kí yin e kasan e si ko owo lenu ise iroyin agbaye lo nde se ti igbo yin lati ikoni glo 99.1 fm ijapo estate akure blessing haruki loruko mi saju iroyin ohun e gbo koko to sodo sinu re awon eso abo na ni won ti wa kakakiri ibi keko nile nigeria ero abeyefo na ni iko omogun le to ni ase akolu si ejo kan ni Bangladesh dajo iku fun olori egbe oselu meje ekunrere iroyin na laipe etetileko e kabo pada iroyin ore lekunrere awon eso alabo ni won tin se abojuto awon ibi keko to fi mo ogba awon agunbaniro ati awon ibi ijosin lolokun jokan leyin ti iwadi ijile se afihan re pe awon agbesumo mi gbiyanju lati se akolu si arin ilu ile se olopa orilede Nigeria ninu atejade ti won fi lede won se kilo pe akolu ti awon agbesumo mi na fe se ni won pete pero re ni sa ti awon akeko wole yi ile se olopa fi de mule pe iwadi ijile se afihan awon ija ologun ni awon na ni awon agbesumo mi ti n ko lati Katsina lo si Kaduna to fi mo ipinle Plateau ewe ajo eso abon bakan na jodi mo pe awon so eyi loju na ti le pa kiyesi awon eyan si ni ki n se pe won fe ma seruba enikeni awon ile eko kakakiri ilu Akure olulu ipinle Ondo ta wa yi ni won ti si enu ona abawole won sile fun awon akeko lati pada senu eko won fun sa todun yi bakan na ni ari awon bi ati oluko ti won se ojuse ti won na iwole pada na lo se afihan bi awon akeko se n lo si awon ile eko won to fi mo awon ti won se n gba wole sile eko okun lara awon asoju koroyin ile ise wa Aminat Adekunle ni ekunrere iroyin lowo eja gbo
1: Abewo si awon ile eko kan ni ilu Akure fi han pe awon akeko n kopa ninu ikorajo araro ti awon oluko si wa nibe lati ri daju pe ohun gbogbo n lo leto leto ni awon ile eko kan awon obi ba awon omo won to rese fe wo ile eko lo se iforuko sile awon mi si ra awon ohun elo ti ile eko bere ti won si mu won lo si ile eko ki eko to bere ni kikun nigba ti won se abewo si awon ile eko commissioner fun eto eko Imo sayensi ati imo ero igbalode ni ipinle Ondo ojogbon igbekele ajibe fun gba awon akeko ni oju pe ki won gbajumo eko won ki won si sise takotakun ni sa eko tuntun yi o tun so pe ijoba n sa ipa won lati mu ki eto eko sunwon si
2: bo se wole loni kon foju si eko won tori ko si Abuja lorun ope kon sise kara o na le fi se aseyori kon ma ronu pe won jiwe wo awon to n jiwe wo won le debi kankan igba to ba ye kon wa ni class won kon wa ni class kon listen si awon oluko won to n ko won kon ma se aigboran to n ba se iya lo ma ba wa igba to ba ye kon wa ni class won kon ma rin igboro kiri to awon to ba gba mu ni igboro won ma gbe won won de ma jeya awon obi won gan wa wo wahala
1: adari ile eko girama Oyemekun ogbeni Adeniyi Oluide ati dokita Toyin Olobayo eni tin se adari ile eko girama CAC soro lori anfani to wa ninu ki awon akeko pada si ile eko ni akoko ati bi awon oluko se mura sile fun sa eko tuntun
3: won fi emi tesiwaju ta mo si sose oni kon fi se akoso aye won ni sa yi awon gbodo foju se eko won won gbodo jo ni ilewe won gbodo ma ni kaakiri adugbo ati papa won gbojo we won lore kore
4: won de te ma de si ile iwe won won te ma de because to ma ti de da ko la assembly won de joko si class won ko lo ko de wa ko won be den ni time ya de fe kon wu wa rere kon gboran won ma je ni tiki gboran romo ti o ba gboran ko si bo se fe se dada ni ile iwe
1: ni ile eko alakobere oluko agba luro ho moyoluwa be awon obi pe ki won ri daju pe awon mo won de ile eko ni akoko to ye o so pe o ti ni akoko ti won ma ti awon ilekun ile eko gẹ́gẹ́ bí ọ̀kan lára àwọn ìgbésẹ̀ láti mú ààbò àwọn ọmọ ilé ẹ̀kọ́ dájú ó tún gba àwọn òbí níyànjú pé kí wọ́n pèsè àwọn ohun èlò tó yẹ fún àwọn ọmọ wọn ki won si ma sise po pelu ile eko lati se asileyin fun eko awon omo won
0: gege bi a se ba won soro lori ilalaro yi ati so fun won pe iwe o se pataki pe kon mu iwe won ni okukudun kon ri pe o je won logun pe ta ba tin ko won ni bi awon ise amurele ta ma fun won pe kon ri pe won dele kon de se kon ma de pe wa sile iwe
1: awon akeko kan na soro lori ohun ti won reti ati bi won se ti mura sile fun sa eko tuntun
5: mo si ra gun nkan to nilo lati fun omo lewe lati se dada nu lati se o se yege ni awon gun nkan to ma ma se bi awon ma se gun nkan to nilo fun mi ko ma ba si eni gun kokan to le di mi lona lati se orire
1: bi sa akoko ninu eto eko 2026-2027 se ti bere afiyesi yo wa lori bi won se le je ki awon akeko ma lo si ile eko dede ki eto eko si ma lo dada ki awon akeko si le bere sa eko tutun won lona to dara
0: ni bayi are orilede Cape Verde Joseph ti kede pe ohun yo lo lekeji fun sa olodun marun miran ninu idibo osu kokun lati nbo ni orilede ohun bi e ko ba wa pe Nevzon ni o je olotu ijoba lati odun 2001 si odun 2016 ti won si tu dibo yan gege bi are lodun 2021 are ile igbimo asofin apapo nile ohun General Opha Almada ina ni yo wa lori ipo ohun fun sa die leyin to ti kede erungba re iroyin fi die mule pe awon eyan mesan ni won ti kede ipinu won lati dije dupo are ohun ewe awon to wa ni kakun oro na ti ni ki awon ti o fe ipo na o lo tepepe awon ohun ti o ye siwaju ajo tin gbo awuyewuye oro eto idibo titi di ola Are orilede Lieutenant Gitnat Nezida ti so pe iko omo ogun ofurufu ti se akolu si palu abeyefo ti NATO le to wo agbegbe won wa mojumo ni awon alase agbegbe na so pe ero afo beye na on lo wo ekun gusu Lieutenant na wa ewe agbenuso fun ajo tin bojuto isele pajawuri jodi mo pe ohun gan ti ero abeyefo na fe wa se ni budo ologun na ni ko ti faran sugbon won se wadi lowo lori re iroyin agbaye lesin tete si lati ikoni glo 99.1 fm ijapo estate akure ti aba padade le mo gba awon iroyin to ku e ma yi kuro an pada bo

kabo pada ni baye iroyin te siwaju ile ise tin se ayewo gbogbo ile ise eso abo nurilede america ti fide mule pe america n doju ko aini ohun ija ologun leyin ogun ti o ja pelu orilede iran leyi ti o si yato si ohun ti are donald trump so wipe ohun ija ti o to wa nile ninu iwadi won won ti se alaye nipa re pe laarin ojo kerelelogun osu keji si ogbonjo osu kefa odun ti a wa yi ile se ologun ti won pe ni operation epic fury ni ile america ina ni won na owo toto bilionu dollar metalelogbon fun ohun ija won jodi mo pe eleyi si ti mu ki ifaseyin o ma de ba bi won tin ri ohun ija ti o si tin fa aibale okan nipa bi won ti ni jogun mi pelu orilede ran ile ejo kan ti o wa ni orilede bangladesh ti ja ejo iku fun olori egbe oselu meje ti ijoba atijo pelu awon minister meje loni awon meje ohun ni won fi esun orisirisi kan bi idite ipaniyan ati wiwu iwa odaran orisirisi awon igbese ile ejo na won lo ti fa ipaya bawon ekan ile na nibi won tin wi oniruru ariwisi nje ki iroyin agbaye fun toni to tenubodo egba won koko ti amenuba le ko si he saju mu je ki o di mimo fun pe awon eso labo ni won tin se abojuto awon ibi keko to fi mo awon ibi josile lokojo kan ati odo awon agunbaniro leyin iwadi ijile to se afihan re pe awon agbesun mi gbianju lati se akolu saarin igboro bakan na mo je ki o di mimo fun yin pe are orilede Lithuania Gitanas Nausėda ti so pe iko omogun ofurufu ti se akolu si ero abeyefo ti NATO le ti da ejo iku fun olore gbo oselu meje ti ijoba atijo pelu awon minister meji loni iroyin agbaye fun toni ko ni ju bayi lo comfort omolafe lo ko iroyin jo blessing aruke loruko temi je o e kasan le kon si

0: o tutu de o ogboju ode ti o se gbe na woju re laajin akuko gagara ti o pe kegbe re yoko boko abala akoko ninu eto yi la won de jankan jankan ti won mo tu pere pere
1: ode ode ba wa re gbe ade boko won lo dan pa lo ni won ni
0: ohun oju won ri ni gbo ode abala le keji la won awo sasa baba lawo ti won mo ti fun tedo nti fa so
2: keke ja ke a o de oro ona ni pala kale si a o je samodo owo o awon oluki fun oluwo duro
0: lai lejan ba kon ninu let your wa talk way to omo meji ejire omo baba lerin pa ohun ni yo ma gbeju ohun safefe ni gbogbo ojo osegun tuesday lago mesan asale si mewa o ya o e fidi le nkan e je ka jo gbo

99.1 FM Ijapo Akure. Ikoni Glow FM Akure. Orishirishi ninu eyo kan.

0: na yen na lafin kin pe kabo sire ti wa eto yin a se yori ni temi lori ikoni alalubarika yi glow 99.1 fm ti ataku mole sadupe ijapo ni ilu akure ijawa wa ni cac ile aseyori yen ni second gate jomi money bi siju ade nbe yin te ba ni keni te ba ti ri nbe ese fun opin lo se cac ile aseyori ko lasimo rara te ba de fe darapo mo wa lori oke wa ori oke wa wa ni popona sasa iyen ni Edu Village ni Kwari ni Stowok nbe gangan ni ori oke wa wa baba wa ti wa nkale lati fi oro Olorun bo wa Lady Evangelist Asiya, Lady Evangelist Folashade Oyeniyi, Pastor Adetula, ati Baba Wani Noluwa, no, Prophet J.A. Falaye. Owa nu yara gbarambi, Baba, eka bo soreto.
1: Loruko Oluwa, yo dara fungo bowa.
2: Amen.
1: Etite nye to ngo wa fin bowa konedi.
2: Amen.
1: Bi Olorun tin be ti agbara re nbe gbogbo eyin presenters eyin olowo button gbogbo loruko Jesu oni siseese
2: amen
1: le ise oni jona
2: amen
1: iwo ni wo yin
2: amen
1: o sise nibe o re ti yin se
2: amen
1: gbogbo yin fun
2: amen
1: ni dologo ana
2: amen
1: okan yin abale
2: amen
1: gbogbo awon eda eniyan labe onu te

ni won ni won se ipade si o nipa bi atunse yo ti se deba gbogbo awon ibi to ye ki eto abo to peye wa ti o ti si nipa bi eto abo ti o peye yo ti se wa nbe

0: adupe lowo olorun fun ore ofe to fun wa ati wa lori ikeni glow 99.1 fm eyan ara ile e ma binu si wa ni pe akoko yen ye die ani awon nkan lati se ke le gbo wa yeke yeke ni oju opo yi ni adupe lowo olorun fun anfani miran ni oni ati wa lori eto ona ewa mimo tun ti lanfani to po to lagbara lati gbe baba wa olusagun wa ti olorun lo fun wa lati tan imole si okan wa wa si ori eto lin eni baba wa e ka bo sori eto ni ti irole yi
1: e se olotu
0: e ba wa so oruko yin ati ero ilewo yin ati le ijo sin yin fun awon eniyan ko to di pa tesi waju
1: oruko mi ni pastor Oluwalana Steven olele ijosi wa wa ni oba ile ero ilewo mi 080 330 97 97 97 97 87 87
0: ati gbo oruko won ile ijosi won ati ero ilewo won ta ba ni awon ibere tabi ani awon nkan ti oruwa loju ninu bibeli ti afe kan ba wa tan mole si kan yanan lerin fun wa ale pe won si ero ilewo won ni eyin eto yi e ka bo si ori eto lekan si baba wa awon ara ile tin reti kini olorun fun yin lati fun wa ni ti oni
1: e seun lekan si eyin ara le ekule o adupe lowo olorun tori pe o sese loni lati pe ki a gbohun safefe kan ina si gbo wa ori ofe olorun ni ise olorun si ni loruko jesu idiba je oni ba o
0: amen
1: e je ki agbadura agbe oga olorun olodumare aye raye ninu awon orun eyin ni oluwa leyin ko tun se lomi mo kabiyesi atun ti de o bi e se ran wa oluwa olorun olodumare oro ti o ma jade loni e wa ti leyin o
0: amen
1: awon ti o ma gbo je ko si won lore
0: amen
1: mo gbadura loruko jesu ipa ati agbara okunkun ko ni bori oro na
0: amen
1: emi mimo o ya wa gba ko so
0: amen
1: jesu oluwa wa
0: amen
1: eke hallelujah
0: hallelujah
1: on ti a fe so hallelujah loni oni okan eniyan iye biye ni loju oluwa okan eniyan iye biye ni loju oluwa awa eniyan la ka si pe ko jamo nkan kan ko se nkan kan elomi agbe mi ara e wa lo commit suicide elomi a se nkan to wu elomi a gbegbe aye to wu sugbon olorun to da wa to fi emi re si wa ni ta di alaye okan ah okan yi ma se bi eloju olorun o nigba ti a ba mo riri e la to mo yi pe pataki ni e kin so itan kekere kan iriri ni ti mo ba pade bi odun melo seyin to de se pataki lopolopo iranse bi ni kan ni o n gbianju lati lo fun foreign mission missionary ni so n gbianju lati lo si foreign mission gbogbo gbianju e pabo lo n ja si latari yen lo gbo wi pe baba kan o pe onikan lo n dagbe won de n gbianju lati ba soro nje lo n se pe nje lo n so orisisi kan si won o wa so pe fa won yen pe ah e lo wa su si o na n gbianju lati ba ona e lo si lo okiri lai se olorun awon yen de wa n jabo fun pe ah baba ta n soro yi ah ko si nkan te le se a kan ma se pe na ni a kan ma ko ti e fe gbo ngba to wa di ojo kan iya iwa woye pe ah ibi ti mo n lo ti o ti e wa bo si eleyi na mission ni ki se foreign mission nikan ni mission this is equally and own mission e je pe ki o mu lokunkundun bo se gbe ra niyan to lo si odo baba to do baba ni kan lo ndagbe bo de se ri bo de se je bi igba to wa nu ikonra ni bi igba ten to ti wa depressed ni latari nkan ti o ti la koja mama igbiyanju lati soro lati se gba ko ti e da lohun yen mama wa okay mo mo ti ma se mama pada le ngba to di ojo keji mama yen bo o se onje aladidun o gbe wa latari pe ti o ba fun a le je ki o raye ba soro lo to fun lo nje baba jo nje oju abo edadun ni ko ti e listen sin nkan to nso o tun se pe fun papa sibe sibe o tera mo o tesi waju every day every day lo ma ri pe o npo nje lo ati pe mama igan ati omo e kekere okunrin lo ngbe laaro devotion agbadua oluwa jo fowo to okan baba asale kan to sun oluwa jo fowo to okan baba tun gbadura fun ngba to a to sa kan o sun mama yen ta ni oni su ko lohun ko jo ko si wa ni ye ni
0: amen
1: ngba to wa di ale ojo yi o lo laaro bo se nlo ngba to di ale ngba to gbe omo e lo si yare won gbadura sugbon won gbadura fun baba igba to wa drop omo ni ori bed to wa fe jade omo e wa pe mommy ah baba ti a gbadura fun a gbadura fun loni aya yin wa ni ah ki se pe o ngba gbe o sugbon o ti su ohun ah omo e wa wo ye o ti su yin iya ni be ni o oni sugbon se ro po ti su olorun se ri oro to mo yi so yi se ro po ti su olorun ohun lo mu iya yen lokan iya pada si yare ko le sun a developed body o kan ko iya yi iya yi onikan lo be si gbadura lo be si gbadura in fact o gbadura mo ju ni according to the iya yen pe ijo yen lohun mo iye bi iye ti okan je ni waju olorun very early in the morning lo dide o prepare onje gege bi ase lo nbura lati lo si odo oga so fun omo e pe o nlo omo e o ye omo e lenu gan e bo so pe o su e lana ni ko mo poro to n so ah e je ka ko omo wa olorun si ran wa lati ko won bi ona ti olorun loruko jesu
0: amen
1: omo yen mo poro to n so lo mu lo ji aya won up iya yen wa nlo ore kan wa lona bi to ma ngba lo o kan ni kan kan so pe ko ya lodo ore yen lo de ya lodo ore iya ore yen ni omo kan omo ikere ni bo won se ta mo ya yen mo be si sokun be be mo bon mo ti kiri ma sokun pe won tele eyan iya wa ni ma gbe lo bi to nlo lo ti gbo mo yen niyan ngba to de odo baba o gbe omo yen sita o wole bo se nwole o gbo nje baba na tun se bo se nse omo yen wa nsunkun nita omo to nsunkun ta yen baba yen gbo igbe omo yen lo wa bere lo yen pe ah omo lo nsunkun omo o lele yi yen wa pe ah o ngbe omo kan wa ni ah o wa ni pe ah igbe omo yen ran ohun leti omo ohun ah yen wa ni pe se o lomo ni ah o lohun lomo sugbon o ti ku o wa ni bo se soro yen o jo pe o nife omo yen ah lo ni fe tokan tokan iya wa pe se o ti fe ri o n fe ri o wa lorun lo lo o to ba fe ri ohun ta tin be so lati joy a je pe wa karamasiki eni ibi tokan ti be si wale niyan won ma ba so lojo yen o ma bu sekun bo se faye e fun Jesus eventually ile egan wa di home caring fellowship ta won yo ti wa n gbadura ta won yo ti wa n jonu na oro olorun ko to di pe eventually o faye le kini mo faye nbe oye ti o wa si okan obirin yen pe okan eniyan iye biye ni ni waju oluwa a gbudo fi tafala rara rara ra. Ti a ba wo dada a ri pe ninu we Joanu ori keta ese 16 Joanu ori keta ese 16
2: nitori olorun fe araye to be ege ti o fi omo bibi re kan soso fun ni ki enikeni ti o ba gba gbo ma ba segbe sugbon ki o le ni iye ainipekun
1: e se abe irise ti olorun se tori bo feran araye to bege o fi omo bibi re kan sosio fun ni in fact gebi apejuwe bibeli olorun ti ka re lo di eniyan lati wa awa eniyan ri o fi itele lati wa awon eyan ri ngba te eyan subu ni ogba edeni oun lo fi wa eyan kaka kinu agiju aye o ti ri awa kan mo gbadura loruko jesu ariwo na
3: amen
1: e ri pe jesu sapere ninu we luku ori 15 lati ese 4 ti de 7
2: okunrin wo ni ninu yin ti o ni ogo

0: USA mefa ni abo ni ku ni o ni fi sile ni ko si nkan ta mu waye ko de si nkan ta mu lo an so a de ntu so ni gbogbo gba ko le wo iti e mo gbadura loni ayeraye ti kara e to wa latoke lati wa sawari okan e loruko Jesu a je koro na wo iti e
1: amen
0: o gbudo si o o gbudo si o orun oni je ko si
1: amen
0: okan ni o se yebiye o ni ki la le fi se pasi paaro okan wa so wa ni ko si ba se le se ko tonu ta le gbegba ko si ko si ba se le se ayafi ka se on tolorun fe ka yonda okan wa fu eni to ni okan nigba te yan ba ti ku se mo gbo ti lo si ibi to ti wa na lo ma lo ara nikan lo ma ku ara gbogbo okegeli jojo ta nse gbogbo ariya ta nse won yen ko ma ni tumo gangan ko ma ni tumo gbogbo eleyi ti awon undertaker n gbe tan jo tan wo orisisi aso so like that won yen korofo lasan ni eni ku yen ti lo immediately to ti draw the last breath lo ti lo lo ti lo lo ti lo awa jiyin iyin o la fe je ore mi anke tantan loni anke tantan lo to ba tun lore ofe ati gbo oro yi loni jo okan e se yebiye majo sonu aje gbodo satani o nwe ni kunra ni majo mu e lo o mo ran ti igba ti e kan seyin arakunrin kan lo so aisan iranse olorun gan ni won gbe kakiri hospital gbogbo bet ko si solution won wa gbe wa si ile ile anti e na ti e gbe wa si won wa pe wa mi ati ya omi ni dede ni nkan bi ago be wa le la dede gbo ipe yen asa lo si ile won ah won gbe oga yen si yara onikan gbogbo awon eyan to ku won wa ni sitting room emi ati ya mi wa wole ti si yara abe si gbadura an ko ti bibeli gbogbo nta le se o la nse ah nigba to ma to nkan bi ago mejila koja die lemi olohun soro oni eyin ranse mi loku die o beni loku die oni dede ago kan lo ma jade laye ah mo woju yawo mi woju mi eh baba lo soro ta lo le ye oro e pada ko si awa yi adua wa pada abe si gbadua oluwa ejo dele simi gbogbo ese to yu ti ba da tori eyan ni wa abidi yanyan bibe so pe ta ba nsami ese ta lo le duro oluwa jo dariji oluwa jo dariji emi en ti wa lare bayi oluwa ko ti koja lo oluwa jo abe si gbadua okan lati lele simi alaanu ni o gbogbo bi ta mo ta nu wa bibeli abe si quote eyan ara exactly one I go one here by 1 o'clock. Exactly 1 o'clock. He drew the last breath. Oh, me call it. He might have me to go to Arawa. Yeah? I hear you. Oh, no, what's sorrow? Oh, no, me sorrow. Then you know, shame me. Only, be, I read me up on you, say ye be ye. Ah, bi pe ka be si ba Olorun du na lo ye ko ri abi be ko ta so buluwa jo alanu ni o ma jo lo he has spoken at the door emu at the year do ayin pada oluwa ko dele simi ni Olorun nitori pe e value okan yen be loni o n fi irawo kun irawo yin ta won lo mi ba be so pe rank yin o lele ni ah mi o le gbagbe ojo yen lai lai ara mi gbon pe ah so bọlọrun se bo se kundun okan to lele yi to je pe opolopo wa a ko ti e se le to kan wa ifo wa ran ti Olorun gan owo ta gba ile ta jeun la wa ka kakiri olorun ran wa lo wa je ka le yi pada
1: amen
0: a je ki a le ri ohun to to ohun to je lati se ka le ja awon to ba ye ka jagba ko lowo satani kon le dele simi oluwa ran wa lo loruko jesu
2: amen
0: oluwa ran wa loruko jesu
1: amen
0: eyan ara ko mi kin tesi waju mo fe gbadua Bible so pe ira pada okan mo eniyan iye bi ye ni Psalm 49 ira pada okan mo eniyan iye bi ye ni o o se pataki lopolopo eyin te gbo mi o fe gbadura fun yin loni o ri ofe iye sisi ti ye o ba ti si o ri ofe ti si ni niye ijo ti eyan ba be sisi eyan be si leave ori ofe to ma se oniye orun ko fi fun oloni
2: amen
0: aye n koja lo ati ife ku fe re opo to ti ni jesu sugbon to pe bi asiwere ma kino tin pe awon wundi alaigbon ti yan ba ti gbon bi asiwere na ni awon wundi alaigbon be na se n gbegbe aye won It doesn't matter. It doesn't matter. Ni loruko Jesu loni iyere ashi.
2: Amen.
0: Oro aba opade.
2: Amen.
0: Christi frara afare ho.
2: Amen.
0: Mo gbadua awa iranse Olorun. Olorun ko ran wa lowo.
2: Amen.
0: O je ka mo ye biye ti oko eniyan je.
1: Amen.
0: Ka le sise ati bi pe aja awon eyan gba kuro lowo satani. Oluwa se awa gan niye.
2: Amen.
0: Oluwa la wa loju.
2: Amen.
0: Ogo ni fọlọrun loke
2: o. Hallelujah.
0: O gbadua loruko Jesu fun le ise yi. Fọlu ye ka bere sugbon a le bere nfo because of one thing or the other. Agbara Olorun ala gbogbo eto no no no se to upgrade. Gbogbo eto te nse loruko Jesu aju yin se.
2: Amen.
0: Agbara Olorun ala aye asodo si le ise yi.
2: Amen.
0: Gbogbo ipa ati agbara to le fe doju nkan ru loruko Jesu atemole.
2: Amen.
0: Imisi Olorun ko wole wa.
2: Amen.
0: Imisi Olorun ko wole wa.
2: Amen.
0: Imisi Olorun ko wole wa.
2: Amen.
0: Ko ni fọlọrun loke o.
2: Hallelujah.
0: Eyin na te nse loruko Jesu eni si o.
1: Amen.
0: Eni si o.
2: Amen.
0: Ise owo lopolopo nse asise okan wa arubi to kan wa nlo. Pe ki ye re o si loni ko le ri pe ile aye ki sa wa lo loruko Jesu orun ko si oniye
2: amen
0: a gbe oga kabiyesi ogo ni foruko mo Jesu oluwa wa
2: amen
1: adupe lowo olorun fun ore ofe nla yi okan eniyan iye biye ni won na nani okan re a je ki okan re o segbe atun ti gbo re na loni ba se ma ngbo na niyan atun re lomi atun so fun o iwo na tun ti gbo satunse ona re ma dagun la ojo nlo mo gbadura pe olorun a ran wa lowo
2: amen
1: dupe lowo olorun fun ore ofe olorun ninu aye baba wa bo olorun se nlo won olorun nlo won ni akoko yi awa ti gbeyan aye deba lati mo otito ohun ti eni to ni ijoba to bere lowo wa oruko emi omo yin olootu na ni Adenike Buhari agbara olorun e pade wa ni ago merin ti a ma nse tele ni ose to nbo ko to jugba na ki Jesu pa wa mo
0: amen.

0: mi o se aisan gbogbo eyin da ngbe kaakiri lori ero aye lo dara iro le pa ko si nkan to se mi
1: te ba ti ri mi la
0: ara mi da la le ni kan to foro ilede yen na lo se won gan na ni gbadu gbaja osere theater ni o de je po na tun je agbade eyin na ni idise theater yen iyen na ni ebun loyode ti gbogbo awon eyan mo se igwe o lo foro ilede yen na lo se won ni ko si nkan kan to se mi ara mi da ebe mi na ni mo si lo sibi ti mo lo ba awon ebi ogogo kedun lojo ste ti o ti pa ye o ni awon eyan wa ngbe kaakiri lori ero aye lu jara e po na tun ti sido o ni ko si nkan kan to se o ni location to n lo iyen na ni location baba lati ton ti so pe ko n heart ibi to je pe bo baba oko ara e oda o ni be ni won lo yo jade ton ni ara mi ara won otun da ne jo e sa fi wale je ka lo life wa ebun loye de iyen na ni igwe o lo foro ilede iyen na lo se yi
1: warisi wari warisi oda warisi warisi wari warisi oda warisi warisi wari warisi
0: won ni dudun dudun o na ni iran ti olododo iyen na ni ose ti a lo koja gege bi a se so iyen na lo se to koja pe gbogbo awon odun fa kanko awon na fe se adura yen na fun
2: pe ma lu
0: lara won oga to je pe won di odun fa kan ko simo eyen na ni alaji taiwo azan ogogo to won fe se adura fun eleyi waye yen na ni ilu eko yen na lo se yi to je pe o ni agbara opolopo ni awon osere theater to je pe won wa nbe lojo ta awon eye ati ele a so pe opolopo won po gan to de je pe baba gesha wa be lojo yen opolopo ni nkan to sele sugbon ati se akojopo re ni papapa bayi na laagbo e ko to di pe a so pe ehn o dose to nbo be mo ni ka se ni papapa yen na lo se yi o jina gan e je ka gbo bayi
3: o awon aye soro si baba ajesha eyi lohun to se oro awon lesin kristeni ti won ma so pe didun ni iranti olododo ti ni muse lori iku gbajugbaja osere theater tawon eyan gba ti enni ologbe taiwo babatunde hasan ti opo eyan mo si ogogo yato si bi opo lolufe okunrin na se baraje ti won si se daro re lasiko to ku lojo 23 osu kejo odun yi tete de ba se nsoro yi ni eto adura si n waye lati seranti okunrin aguntasolo ti aisan jejere jagba mo awon elegbe re lowo lagbo theater yoruba irufe eto adura be kan lo waye lojo toside ojo kewa osu kesan yi lagbegbe ibute meta ni odun fakakos nipinle eko e ranti pe ogogo ati ore imule re yinka kodri ti won tun pe ni masomo ati eni keta won abe lanre ni won jo da odun fakakos yi sile lopo odun seyin ko to di igi aloye ti opo irawo osere lojo toni si gba ibe koja lati kose theater nipa be opo awon loko loko nidi ise theater ile wa lo pese si bi eto adua na amo un kan to gba fiesi ni bi gbajumo aderin posonu ni James Omiyinka Olarinwaju ti opo eyan mo si baba Ijesha se wa si bi adura oku na ati ohun to sele nibe ki se wiwa ti baba Ijesha wa lati darapo mo awon elegbe re nidi ise theater lo je tuntun nitori oni theater to loko nidi ise na lokunrin ohun orisirisi ipa aderin posonu lo ti ko ninu awon film agbelewo be lo si ti ni ajose pelu opo awon osere to wa ni kale lojo na bo ti wo ko ri ohun meji kan sele ni bi adura oku na to mu ka awon eyan bere si soro nipa baba Ijesha lori ero ayelujara akoko ni ti bi baba Ijesha se mura looto aso funfun kiniwi bi iru eyi ti opo awon to pese sibe wo lohun na wo aso na si dara lorun re o duro ore pelu fila lawo ewe to de ati imura re amo opo eyan ni won so pe kini kan ba aja oje apa re ni si olumini wo pelu bi yeri na se nju diro diro leti re be eti kan lo wo si won ni ni se lo tabuku imura ati oge re opo awon to ko oro sabe video to safihan bi baba Ijesha se de agbo na to je bo tin lo yika ni yeri re na nju sotun sosi ni won so pe o ye ki baba kaga mo pe ibi ofo lohun lo ki se party igbeyawo tabi ti ikomo won lo ye ki imura re ma se je yi to ma pa fiesi si ara re lona yi ni se lawon kan ti e so pe ko lo bo yeri eti iru eyi danu won lo ye ki iyawo re ti so fun onile pe kini na ko bojumu rara ko se pon baba ijesale won ni bi okunrin na ba ti e fe lo yeri eti gege bi oge olaju ode oni ti okunrin gbodo je yeti to le mo ni leti ki se oso to nju diro diro on keji to tun mu ki ori ero aye lujara ho soso nipa baba ijesha ni ti bi awon osere tiata elegbe re kan ko se turaka si nigba to nki won ninu video to safihan igba ti okunrin na lo ki feti abalogun to ti di feti a Williams bayi bo ti le je pe obirin arewa yi n ba oni tiata elegbe re kan soro lowo lori iduro ni amo ko wo baba ijesha to emeji nigba ti yen ki be ni idahun re ko yato si bi igba ti agbalagba ko fe da omode to nki lohun gan ni to si tete n ba oro re lo baba ijesha na si yi se pada iru isarasi uwa yi na tun waye nigba ti baba ijesha koko di odo Yinka Quadri baba na kan juwo si okunrin yi lokan ni ko si wo odo re rara amo sha o nigba ti baba ijesha tun pada wa ki ma so mo bo lowo o si da lohun dada bo ti le je pe awon oluse lame yi tokan so pe gbogbo ihuasi ta won ni tiata elegbe baba ijesha se si lojo na ko yato si teni ti won ko fe ri lawujo won boya yi lo fa to fi je pe okere ni baba ijesha na ti ki awon elegbe re kan ni se lo ki won papo lokan ko si je de odo won titi ti eto adura na fi pari ohun ti opo eyan so ni pe ni se lo si ye ki aderin posonu irora ma feso se laarin awon elegbe re yi won lo jo pe opo ninu won ko ti gbagbe oro ana patapata be gege bi won se wi
0: bẹ́ẹ̀ni òun náà lẹ ti gbọ́ láti ẹnu ẹni tó bá wa ṣe àkójọpọ̀ ìròyìn yẹn but ẹyin tẹ wá wà ń lé kí lẹ́yìn ká wá pè lẹ́yìn tí bàbá gíṣà ṣe lọ́jọ́ yẹn dó àwọn èèyàn awuyewuye ti ń lọ lórí ọ̀rọ̀ yẹn pé báwo lọ̀rọ̀ yẹn ṣe máa jẹ́ báwo ló ṣe rí kí ló dé tó fi ṣe bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n òun ti ṣàlàyé kan tó yẹ pé àwọn kan ò notice ńgbà tí wọ́n interview ẹ̀ ńgbà kan ó ní bóun ṣe wà yìí ó lóun ò tí ì get ara wọn ẹ máa pè wọlé o ẹ máa pè wọlé tẹ ẹ dá sí ìyẹn náà nírọ̀lẹ́ yìí ó lóun ò tí ì get ara ó ní ibi tóun ti wá yẹn ó ní ibi tóun ti dé yẹn ó ní àìmọye àwọn experience tóun ti rí ń bẹ̀ ó ní gbogbo nǹkan tóun bá ń ṣe báyìí ó lóun kàn ń ṣe náà ni ṣùgbọ́n àwọn èèyàn

0: because baba jeta kan to wa se nkan to doju ti mi ta le mo so lojo yen iru feti abalogun to ki baba jeta yen o ye ki se ki baba jeta gan ko lo so de feti abalogun ko lo ki normally as agbalagba o ki omo keni ni woye tete mi o o ye ku ki dada iru baba to tun ki yen ka ko di to tun ki baba se jeta yen na o ye ki baba jeta ko lo sibe ko lo do bale ku ki ka ko di but niko to ba ni ka wo yen ka ko di pelu baba jeta ti omo ni baba jeta je si yen ka ko di o ngo ko pa awon ti en da pa julo ni be ko pon ko ni re se ti to ba ye popo won le ni iru awon balagba se ki yen o lo ko ye ko lo do bale ko lo ki ati omo gekele lo ki agbalagba iwo ye temi ni o ngo fun a ni re se ti o si to wa on bu pelu iwa to wu ilojo yen ke se nkan to ko mo wu lo wu lojo yen to o ye ko wu wa to je pe iwa lapon le ni so engineer kasafa lu pe lati ide ko se mu ki ye ko to gan
1: e se gan ni hello hello hello e kuro le
2: e kuro le
1: e se gan ni ki loruko yan ti pe wo le tin pe
2: owo labi na nke
1: e se gan ni sir bawo le se bi oro isi
2: na o fe da si
1: oda oda
2: o lo so ara e di ohun irira be mo so imura re yen lati o ti di si be to ba so pe tori pe ohun lo si bi kan ohun de ohun o get ara nkan to wa nse lo te pa ni mo be ni o iroye wa loke ni nkan to ba fe se ko se to le ba so mode ni Egoronu ba pa da wujo awon eniyan ba won yen asikene to sele yen o ba pe o furo o mo nkan to sele o kan rin
1: ni
2: o kan rin iye pe ko ye o o mo ma se nkan to se ni
1: nkan ta awon eyan na ngbe kiri niyan pe bawo lo se ma se oru nkan be yen o mo pe won wa be yan kedun bi ni e se gan ni mo dupe fun iwoye ti yin 0805551110 o ni number to jade sodo wa nbe yi ki le ri si nkan to sele ye se looto ati lododo se tabani ka ma so se nkan ti baba geja so se yi nipa nkan to na ti salaye sile nje o se bojumu lati gba na to na ti de na o ye ko ti le get back to his own sense now at least o nkan ti awon eyan wo lojo eniyan at least bi feti abalogun se look ri dress eyan lo da po dun die pe ah o mo pe awa ba yan kedun ni bi ni kin se oru imura to ye ko mu leleye be na ni yin ka kodri e ri pe yin ka kodri kokko ma ko fe gbo we leyin e lo tun wa wo pe aboya o ti eni to wa legbe to tap pe pa eni ki e lo fi wa gba e mo gbo awon kan be hello hello e kuro le ki loruko yan ti pe bo le tin pe Hey, hey, gbo yin dada o. Hello, hello, hello. O da mo gbo yin ben. Lati ilu Ekiti. Okay. Ewo le fe da si be. O ti rebete network yen o te wa fa ko wa o ke daada eyan na lapa ibi ti awon wa yen a de wo mi o toro ni gankan ton fe da si eyan na ni oro baba gisa yen laarin iseju bi meji nitori pa akoko yen te ti lo 0805551110 kini kan te ri so si oro ti o sele ye ni bi ti won ti se ti won ti gbadura eyan na ni awon odun fakankos ton ti gbadura eyan na fun alaye taiwazan to dologbe ni bi ose bi melo seyin kini kan ti eri iwa ti baba gesa wu yen nje o ti da nje o ti bojumo bo se dress yen nje o ti pon won le nbe yen ati pe nkan ti feti abalogun se bi o se fe da lo yen nje o ti da na gbogbo awon eleye ni mo fe ki a wo ko to di pe adasi oro yen na ni iroleye pe oju wo gan leyin gan fi wo ba o le se ri si because emi temi o mo judge in a way as in nkan to ti so tele pe ohun o ti wa okay pe pelu gbogbo awon nkan to n ti ri nbe yen gbogbo nkan to n ti encounter nbe yen pe ko je ki ohun wa okay pe bo n se wa ohun ti get around sugbon awon mi wo pe no o ti get ara e o de rin o ti get ara e o n je o ti get ara e ki je pe boya o mo bo se fe we hello hello eh network hello network yen o da o da won de gbianju bayi lati pe wole network yen o da e ma binu oro yen po gan awon fe da si oro yen gan by ṣugbọn akoko yẹn ti lọ e je ka ma fi eleyi se lọ yẹn na fun ti iroleye nitori pe akoko yẹn ti lọ gẹ mo ye so lekan lagbara ogo olorun to ba di ni ojo mejo e gbadun eto iju be se gbadun leni lo mo de dupe lowo gbogbo awon to je pe ajo ko woni se to yẹn na fun ti iroleye gbogbo yẹn na te ti dasi gbogbo yẹn te ti wole patapata ni mo dupe lowo yin o bi ba se tan national omo ka futa mr damondi ati opolopo awon to je pe won darapo mo madam fun mi lati oja oba ni ilu akure iya ze mu kiyin lapa be ati afokarim ni osokoti mo dupe lowo mr sunday engineer kasaba eyin na se gande o o da je ki a ma lo iyen na fun ti ose ye loruko gbogbo awon to je pe ajo ko worin se to iyen na fun ti iroleye loruko iya afin oladele mojisola emoje ati loruko ba mi iyen na ni sikal akonde ati loruko olowo button mi iyen na fun ti saaye iyen na ni oredola orezin ni mo se dagbe lori eto pe ka fire pade o otun di ni ojo mejo o oruko temi oji pada e wa fe pe mi leyin eto number to jade si odo mi 0706427018 0706427018 oni number to jade sodo mi e ma gbagbe to ba di ni ojo sunday je ka tun pade lori eto wa eto yin eto owuro ologo ni dede ago meje abo gugu eyin tede so pe gbadun e ka gbe iranse olorun yen pada wa lose to bo e se gan ni e gbo wirin wirin lagbara ogo olorun iyen na lose to nbo o da je ki ma dagbe lori eto e o di ni ojo mejo

0: ti orun ni kin tun so fun ni wi pe bo su se nlo boju ota pon bi na bo ran bi orun loruko jesu won ni rowo mu lori yin be lo ma ri ko ni yi pada e ja pade la ro la o gbogbo eniyan ninu ijo Christ Apostolic Church oke oluwa ko gbagbe mi to wa ni ayeyemi street isolo lakure layin lepo fuki mass filling station adua ola ma lagbara times 2 ni lola yen sa a ma se laaro atun ma se ni role sugbon aro la yen gbogbo eyan to ba nbo o gbudo gbe bottle water dani to ba tin bo o mi ye ni sa gbe wa laaro la gbogbo eyin te n wa se gbogbo eyin ti e n wa omo gbogbo eyin te n woju oluwa fun oju rere abi anu e ma bo laaro la mi o mo to n la koja ma bo nu jo Christ Apostolic Church oke oluwa ko gbagbe mi ni eyin lepo fuki mass filling station ayeyemi street isolo lakure ago mejo la ma bere adua yen lola o tori pe ola yen ma ni agbara gbogbo ide ma ja olohun to nse sere o ma joba lola o so olohun fun e lo enu re lo ma fi bere kosi kon kosi magic nibe ohun to ba de bere o ma wa si imuse ninu adua tola olohun ma laju afoju olohun ma ji oku dide olohun ma mu aro lara da olohun ma so agodo lomo iwo to ti diu fun igbe yawo ma bo laaro la oro re o soju lasan o o ni adua pelu solution kini solution yo na ni awe o na ni soru o na ni pe ko fenu re gbadua je ka pade laaro la to ba nbo ma pe number yi o na ni 08082 60 35 27 29 WhatsApp line yen gbogbo eyin te ba nfe lati pe ka to yin sona laaro la e pe number yen 08 60 35 27 29 a si ma gba ipe na lale lori number yen mo fe gbadua fun awon bi 100 pere wa go mewa ti ma ti kuro le gbogan yin ma be si gbe call lati ago mejo to ba nbisi ma pe to ba nbisi ma pe momo un sukun lori omo re ayo re ti de ogo omo yen ti be si faran bo se ngbo mi se eto aye omo yen ti be si yi pada e ma bo e ori anu gba
1: amen
0: jesu olowa wa
1: amen eja ka eja sare wo text message arabirin yi oni ti won ba ti ni ko wa gba nkan rere boya bi contract o le ya ti to bi e merin bayi ohun ton ba ti jade si ta ko ma lo ohun afoju ko wa lantakun
0: oru eniyan ni jadua eni to ba nfoju ko wa lantakun agbara kan lo duro soju ona de agbara ile baba le fa agbara ile iya le fa agbara juni lo le fa awon na pe ni gbendeke
1: oh my god
0: you go nowhere ami no ndi eni ba da ti ni ami ye sira bo kowo jo ko ni mo to fi se bo sowo ko ni rojo ko ni rere e kan wa loju kan na ni oru awon yen ni won gbudo ni ba pade pelu olorun ati woli re mo ti ran to foju ko ti mo ti gbadua fun ti o foju ko mo ki soro enu o so make sure pe oru eni to test message sin ko ni ba pade pelu olorun ati woli a de ri tu sile lowo ogun gbedeke jesu olowa wa
1: amen amen o eja de oke lona ka to mu ka to test waju
2: Ọlọ́run Bàbá Prophet Pastor Akọ́ṣílẹ̀ Ife Dayo ń ṣe bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Nínú ìjọ CAC òkè Olúwa kò gbàgbé mi nílùú Àkúrẹ́. Òun la ṣe ń pe gbogbo ènìyàn. Sínú ìpàdé àdúrà alágbára tó ń wáyé ní gbogbo ọjọ́ Wednesday lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀. Tí àkòrí rẹ̀ jẹ́ wákàtí àánú àti ìtúsílẹ̀. Hour of Mercy and Deliverance. Aago mẹ́jọ àárọ̀ sí méjìlá ọ̀sán ni 8 AM to 12 noon. Kí ni ìṣòro tí ń bá ọ fínra? Ìwọ náà máa bọ̀ kí àánú ó tu ọ sílẹ̀ o. Wákàtí àánú àti ìtúsílẹ̀ ní gbogbo ọjọ́ Wednesday. Aago mẹ́jọ sí méjìlá ọ̀sán nínú ìjọ Christ Apostolic Church. Ese oke oluwa ko gbagbe mi to wa legbe funky mass filling station ayeyemi street isolo nilu akure ni ketele yin ipade adua ni baba nlanfani lati ri gbogbo eyan fun igbadi niyanju ese nlanfani lati ba wa josin ni gbogbo ojo isimi ninu isin to nbere pelu sunday school lago meje si mesan aro ati isin ojo isimi gangan lago mesan aro si meji laosan ifranse olorun alaye prophet pastor akoshile ife dayo jp ni olorun lo fun itoni ati adua e ma pe baba sori number 08060352 7 729 ma bo jesu ba opade
0: be la deri
1: ka to wonu oro olorun iranse birin yi ni to ba wa lo ni ola nje on le ri anu gba oni gbese po fun
0: o o ma ri anu gba obere oni gbese yen to jesu wa
1: be ni
0: eri pe nigba to ri jesu o san gbogbo gbese re abi
1: ben.
0: So to na ba le wa aso gbese ma ya olorun re awon kan wa teti won ma nwuwo fun ati se ife olorun won gba ipe owo yen ni kan sa ma se sa to olorun o ba ti si ninu oja to nta gbese lo ma je kuro nbe o ni efa layo lori ise yen ohun to le je ko layo lori ise to nse ni pe ko gba jesu laaye ninu ise re ko faye to olorun le o le ma lu aye olorun pe mo ti kesari ohun ti esu oto ni tolorun oto ni o le ma lo ojo isimi fun ojo oja ko je pe oru ola weze ti gbogbo eyan ma kun church fun adua iwo ma ragabo ise re wa lo ntaja awon to ngba lowo re de duro ti o aso gbese lara eniyan leni orun ma faya to na oru awon won yen gbodo pade olorun laaro la ninu ijo Christ Apostolic Church oke oluwa ko gbagbe mi to wa leyin lepo fuki ni ayemi street ni solo ni akure south yo da fu gbogbo yin
1: amen eje ka wo oro olorun
0: ni soki o ko jesu
3: amen
0: an lo nu ore olaba wa soro oro ta fe gbo yo se wa lanfani jesu oluwa wa
3: amen
0: iki lo oluwa ni kin so fun ani pe gbogbo eni gbogbo eniyan to ba ti kuro nu christi o da bi eka to kuro lara igi o ma gbe sonu ni o na la so ipe ko se to le da se
1: beni
0: woli gan o le se tolo o ba fun ni kokoro ati se to ba se oju re le fo si ari woli to tu yan le to wonu idi
1: beni
0: ari woli to segun wonu ogun so to eni kan to ba ti kuro ni ato olorun o ma soro fun lati le je nkan to ye ko je laye nwe joanu ori kan dogun ese kini de kejo
3: emi ni ajara to to
0: jesu ni ajara
3: baba mi si ni olusogba gbogbo eka ninu mi ti ko ba so eso
0: awon ti o ba so eso
3: ohun a mu kuro gbogbo eka ti o ba si so eso
0: gbogbo eka to ba so eso
3: ohun a we mo ki o le so eso si
0: hallelujah
3: hallelujah
0: eni kan ni ba wa nu jesu o yato sen to wa nu aye eni ba won sogun akure opolopo kwaya lo wa nbe that means pe won ti yara won kuro lara ajara opolopo prayer ni kristeli o lo bi ton tin jaja ogun lo ni bayi o da prayer ni kristeli bawo lo se ja kristeli kristeli ologogoro kristeli alaja so o ti kuro lara ajara eni ba de ti kuro lara ajara
1: nje
0: lo ngbe o yes
3: eyin mo nisisiyi
0: e mo
3: nitoro oro ti mo ti so fun yin
0: oro ti mo ti so fun yin
3: e ma gbe inu mi
0: e ma gbe inu mi
3: emi o si ma gbe inu mi
0: eni kan to ba ti wa nu jesu o ti lo ngbogbo o ma lowo o ma lola america oni le fun lati wo
1: beni
0: ko so n to ma do wole ti oni dun sugbon to ba ti fi olohun sile to ro po gbon ju olohun lo la la to ro ke ni o ile lo nbo yes
3: gẹgẹ bi eka ko ti le so eso
0: fara o le down ko se leyan olorun awa ma n gba itoni ni igba mi won le gbe eyan wa kon lo sick olomiran won le ni ko le re ko le la ko le soro ma ni ki koko be lowo olorun ma gba itoni to luwa ba ti ni ko ma gbe bo eniyan ma lo pelu idalare emi ran wa emi ani ko ma gbe wa o tori pe owo olorun wo si lara
1: beni
0: so awon yen ti ko won ti yara won soto kan to wonu aisan yen won mo olorun rara rara ra yes
3: bi ko se pe o ba n gbe inu aja
0: o
3: beni eyin
0: eyin
3: bi ko se pe e ba n gbe inu
0: mi
3: emi ni ajara
0: emi ni ajara
3: eyin ni eka
0: eyin ni eka
3: eni ti o ba n gbe inu mi
0: e to ba n gbe inu mi
3: ati emi ninu
0: ati emi ninu re
3: oni yo so eso lopo
0: hallelujah
3: hallelujah
0: to ba ti ni jesu o ti lo gbogbo mo mi brother to n gbo mi o pe to ti n le o ba o sise o lakojo o ntaja o rere o roju owo o ti won ti promise any visa america won ja abola kini ekeje keta o ku onu olohun ni ko so on tolohun le se darapo mo ipejo padu atolaye ko wo on tolohun to ma se nu aye re momo yen gbo mi bayi omo re tin sukun le lori pe mama mo ti deal fun igbeyawo mama mo ti deal fun oko mama ise mi o lo dede adua ni sa enikan to ba ti wa nu jesu o ti lohun gbogbo loruko Jesu ijoba orun koni bolo wa Jesu ni ko lo le se iwe John 10 verse 9 to 10 ani akoko
3: emi ni ileku
0: emi ni ileku
3: be enikan ba ba odo mi wole
0: ba ba odo mi wole
3: o ni agbala
0: o la agbala
3: yo wole
0: yo wole
3: yo si jade
0: yo jade
3: yo si ri koriko
0: yo si wu bi koriko yes
3: o le ki wa bi ko se lati jale
0: o le ni esu
3: ati lati
0: kan en kan to ba nwa owo lona biribiri abi to lohun fa ranse ranse lo to ba ranse olohun lowo o le ni won 419 ni won olorun nikan ni olusu agutan rere yes
3: ati lati pa
0: ati lati pa
3: ati lati parun
0: ati lati parun
3: emi wa
0: emi wa
3: ki won ki o le ye
0: kon le ye
3: ani ki won le ni lopo
0: kon le ni lopo lopo
3: emi ni olusu agutan
0: rere emi ni olusu agutan rere
3: olusu agutan rere
0: yes
3: fi emi re lele
0: hallelujah
3: ni ori awon agutan
0: o ni ajara yen o ni kan lo ba ti mo gbekele ko si eniyan kankan leyin olorun e je ka sa tolorun wa ati wa losu baba ba ati wa losu baba ba agbodo gbori wa wonu adua opolopo ba ni baba ba e ba won gbagbe church ojo sunday won lo taja odun to ba di january ekun na ma sun won ni won lowo omo won fe wo school bai won tin taja yin lati ojo won lo church o won ni kon wo school bai se no round ton tun fe lo gba ship won fe lo gba lapo kini tumo oja to n ta ti o so lohun be nigba to ba ti ku lara jara gbogbo to ba dowo la ma gbe ni tori na igbodo sunmo lohun akoko ta wa agbodo gbadua forilede yi agbodo gbadua fi ipile ondo agbodo gbadua fu ilu akure agbodo gbadua lori omo ta bi ati oko ti aye wa ko le ni itumo ko orilede le se fi yan golaye to na eyan omo lohun te ngbo mi e je ka sunmo lohun nipa be agbadun lohun wa oni sunmo lohun o oro e ko le sunmo o feran re o ese lo mu ya pa wa dagbere fe se ko le mo bo se fe o bolorun laja ko le roju rere re ese a ma dina dua ese a ma fe ni seyin ese a ma je ki egun ma ja omo lati ran kini de kerin loruko Jesu egun oni ja yin okan yin a se bale e ja pade la ro la ninu ijo Christ Apostolic Church oke oluwa ko gbagbe mi eto wa leyin lepo Fukimas Filling Station Ayeyemi Street Isolo Lakure te ba nbo lati le Sharod e bole ni Stadium Junction ele nlo se Ayeyemi Street te ba nbo lati le Sharod ele bole ni Ojo Osodi Junction ele nlo si Isolo ni Ayeyemi Street ile epo to wa nbe yen eyin ile epo yen gogo ni church yen wa to ba je oba ile lo tin bo abi Napa abi Osile abi Oda abi Iju e bole ni Jomu Junction egbe okada ele nlo si Ayeyemi Street ni Solo leyin ile epo Fukimas Filling Station ile epo kan soso lo wa nbe ko si ile epo meji ni gbogbo Solo sesi yen lo wa leyin e ti ri sambodu yen gadagba bayi te ba ti debe wole ede ni afani lati ri woli Olorun fun itoni ati gba ni iyanju o ti sokosukun le oko o romo bi gbagbe e awon to nwa lo le so mi o kin give testimony lori afefe Olorun ni o kon ti owo tun ba se kito si mamu I need ati ma pariwo rarara Olorun lo ni se o lo ni oko e ma fun mi ni oko e ma mi o igba mi o ton wa be je ninu so ma ni ko need e gbagbe e fi yen pamo tori amu eti to ngbo awon eti mi na wa ton ma gbo testimony wa yi pada that is why oro soro so lori afefe gbogbo eyin te ba nwo omo e ma bo lola o wa ise ma bo lola o ma lalakala ni ma bo lola o ma jeun loju orun ni ma bo lola o ma ni ibalopo ni ma bo lola iwo to ye pe egun ma nle iwo to ma ri ni ilu to ti bi o iwo to ma sa igbe loju ala iwo to ye pe o ma ri pe awon to ti ku lo ma nri o ma ri awon to ti ku le yin be lo nri laarin awon oku ma bo laaro ola solution wa ma ro pe ala lasan o ala ogo o o ti ala so fun ni pe mura re o mura re o loruko Jesu ori yin oni gbabod e ma pe number eleyin eto yi 08060352729 eyin te wa la America awa lori TikTok live and direct awa lori Facebook 99.9 FM live and direct eyin te wa iwe igbelu e le comment sori WhatsApp e le pe mi lori WhatsApp ma ba yin gbadua iwe yin ade teyin lowo momo e to je pe egbe aso lo nro kiri omo re wa la America kori we igbelugba o sakokiri mura o iwo lo ma ba gbadura tayi omo ya fi da o loruko jesu omo re oni mo fo wale o okan ya se bale ko lu akobu se ore
3: amen
1: e je ki ade okilom boya e fe je ki awon baba wa ninu oluwa ku

0: France go make it out and enter in. Jesus duro di o iwo la ri ka.
1: Ope ni fun Olorun Eledumare. Awa re lori eto kini bibele wi ni ti asale yi. A dupe lawon awon eyan Olorun to n dasu wa lori eto yi ni oruko Jesu adara fun yin o.
2: Amen.
1: Awon eni bi eni eyan be eyan en to Olorun mo to n dasu ise iranse Olorun mo kin yin oruko Jesu adara fun yin.
2: Amen.
1: A o se de bi ire o.
2: Amen.
1: Baba wa olujasile ijo Voice of Testimony International tamasi iranse Olorun alaye Aburu Maku Stephen Ojo Adeyemi won ti wa ni ikale baba e kaabo e kuse Oluwa.
3: Oluwa ku ise re aki gbogbo awon ti won wa ni ile ti won fe 13 leko lati gbo wa lori kan ni Glo 99.1 FM aki gbogbo apatapata awa ti a ma ni ore ofe lati radio wa si ikanni ni asale ati awa ta ti mo eto kini bibeli wi mo ki wa loruko Jesu a o fi ayo ladun ija
1: amen
3: pa julo a fi akoko dupe lowo awon to je pe lala ife account lala ise onkon ti won so pe eto kini bibeli wi bo je eto ti won like ti won si nawo fun wa mo ni iyin rere na ile nse yen mo gbadura bi pe loruko Jesu ni ona iyanu olorun ma ba yin pade loruko
1: amen to baba ni asale e gbadura fun aka tun tesiwaju
3: ogun foruko olorun
1: hallelujah
3: a tun ti de sori eto le ni oluwa gbenu wa so
1: amen
3: lo wa fun ise iyanu
1: amen
3: lo wa fun ise igbadura
1: amen
3: ore ko ni itumo
1: amen
3: a o yin olorun
1: amen
3: Jesu agbara wa
1: amen Ma ni oni la o to ituma ala ni ituma ala na o so ni oni baba kini di ta awon eyan fi ma da si se oluwa awon eyan ki fe ma da si se oluwa kini di ka to so fo pin si baba
3: ah oluwa ran wa lowo
1: amen
3: ire di eni pe oro ti e bere pe kini di ti awon eniyan o fi fe ma emu da si ise olorun hallelujah
2: hallelujah
3: nitori awon asawo to ti wonu ise iranse awon oni mo pe ni asawo iranse po dara dara praise the lord
2: hallelujah
3: ton ti so pastor di ogun ton pastor pastor di ogun so awon yan gba pe ani o le ni won o le ni gbogbo won won ti ka won ra pe bakan na iyen je akoko e ba wo ewa ti awon sa e pe asawo wa lara ewa
2: Beni.
3: Olorun ran wa lowo.
2: Amen.
3: Ori awon asawo yen ni ko je kokoko loko gba iranse Olorun gbo mo to ba ti ri won ba won gba ipe to. Wa ni o le ni won. Iyen ati pe keji esura opolopo ni iye. Won mo pe ise Olorun lo ni ohun lo lere ju. E ba gbo nkan ti Bible so ni we Galatians chapter 6 verse 6 7 yen. Oni eni to ba fi rugbin nipa ti ara yo kai di baje. Sugbon to ba fi rugbin nipa ti emi oni yo kai iya ni pekun. So now elomiran ra moto 400 million. Hallelujah ninu aye yi idibaje ni to ba ya fi ile
2: ko
3: to
2: abaje
3: ake ake danu elomiran ko le 500 million to ba ya ile yen awo ile o ti taye raye original ile orun lo wa ibi to lorun ti fi ipinle to fi goal se ipinle original moto orun lo wa ara la ma nlo ninu aye la fi nsise ba ti di orun yen ni na ma ma lo ninu aye ohun meji lo ma gbe niyan sise emi ati ara sugbon ni orun emi ni ko si ara o ni labor you don't need to labor for anything before you achieve it when you get to heaven loruko Jesus is going to be interesting very well I pray that you that are listening to us and I myself when Jesus come we shall be able to rapture with him in Jesus
1: amen baba ni o bawo ni eto ti ola ti a pe ni profisi ti fe waye bawo ni ba eto awon eyan wa pe wa pe won ni eri ise iyanu olorun si ni sele bawo lo se ma waye ni ola e so baba
3: ola olotu oro po nbe aye o si fun wa lo titi boya ojo mejo nipa ti ala ni gba ko awon eyan ma pe a ma soro o le je ibere la kan ma fi eni down
1: ben
3: pade fokun si ti ola sele kan sele to fe mi ka gbadura kan e to ku yi ti odun to pari a ma se le bere lowo olorun kan ko gbadura wa
1: be ni baba
3: o ta fe fi gbadura ni pe bere Matthew ori keje ese keje a o si fufun yin olorun o kin se eniyan ni igba kan olorun lo mi fun awon enikan ni ogba ile agbadura olorun de gbo olorun o ma ngbo adura
1: be ni
3: mo wa di moto kan ni kan pa de mi na gbe moto temi wa awon ba kekere ti mo ni mo gbe debe moto ti mo gbe ayan na fe moto yen lo die sugbon mo wa di moto yen emi olorun ki bere mo a bere moto yen mo fe bere mo ni awon so pe loju kokoro ni mi mo gbere moto ile wa mo fe bere ni olorun de lo mi fun iya yen ko si kokan ti mo ni gba lowo e ni gba to wa di ojo keji to wa ki mi le pe dadi e se ana o mo ni mo fe soro kan o ni ki le fe so yen mo ni mo mi mo jere moto kan ni ko ma di o ni ye wa te fi so dadi ti gbe fun yan lana mo wa keko wi pe o da ke yan bere ah egbo mi obi to bi omo mo de ma bere ko fun ni ohun to n fe ojuse eniyan niyan ojuse olorun ni pe olorun oni se be o ti ni ke bere te ba bere ele rigba ni ola mo wa won ta ma jojo gbadura papo ta bo bere wa bere ohun to wu e lowo olorun ni to ba ti bere yen kodin to pari oluwa le se
2: amen
3: ojuse olorun da lohun
2: amen
3: ma de focus ni ola ni oloko ni your voice of testimony to wa ni opposite primus ni oloko temi dire e bere ijo testimony nbe awa ti abade mo bi a le pe ero ilewo wa 09045242416 ele n bere ijo testimony ko sani ti o mo loruko Jesus yo dara fun wa
1: amen baba nipa ti fi po fi sin yen mo ti fa bere bere kan se enikan pe wa in fact no si ni o tin wa se wa se sugbon nigba to wa si ko pin sin yin baba o ya mi lenu o tin sise o baba kini idi
3: ah idi ni pe ko si di kankan ko sa si di kankan nbe o gbadura olorun gbo ni
1: o bere
3: igbagbo e mu larada ni o bere be ni igbagbo e lo mu larada o bere a nse ipade ta ma npe ni 40 days ta ma fi nbere odun o mu string wa
1: ati beni
3: ati nkan tun won fi n gba eje o de ko sowo lun lorun o de rise bayi pelu ori ofe christi bayi o wa ni ki la npe ilu okeigbo be lo post e lo
2: ele oluji local government
3: local government be lo wa loruko jesu a si ma tesi waju
1: amen
3: si de ni pe o bere olorun si da lohun
1: o bere olorun si da iwo to gbo mi bere baba ibere kejire awon ma pe wa won ni e ma so wi pe kini diti alabuburu saju alarere lo
3: a ma so dada lori eto yawon yan pe wa fun ibere yen ma so pe alabuburu sanju alarere lo alabuburu enikan le so bi mi pe a so pe alabuburu bawo lo se wa san ti okan kan ba laala to je ala to buru dara dara eh koni simi a sise le lori okan yan gba ogbe a gbadura oru yen gan lo ma gino ma ti bere adura to ba de gbadura yan olorun a gbo so alayan oni wa si imuse be ti mo laala rere o ma tutu sibe ni to ba gin ana apa ya ana ani ani mi mo pe ala ni mo ti ela koni sise le lori so oru ala be yen ko de le se ala rere te yan la to ba sise le lori ko le se ala ibi to ba la to ba sise lori ko ni se o se ri niyan so la se ma npa ni owe pe ala buburu fe san ju rere lo tori pe to ba la ala buburu okan ya gba ogbe wa gbadura sadura ko de ni se beta ala rere re to ba kan ala to ba gbadura le lori ala rere ko le sise o olowa ni akure ti wa ti wa nbi enikan sile ku fun eni London ninu moto o wa sise le lori o wa so ku wa do lori ala yen ko le se o digba to ba sise le lori loruko Jesu yo dara fun wa
2: amen
3: o ma so pe ala buburu san ju ala
1: rere lo o le ti gbo yen iwo ti o ba la la buruku gbadura iwo to ba de la la rere o nilo adura na ma relax so baba ni ta sale ni so kikile ni fun wa
3: ah on ti ani fun wa ni asale na ni pe bi ati mo pe ni aya eni a ma nsoro nipa ala amen
2: amen
3: ati to wa ni waju aje npe ni don't hide your dream ma se pa ala re
1: mo
3: ma gbe ala re pamo ma pamo o tori ala to ba la yala o dara tabi ko dara o gbodo pamo to ba pamo iwu wa nbe ere ti iwu wa nbe ni wi pe to ba pamo yen you will not know what to do o de ni ewu ala o de se lasan a ma so fun wa elomi a lo nla la iba ko si kan to nje ala iba o hallelujah
2: hallelujah
3: ani be ni ani boya iba to se ore kun laru ala to nla yi iba kan kan kan mo so fun wa olorun ma nfi ala o ma fi to awon eyan to ba feran ni papa julu awon kan wa ti won kin la la ohun ti o dara ni keyan kan su ko jin layo ko sun layo ko gin layo ah lo ma sun le ni o ti o ri kankan o je ohun to buru oruko Jesu yo dara fun wa
2: amen
3: ti won la ala agbo ohun ta gbodo sa gbodo mo nkan kankan wa to ye ko ro mo ala wa praise the lord
2: hallelujah
3: oruko Jesu adara fun wa
2: amen
3: don't hide your dream it means look for interpreter for your dream
1: why tumo fun ala re
3: look for interpreter olutumo fun ala re awon ti olorun fun lebu lati tumo ala praise the lord
2: hallelujah
3: ari bi awon joseph ninu bibeli hallelujah
2: hallelujah
3: ari bi awon daniel ninu bibeli to
1: pe
3: olutumo ni won to mo ti wa ti eyan be na wa ninu aye bi bi a se wa leni loruko jesus yo dara fun wa
2: amen
3: ti akoko ba igba wa ni bi akoko die hallelujah
2: hallelujah
3: o ma tesi waju ni ojo mejo sugbon ja so nipa koko meta to ye ko mo nigba to ba ti laala akoko ni wi pe wa olutumo ala re lo genesis chapter 40 verses 8 eni ta tumo ala ti o la wa
1: wa lo
3: to mo po ni e ni olorun ti ko ni fi ojo pe aina ti ko ni fi aina pe
1: ojo
3: temi olorun wa ninu e ti o ni so ni ri ata loju orun to lo tani kun ju lori iba to de de le to de gi o de lo ra ta je hallelujah awon to ma fi emi olorun tu mo ala wa ru won lo that is number 1 koko keji ni wi pe don't agree with your dream ma se gba pelu ala
1: gba pelu ala re
3: iba to ba ti la ala to buru ma gba pe o ni agboti alase gba Genesis chapter 40 verses 18 ala se gba wi pe ala to nla yo because of she two men won de geun lori ko sise le lori hallelujah o gba pe bo se ma ri na niyan o ni pe wa agree pelu ala e pe won no ma gori mi won de ge na niyan ko de ye ko ri be so that is number koko keji koko keta try to work on your dream sise lori ala re to la ba buru ko tumo si ko ti se hallelujah o
2: hallelujah
3: malu ba leyan loju orun ngba to jiwa kan bara e lori bed abi bole te ma bara e se malu ti ile eni ko ti ile e so sugbon wa sise le lori ko ma ba wa wa si mu amen
2: amen
3: so wa sise to ba je buburu ni sise ko ma sele ti buburu to ba je rere ni sise ko le je ari agbotin ati alase ninu bibeli hallelujah
2: hallelujah
3: alase agbotin at genesis chapter 40 verses 9 ni bi ti o ti la ala re beno ni ari alase genesis chapter 40 verses 2 ibi ton ti la ala won loruko jesu adara fun wa
2: amen
3: amen pelu ori ofe christi a ma tesiwaju ni ojo mejo hallelujah o
2: hallelujah
3: awon ta ba fe keto ma tesiwaju a le ran wa lowo amen
2: amen
3: sa le ma fi gbadun eto ye so number wa re 09045242416 ade fa koko ina dupe lowo olorun fun eni ti o kan lai pe lai se anything to de pe wa to ni baba eto yen awon like e loruko jesu adara fun wa
2: amen
3: amen
2: amen o le ti gbo ye o number wa le kan si 09045242416 nitori akoko wa ejo eran eti lowo ka akoko ba le tesu waju mo ki awon oga loga loga ile oli ile ise yi loruko jesu adara fun ni loruko jesu
3: amen
2: mo ki awon engineer wa ni loruko jesu adara fun yin o awon to wa lenu iloro ni loruko jesu e ni sise se mo ki awon ti ajo rin papo ni loruko jesu adara fun yin baba wa eda fubutu ni loruko jesu mo ki yin o oruko temi o ma ko ti yi pada o Pastor Eniola Michael ti gbo yan ma se eniyan Olorun ni oruko temi baba e daruko ile kan se kara leke a to ma lo
3: oruko mi ni iranse Olorun Aburumaku Stephen Ojo mo de lo akoke na lati kin iranse Olorun na a to wa ba sise iranse lati Eko iyen Pastor Gbenga Aburumaku loruko Jesu lati ijo PCG ni Eko loruko Jesu yo dara fun wa
2: amen
3: mo ki won pe won ku se baba o won tun padọ lati alaafia
2: amen o le kan si pastor Gbenga Adeyemi emi na kin yin o loruko Jesu e ni sise se
3: amen
2: oloba temi re 07067497125 ni oruko Jesu mo ki gbo wa pe orun ayo laosu o daro

mo tun ti debi ba si ori radio ti wa gangan funra lara wa to kale ka si ijapo ne won ni ilu kan be ti an fi pe oruko bi ta wa e wo ni ijapo tori ile ise ti wa na tobi o se pe oruko street ta wa daada nibi ti glow fm 99.1 to ti lalehu bi igba ti won ba gbin ila to hu to yomo daada ile ise wa gbarada mo tun de lone omo mejeje re omo baba lalede tin je leripa iko mi oge omo ye niran ara ajoba jini mi omo legudu ayo abuero ara ope anu ara omo kekun ti tayaba laso yara rogodo eni gbedin owo iko mi mo mo gbele hu iko mi mo gbele hu segi mo kaku omo igbolojo niran ara bi niran mo gbo mi mo lemi la mo wo sirimu sirimu emi la mo kokon sirimu sirimu kokon lo won owo won ninu gbo nla igba nla ni won fi won wo fayaba obirin o lakaka ko lohun ojoye niran ya mi ni ba je le san mi ta ni o sai mo pe le san mi don joye lo ewo tin ba ni mo ke lo yo po to be ge e je nsin mi si abe mo nbo

se mo so fun yin wi pe ki se mi nikan le mi o mo wa olohun ni si ale nikan ngba ti eyan ba lo nje omo ogoje odun ole ti o ba tun le tun ni yawo ni le e mo pe eyan o tun buru ja eyan o tun buru ju sugbon nitori wi pe ko si ani temi o gbe wa bi te ba ri eni te ri pa eni mo lanfani o ah ninu le won won ko leko koni fi se to ba nse tabi nkan to gbamu to fi nse ounje koni fi pamo fun yawo re mo nbo.

0: baba mi ni ma korin ode kan nigba ti won wa laye ebere pe bawo ni won se ko won ni mo bo lo aye mo bo lo aye mo bo lo aye irun bi ya bo lo oni diri o mo bo lo aye irun bo lo oni diri o mo bo lo aye irun pe n peju bo lo oni diri o mo bo lo aye irun agbon bo lo oni diri o mo bo lo aye irun tin bo lo oni diri o mo bo lo aye bi baba mi se mo sun jala nigba na nu pe baba kini tun ma gbogun te n wi tori ko ye wa nigba na ko ye wa ko gba ibi kankan ye wa nigba ti mo nso yi sugbon nigba to ya mo wa ri wi pe e wa ede ni won ti bo kinu awo omo ba le mo dun ta ba tele won lo ko ngba na te ma ti wa le sese bayi pa ti won fe se leyin ati mo pe won ri eran nu ko ba je alase ko ba jo kere ko ba je ran mi ti won ba ti fe se lule lo fi ye ki omo mo moju aye igba na ni won ko abeyan se mo woju pe woju mi gbogbo oro tin ba so lo mo mo sugbon laye ta wa yi e bi omo yin lere e ti e woju omo yin wo tin ma soro kan lo e fun loju e ri pe ko ni down tori pe won o ko beyan se mo mo oju teyan ba so pe ah mo soro yin mo ko ye awon omo sin nigba to ti di aye you are welcome daddy you never wake up awi ni won ba ni awi awi e wo mi o gbo ibe ma je yin mi o yo mo nbo
1: ah alaje oni moju ba ki ba mi ko mo se iba iba lowo olodumare olodumare agotun atede lebelege sagbeji ara moju ba ko oba mi ko mo se iba pete owo iba pele mbese iba pete lerise ti ogun to ede gbogbo lo tan olojo oni moju ba giba mi ko mo se iba alaja to
0: omo mejeje re mo ni emi oni se ifara koja nti mo fe ki eyin ara ilu o gbo loni a menu lo si bi eran ko kan ibi eran ko kan to je pe gbogbo ose si re pata nlo yato fun awon eran ko yoku awon ode ni won mo mo awon ode ni yo mo mo awon ope ti won o ba gbeban ki won degbo lori won o le mo nti mo nso yi kini ru eran ta fe mu itan re wa lasale yi mo nbo
1: papa bi eji ya le ta ode degun ode o le parun le ti wa o kekere le wa ogun diran ni agba le wa ogun le gbe omo kekeke le wa o ogun depo ni mo bode nile ni won sagbe ode kuku te ode le mi ngun orin arun ku ti mo ba lenu baba mi mo fi nbonu iya ko mi ni re mo mi re baba ko mi ni tan mo mi tan ogun ko mi ni shamu shamu mo meran ode je otoleja otoleja owo eja ojo owo eja arapin eja ijanida ogun le ti wa oto lorin gbangba teku teku la wa marada o tomu tomu la wa fe benrin le wa
2: hallelujah hallelujah
3: hallelujah
2: hallelujah
3: hallelujah
2: hallelujah
0: be ba nse hallelujah ni le tin emi na se riwo ya ni odo ti wa nibi ta wa mo tun hallelujah mo tun se salatu nabiyyi karim sallallahu alaihi wasallam kalima wi pe meteta nla wa gbagbo nti wa o nitori wi pe eleyi ti o ba ti sika fun yan gbogbo e la wa gbe dani awa o so te nikan esin ti wa o ro mo gbogbo esin meteta ti ko si ni labuku kankan ni waju wa itan ran ko tun mo fe so lale yi ka ma donna penu ka ma gba ibomi lo si ibomi ka ma to ko roko do de ikoko kini kankan ewo e ma je ki owe yo mi ni eyin waju eran na ni a npe ni eran eta a npe eran yi ni eran eta awon kan npe ni ologede awon kan npe ni ajagbo sugbon ajagbo ti won npe yi afiwe oro ni ki se oruko re ni ajagbo ta ba pe ni ologede o lo dede ta ba pe ni eta o lo dede a bere si ni so iteran ko ya ti nkan to wulo fun to je pe ta ba si lo ba se ni ka lo be na si le ba ti o ni ti e yi pada rara tori pe won awon kan ma nso ni gboro pe ko sagba mo agba wa o agba wa agba wa agba wa nu omo eke te ma foju omo kekere wo sugbon tin be ninu re nkan agbalagba ni sugbon mo so ni eto to koja ni ije edogun wi pe awon eniyan wa ti won ma nlo odo awon ti won ma pa woda ti won o ba ni moto merin marun mefa ki won o kole meji la ki won o so gba ye ka bi email meji la won ni yado re
3: oba de jiwo se ni bakan bakan oba to lagbara lori o gbogbo to ji le sun gbogbo baba so ti wa so da bo sa fere aso tutu aso rere baba so ye tan to soru asi to so gene nti oba to tele ele bi eni teni o se da o gbogbo ti nbe lori ile o se da o me ato gbogbo ti gbe nu mi oba to ta so mo
0: abe wa gbo nkan bi iya kan pe mi nijo wo ni o ni mo ti rin o ni ah e wo emi o rona abayo o ah mo ni ki lo nse yin o so nkan tin se mo wa gberin ah e fi mi re rin ni sa mo ni wa lai oro yin je merin ni mo ni nton se yin ko ni di ke rin ko ti fa rin ko ti fa yo ibo le yin ya lo ba ndaruko pastor kan ngba ta debe gan won o ti e ja raye wole moto ta kokko ba loju ona gan kokko nlo bi me kokko nlo bi 48 ah mo nso na si loni won lo na loni moto ah leyin igba na ton ko won la won lo le babalawo kan na won ni gbogbo re patapata to se fa won be won ni ko si n to mu nbe ah iru babalawo se n difa ni abebo won ni o difa o won la tele won ni wo mo leleyin se babalawo gbogbo eni tin ba tin wo atele wo ki se babalawo adanse ni e ma da gbogbo e mara won e ma da mara won iro o ki se baba lawo ti ba ti se adanse ase onisegun
3: gbo lade nu e wuwu lelele lo ba me du mare ndi jije yanu ara manda oba ti panilekun ti panilerin oba soku daye oba ti salaye do ku oba ti ku jade ni fun alaye
0: se wa ri eran eta ti mo wa nsoro re lo e ri baba tasin drefai ah o fe le mo bu mi pe dakun so teran ko to fe so jare kin lo kan pelu enikan yale yale o da mo gbo tin eran eta ta mo nso yi eran eta yi ki ya ki sega bi eran koyoku ki sega bi eran koyoku gbogbo eni ba fe pe wa ejo mo wa lori eto lori radio lowo mo wa lori eto e pe mi pada leyin eto e pe mi pada leyin eto so ni di eleyi eran ko ti o fi ara pe ninu ile o na ni aja sugbon nitori pe aja le ni awo orisirisi e le ri aja funfun e le ri aja pupa e le ri aja to ni pupa to ni dudu e le ri eleyi to dudu tan patapata sugbon eran eta ori be o eran eta ta n pe lologede yi awo kan soso ni gbogbo won ma ni won ni bi ko jo funfun ko jo dudu won ni mara won batabata o fe dabi amotekun ni won se ma ni awo ti won kini mo fe fayo ni wi pe won ki se gasi ibi ti o ba wa ni ibi to mo fo bi okiti ogan to ti je inu ru be tabi inu koto to je die ibe ni won mo ya ni won mo se ga ti won si leyin igba na o didi ekuro ati awon nkan bi kan ni won mo ya nigba ti won ba fe se iga yi won yi ya iga won si tosi bi ti wo ti mo
3: eni ti owo na ni o se daju eni ti owo joba o baba mi du mo re ko mo se gbogbo wa leni ti o ti owo na ko se gbogbo wa leni ti owo joba o
0: ami o
3: kele du mo ore se se gbogbo wa ni o

Ah, mo bi mo se nso lo pelu itanre ta ti won pe ni ologede yi o ma nya kini kan bi kankan o ma nya asan ekuro ti ko ti pa ni o o le je pe eyin to ni eyin leyin daada to ni epo to pon o le je pe nlo gbe mi sugbon nigba to ba de inu re tan ekuro na ni yo pada fi ya sinu koto to ba fe ya si oju kan ni won ma se ga ti won si bi teyan oju kan ni won ki se ga ti won ka akakiri ko si ibi to le de to ba jina si ibi to wa yo wa ibi ti awon yoku re n se ga si ibe ni o lo se ga ti e na si ko ni se kaakiri ibi ti o je ibi ta won yo ma gba koja tabi to je ibi to ma fo ti oju gbogbo aye to ko ni se sibe lai lai ko ni se sibe e tun wa gbo kan si loni te ba de waya tabi takute soju ibi ti tin se ga yi ojo na le ni ri ko wa be mo ko ni wa be mo lai lai yo paro le ibi ti tin se ga e yo tun lo mu ibomi ko ni ko si ode ni ibi to tin se ga yi afi te ba dede loju ona won ma riran bi igba ti babalawo ba ri fisan si customer ni won se mo riran nigba ti won ba de bi ti won fe ya iga si tori be ki je ki won o lu waya tabi ki won o ko si inu ode takute lai lai

0: ti an ba wa pa ekuro e tan won ni ka lo ja ewe kan wa won pe ni ewe orun go awon kan n gbe ewe yi sira won ewe orun go yato fun ewe arun yanyan o yato fun ra won mejeji na ni ma arun sugbon ewe orun go fe ju ewe arun yanyan lo ewe arun yanyan o we wuruwu o ma hu legbegbe ogire sugbon ewe orun go inu gbo ni ti ma hu e ma ja ma gbe sira won o ewe orun go dabi ebolo sugbon o fe lalowo o dabe ni pe o nirun leyin bayi o nlo difa fun awon kan to je pe won o ko ewe ki won o to ko awo won o ko ewe ki won o to ko ifa ifa ewe ni baba mi koko ko wa ko to di pe won fi ona bawo le se san opele bawo le se da olokun endin logun te fi ma da awon customer lohun ewe la koko mo ogun la koko mo ka to mo ifa
1: amen awon maraye koko se bi
2: oga mi fo ye mo won se bi kenne
1: ewe ati tulele yi mo si le tu mo re owe da won agbagba lungugun din pa tele tele ni ka won ojo gbin ni yan o mo tu mo re faraye
2: awon ologun
1: Ijà
0: ni o je ki n gbe le oko Ijà ni o je n gbe le oko omo fe won ni ju se mo ba won ja Ijà ni o je n gbe le oko mo fe won ni ta ogbolu mo ba won ja Ijà ni o je n gbe le mo ma ma fe won lo ba ran mo ba won ja Ijà ni o je n gbe mo ma ma fe won lakure mo ba won ja Ijà ni o je n gbe le oko
1: mo pe le olugbon ni mo fi mogbon akorin ode to mu ogbon lowo mo pe le olowe ni mo fi mo owe pangbe mi pe nile alasa ni mo fi ma sa
2: arojin le da pipo
1: ona ara to mi n ba wonu agbe eniyan omo
2: looto
1: ise owo olodunre lori ode ti bo
0: nje je mo wi pe ti an ba pa gbogbo re tan bi mo se n so yi ati iban eta ati ekuro ti awon nkan to ma so pe nibo won ti wa re kuro yi bayi ekuro yi kan surplus daada o po bi baba esua nitori pe ode ni awa ta ba wo gbo lo ibi ti ekuro yi wa papapa la mo be toro ne ba se mo mo bi to wa ologede yi ni yo kokorun kan yin lara tori to ba ti se gatan o yo fi ara nu boya igi to wa nbe abi okiti ogan to wa nbe yo fi ara nu orun ti ma run ni ara re yi yo si wa lara gi yo run kan ode lara la ma fi wo pe ti o ba ti so logede nbi ta wa yi a je pe nse ga sibe
1: looto
2: ni
1: orun yi se lojo afi loju mo ma gbere kin lorun to fe se nigba le basu
2: o se se
1: be mo fi ni baye n ba yi agbere kin lo sugba o se nigba le ba mo emi fi ni baye n ba yi eje
0: ta ba wa papo tan pelu ban eta yi agbo ni won ma fi nse nigba na agbo yi koro to be ge nigba ba da gbogbo e papo tan eni ba wa so pe ito suga mu nigba na ko si bi ito suga na se chronic to tabi ko lagbara to laarin ose meji si meta tori ki se mireku o awon kan ma wo pe o ye ko le san laarin jo keta ira o ito suga yi se nkan teyan le ma so pe mo fe wo san laarin jo keta e gbagbo pe to ba ti lo ni ojo keta gba ti o ba fi dose ti nbo ti o ba pari yo tun pada wa tori o ti jasi mireku mireku lo jasi nkan le yin mi lawo ina ni ojo keta tabi ojo kerin iro lo wa nbe o yo lo ose kan o ba ti e yaju patapata to lo bi an se ni ko lo yo lo ose kan sugbon pe ito suga o lo a pe ko lo lara eyan e ma tun je kin gbo be mo o ito suga o lo patapata o soju mi koro aburo baba mi kan be nbadan gba na won pe baba yi ni salawu ajiboye baba kan iya kan lo bi won won toju e loju mi nijo kan to ro ti pe ti mo ti ma nwo wi pe kini baba mi ma nfi ekuro ati iban eta yi se nigba na sugbon ngba ti mo dodo baba yi ni badan ni won tori baba iwa pele nbe lara ti won won fi pele pele won fi salaye oro fun won yi lagidi afa ni won ti won kewu nigba na awon nigele rabati rabanti ni baba mi nigba ye e ti mo wa fe fayo ni wi pe won wa ko wa pe nti borda mo fi kun eyun baba ti wa tori baba ti mo wa lodo e nbadan yi gangan o ni won bile baba ati mi ngba na won ni ti boda mo fin kun re ti mo fin kun re ti won tori a le lo tan ta ba lo tan ta ni o pada jogun wa be se mo se ni fa won to ba ni to sugar lati odun na a mo toju to sugar e titi mo lo toju to sugar ni dubai dada lemi ti mo nsoro lori afefe yi mo ti lo toju re ni ilu oyibo dada odidi bi osu meta na ni mo lo nbe kin to dari si nigeria
1: mo da won duro omo lo gun ni won wo lerin gangan bo oluwa ni toju gogo
2: be ni o
1: ba di olori ile iwe fe ma de si pada gbo bo ti nwi gogo
2: mo lo ntin wi da
1: mo bi na oba to
0: ah ti si ero kale pe ka ma pe wa ati si ero lewo kale pe ka ma pe wa e je ko se die ke to ma pe wole ta ba pari abala akoko logbon seju yi to di ago mesan abo gerege te ba fe pe laarin seju marun pelu eta soko ja yi e le pe ke bere awon ibere te ba fe bere lowo wa a da yin lo
1: ta ri nu o ga ni ba nan ni ma ye bi ye lo ko ba pe nda biri lo ba lo sinu egbe alajesegun lo lo gbowe le ninu egbe alajesegun le gba we ori boko re
0: olohun ni ja gbowe ele gbogbo wa eja mura si je ki nkan mo mu wa loju e ma je ka mo copy omo ni keji e ma je ka mo so wi pe iya alagbaja ti kole merin lai mi na fe ko me edogun to ba sari asaju o le mu odero eyin o bo ba sari asaju o le mu odo ni gbese to saku nlo patapata e je ka rora se e ma ja gbowo elele o emi o leni tin gba o mo gba o sugbon niran temi temi nsoro yi ati iran ifalana a ni gbowo ele lai lai
1: ya de de ja ma lo
2: beni o
1: gan ni ben tan ni oro ko ni to bi ko ja dua lo gbogbo alabi ama tin ba ndori omo re dawo ori olohun oba oni di otawona
2: ame ame
1: gbogbo alabi ama tin ba ngo wo ori tin ndori omo ti e di
0: nje je mo wi pe oro ti mo nso bo yi ito suga ti ku o ninu oro ta nso yi ese re mererin iye eranko ologede ta nwi ti won pe ni eta yi ese re mererin yi teyan ba sonu to sonu ti won wo fa re ti won gbadua ni le pastor ti pastor nso wi pe eni yi o sonu sugbon ah ibi ahamo lo wa ki se gbomo gbomo lo gbe o sugbon ti wale re a le die teyan ba fi ese mererin yi sise funru eni be yo pada wasile funra re ni o pada ara so eni yi la sise yi si ta ba se sara so re inu yara teni nsun ko to di pe won ori mo ibe la lo fi aso yi si funra re ni o de wa ba aso yi oni o mu aso yi jade ninu yara re funra re to ba de tan nigba ti an ba se be tan o ni okan re ninu e ri pe ko si nti owulo lara eran ko yi o ni okan ologede yi na ninu ti an ba fe sise yi sugbon laye igba na ti an ba fe se ru se bayi won o ki iban fun wa iban eletu nigba na won o fa aya si a de gbo won o kan fun wa lowo perete nigba na boya bi laye pon nkan a nsoro 1971 72 73 laye pon nkan pupa ngba na titi to fi daye murita la 1976 to fi daye sagari gbogbo 1983 ti buhari wa nbe to nse ijoba ologun lowo ti 20 naira la lehude babe ti won ko 20 naira kuro nle ni mo fe so ti an paro re so titi de gba na nkan ta nso yo won a lo pa e wa so fun mi e si ma ran mi leti ibo ni gbo wa bayi ta le toribo to je pe lati ilu bi ta ba wa a fese rin debe a sare pa ologede bi meta ka to ri ogbon seju igbo on da mo won ti fi gbogbo re ko le ise won si ti fi won ti fi se awon le ise lori sirisi won ti ko le sibe debi pe igbo ti wa jina bayi o debi pe ko si ode tara bi taye ati jomo
1: to ti gbo ka to mo wi oba to ti mo ka to mo ari nu do do mo okan gbogbo eniyan oba ri ro won oba mo ni mo la oba mo to la mare ni lo lodun mare oba to da gbogbo
2: kabiyesi o
1: ni sa de be ni o ni jo simi ke gbolu de be ni ke gba fe
2: oba na
1: oba ti esi wo se to se to ruwa to ruwa to se oba oni bu ore yesu a to ruwa to gan do oba to da gbogbo wa ko ni lifu
2: eyan
1: ni so
0: ni di eleyi a fe kuro ni abala ibi ta wa yi gbogbo eni ti nkan ba nse e ma je ode mara o gbogbo eni ti nkan ba nse e ma de mara te ba fe pe mi leri nta ti so seyin yi nipa oro ologede ati ba se mo fi nwo ito suga ti yo si lo laarin ose meta e pe mi sori 09036195911 09036195911 tabi ke pe sori 09128036848 eyin te ba fe pe wa sori number ile ise wa nbi e pe wa sori 08054 pelu 0 kan le pe si te ba fe ba wa soro ka to ku lori eto nipa nta ti sokoja e tabi ke pe sori 07062728022 e pe sibe gbogbo nte ba fe bere e bere lowo wa a da yin lohun mo nbo
1: adire ojule adidon ne buru olodumare loni gbogbo re re lodo adire ojule adidon ne buru dake olodumare ni o fi ke gbogbo wa oba to kere ni ye ti
0: hello hello
3: kabo
1: oba di gbenu afefe sola oba di gbenu ategun osogo ladin
0: hello e kale e pele ma o yes ma ki se nkan ti mo le koyan ni ori afefe
4: be na se wari
0: ki se nkan ti mo le koyan lori afefe afi ti n ba ko leyin eto number ti mo pe le kan yi kosile te ba wari e lo si ori facebook eni ko mo ba yin lo be pe ko mu number wa jade nbe yo ri number wa nbe a jo soro labe aso nigba ta ba ku lori eto
4: ni bo ni legankan bo ni ile ise yin wa
0: ile ise wa ta tin soro yi wa ni ijapo o wa ni japo ninu estate ijapo lo wa ile ise ko le wa ba wa o ta ba tin seto tan ba yi a lo le wa lo sun ni o a ni yara sibi yi o e se popo
1: oba dake dajo oba dake mo fo da ma tele din si oba ti o dajo fun le da gbodogbin oba ti o soro fun le da gbodoko
0: ah baba wa ifalana e mo ka bo si ori eto yi se binu pe mo da yin lagara die e mo binu e daruko yin fun awon ara ile ke si so ilu te n gbe ati se te n se fawon eyan
5: e se baba mi ogboju ode baba adua yan gbo kan yan balẹ
0: iba mi
5: e ra nu gba
0: amen
5: won ni ma wori ma wo ta ki je ke bi pe kan ale da
0: be ni
5: ibi ale o ni pa yin
0: amen
5: ibi aro o ni pa yin
0: amen ateyin na
5: e ni ba won burin burin ba won jijo si
0: amen ateyin na iba mi
5: lo to oruko temi o yi pada
0: mo nbo hello
4: abaiso de lasa
0: hello e ka lesa oruko yin ati pe bo le tin pe
4: Michael loruko mi sa me ilu akure
0: okay sir a ngbo yin sir
4: mo ma ba yin so ni ola
0: o da sir
4: o
0: da sir ese hello o re bete baba wa mo ngbo ti yin o e da ko yin fa won eyan a si a ngbadun yin lo a ngbadun yin
5: baba mi adupe oruko temi o yi pada
0: baba wa e fa lana won da be ni pa won ti e pe wa sori afefe oni je ke tete soro loni hello
4: Kale
0: sa o. E ma kale.
4: Yes sir, I'm ko lati le sagara ji ni o.
0: O da sa, mo gbo yin sa.
4: So, question mi lo bi se any ita ye pe ko yin yin ogbo won lo ti wa le ri ba e pe gbogbo bi won ti call ti gbogbo bi return
0: ibi ti eran eta won ri sugbon ibi ti eran eta wa lowo lowo bayi awon apa kan to po ni ipinle osun ati awon ibi kan ni le eran eta oni guro eyan e ma gbo mi sa eran eta oni guro eyan ni tosi ko ni duro inu gbokijikiji ni won bi sugbon nigba to je pe ni pele ondo wa nbi se n gbo mi sa won ti da oko si gbogbo re lo won ti fi be se le se kole e wo ru bi te wa ni akure yi nisin bayi si bi te wa yi eyin egbe ina leri egbe bon e wa le fe lowo gbo peran ibo le fe rin de
4: nkan mo ru awon pa o le yi wa fe bi bi de so pe ma pa ton di da ko
0: ibi to wa wa daada ta si ri pa daada o wa be ni sa hello
4: Hello, sir. Good
0: to yes, sir. I'm bulletin. We're talking about the news, sir.
4: What is up with that?
0: Yes,
5: Ijule ti wa.
0: Mo n gbo te so pe babalawo ni nisin abi.
5: Babalawo ni fani mi, olori awo ilu si le mi.
0: Olori awo to ni yin. Se ri pe gbogbo awon temi n gbe wa ko si asadanu ninu won. Ifa ta fe gbe yewo lale yi, o na ni obara meji. O na la fe gbe yewo lasale yi. Ninu boya ke ba wa ki, te ba ki tan, ibi ta ba mode, eni to ba bi. Ka ni pe akofa fun yan o wa je pe o bara meji lo bi ta ba wa ti e da fun yan gan
5: e se baba mi ifa o bara meji ifa daada ni baba eni ti ifa o bara meji ba bi ifa daada ni keni ko dupe ori baba mi keni na ko dupe ori ko dupe adimu
0: ko si dupe adimu
5: eni ti o du ifa o bara meji to ba bi baba Eni keni e ko dupe ori to gbe wa lato di orun wa sile aye tori pe ifa ti so ni pe olori ni olori le ni na o ti so kale o ti gbe gbaje ti e wa aye eni keni na ko lo mura si daada
0: ko mura si daada
5: n ti o yo opolopo mi ni pe to ba so pe ifa yan o bi eyan ti yan
0: da eni tin pe wa e je ka ti e ja da lona e lo e kale o bo le tin pe wa ati pe kin loruko yin
3: e kale sa
0: e pele ma o
3: Yes, I like your
0: Yes, ma.
3: Well,
0: I'm not going to be able to do it.
3: I bet
0: I
3: must
0: say, Oh, ye me,
3: I told you that the law is a little bit.
5: I'm going to go to the hospital.
0: Benny.
5: Bodu fato ba biyan. Odu fa mo ti lowo enikeni ko mura si daada.
0: Ko mura si daada. Ko le pada lowo.
5: Ko le pada lowo.
0: Ko ma so le o.
5: Eni ton gbe wo bodu, eni ton tenfa. Won tenfa tan. Gbogun to jade nbe o se adura. O wa ni kifa na ko gbe e. Bo ni fa se fe gbe e. Awon bi mewa wa ngbodu e won kifa fun e. Won ni fa bayo. Eh, Boba, ni ko se. O wa pari gbodu to wo se o fi le nbe.
0: Oni won kuku ni ma lowo.
5: Oni tori pe o ti so pe ifa to bi e lato di orun
0: wa ko ma lowo. Abo ti lowo laja.
5: O pe nle aye.
0: Abo ti lowo laja.
5: Ni ifa o bara meji ifa to da ni baba mi. Ifa o bara meji ifa to da ni.
0: Ifa to da.
5: Teyan ba le se. Teyan ba le se. Amo n to tu wa nbe ni popolopo baba lawo lo wa. Baba. Popolopo baba lawo lo wa. Are ni ta te fa fun yan. Ojo to ba ti te fa nikan lo mo kiki e sisi e ko ni se fun be
0: ko ni se fun be
5: a ma sare kiri
0: a kan so pe
5: a be lo ti te fa
0: a kan so pe e wo e ti kita instead
6: eni awon ma wo pe oni fa mo emi na ti tan ba ti mo de temi o ti ri se
0: lati oni fa le mi na o ye ke mi idamu wa po
6: opolopo ke o di orun won
0: ko ju kan mi lo wa tan mo wa fe jo sun ma ni bo ti ko wa ni bi bayi ma ni ma je ogbo ana si pe ra won lo ni fa
6: ah ifo ba meji fa to da ni baba ifa to da ni to yanju ah ifa to da ni e gbo bi odun fa na se so nbe na o lo se pelegese owo mi otun injo ro mi ni mi ni mi ni owo mi o si
0: kare
6: pelese pelese pelese wo koko meje a ma nra won
0: gbere
6: adi afejo obara o ma so kale gbaje waye o ni je ki lo so le adodoba eje obara ifa lo so le adodoba eje obara ifa lo so le adodoba eje obara nigba ton ba ni ifa lo so le adodoba o se se ki fa ko so de ni oba
0: eh ko so de ni ko ah ko so won na de yan
6: eh won wa so fe pe fa fe so de ni oba o soju se be
0: o wa ni agba mo te fa won ni ma lowo gan
6: opolopo mi nana te fa fun
0: o wa lo ngba bo lori fidi
6: baba
0: mo gba mo
6: dupe fa ti mi
0: eh jo fa lana ti ma fi gbugbo ara sise anu yin se mi eh yo le ke joko si passage ke so pe lowo
6: nibi ton ru ebode eh mo kokko se bo luwo mi na mo se ba oluwo mi en to eni to temi fa to temi lodu mo dupe lowo ifa mo de dupe lowo e beyan ba te fa nbi to da ko si to n wale aye to ni ri nbe baba ifa obara meji ten so ifa to da ni
0: fa to da ni
6: ifa to da to da to da ni to da to joju ti se pe boye eyan fi so pe ah ifa yi ah n ti ta to te fa yi o fo sha ni ro ni fa to da ni baba ko si fa ti o da
0: ko si
6: ko si fa ti o da tori teyan ba soju se be on te fa fun e ita wa nbe won ki fa ife won lo wa no dotin ije wa nbe
0: won ki fa fun
6: o won lo ti pije o o ya
0: boyo kete nu fe ra ni bi
6: kan o nje te be je tan o ya ma gbe fa lo in to ba jade be je o se o ite o ti se tutu be na
0: o baba ye re je patapata
6: ba ba ba mo kan le
0: ko
6: n lo se ma nda pe keyan wo bi te keyan wo bi to se kini lati te fa
0: ti o ti ma te fa
6: en ti fo bara meji ba jade fun eni ko se ojuse be ifa to da nle aye ni ti se pe boya tabi sugbon ifa to da ni e bi kan na to wa nbe to ti so pe o le ni bara ola bara abi afun bara ti so wo lo soko ilere odun bara won ni ko bimo won ni ba won ni ko rubo ko le bimo meta won ni ko rubo omo to bi won ni ko bimo ko le bimo akorubo ko le bimo won ni ko rubo pe kini ko mo ko se kini ko ma ba ku mo lowo won ru ni ko rubo ko mo re mo ba pa lomo je nigba ti bara wa ko ti orubo o jere mu ti gbo maraye awon na lo soko ilere odun ebi wa npa won bo won wa ri bi ti bara so si ibinu e lo bi won nu pe ah bara ma lele to so kale yi ikan nu won e ja da lo be nigba ton ma de be won yi bara sotun won yi sosi
0: won yi sosi
6: won mu kumo won lu tori pe won ni korubo bugbe korubo omo bibi korubo ko maraye mo ba pa lomo je
0: o ba ru
6: amo ni meji nikan loru ko orubo bugbe orubo ko maraye orubo bugbe orubo omo bibi ko orubo ko maraye mo ba pa lomo je omo raye o ni pa wa lomo je
0: ase ase ase
6: o ba meji lo so be be ni ifa o ba meji ni baba mi ifa dada ni
0: ifa dada ni
6: eni ton ye o ba meji ba bi ibe ni won ti ni ewe koko nbe na ibe na ti ni ewe koko
0: e je ki ada baba ilo hello ore bete e mo e mo ngbo tin sa
6: ibe ni won ti ni ewe koko nbe ti won fi se kini ti won fi rubo nbe eni ti o ba meji ba bi ko gbodo ja ewe koko bayi ko lo fe ja kale ko ya gbele lo ara iwo be na ni
0: ara iwo be na ni
6: teyan ba ti mi wo nkan to gba ko le ni soro laye baba
0: ko le ni ene kan wa sodo mi baba lo ba ni o n te fa mu ni o te fa oni enjo mi lo lo nbe oni irole na ni an fi nle iroleke lo sibo oni lo sile odon ifa n wa da ngba to gbe wa oju meta meta ni an fi
6: ife ifa na ni
0: ifa na ni
6: ifa ni ifa ni be ni olokuro ojo na farajo ki ko le je ko le reje mu bi kin okuro ojo na o farajo kini ko le reje mu bi kin
0: o se wo
6: ifa na ni eni to kokuro sinu ile to nu ko fa emi won won ni oduwo lo bi aleji ogbe eje ogbe to se paro mo baje
0: o se paro mo tori won ti mo pe fa eje ogbe
6: ko se ta ogbe to bi won ri laye
0: ko si ko de si erin eje
6: ko si
0: ah gbogbo ẹyin onifate n ba ya awon omo lomo je eje lo sora yin nitori ojo kan yin lo sora yin e leri mana mana e leri nti o da loro mi ni gbogbo awon ti mo ngbe wa sibi if te ba fe ri gbogbo awon ti mo ngbe wa te ba ti pe number mi mo ju ebi te ti riyan tarata ni e lai don na penu mo nbo
1: bada ni mo ba gbe won omo se
7: ibala re do ma
1: atunde lo ni olorun oba egba wa oba ni la to to bi di so gbogbo pelu iyalo
7: iba
1: oba to se da orun ati ile aye oba to se da ile aye ati oro ba bo wo gbogbo bo ti omo re le ko tu ofe
7: kabiyesi olorun
1: ni oba gba
0: ti e ba fe pe wa lati bere ibere tori e ma binu pe mo nko ti e lekan a wa lori awon oro kan lowo lo je kin ma gbe owo le ero lewo yi e pe wa pada sori number yi gbogbo enikeni to ma se nde idi radio e e pe wa sori 07062728022 e pe wa sibe a ya ara ye soro bayi tabi ke pe wa sori 08054 10 e pe wa sibe hello hello e kale sa o e ba wa soro soke die ka won yan le gbo nkan ten so ore bete te ba lanfani lati pe wa pada e pe wa pada sori eto yi e pe wa pada o wole pada o wole pada hello hello e ti wole sinu kulu yi hello oda te ba lanfani o nja papo mara won ni o nja papo mara won oda hello e ma ka lesa o yes sir kin loruko yin ati gbo le tin pe wa sir a n gbo ti yin a n gbo ti yin
8: number yin dare le mo ni number
0: e pe mi sori 0 e pe mi sori 090 090
8: okay,
0: I put that on my hello? Oda, Ore Bete. Hello, Ekale? Yes, sir. Ekale, sir. Yes, sir. Woman, yes, sir.
8: Yes, sir.
0: Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes,
8: sir. Yes, sir. Yes, sir.
0: Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, esun di e ko esun di e ko ndi radio yin e ma ma gbo mi jeje papo hello
9: hello
0: e ku o ni di radio yin ka ma ma pa mo lenu radio yi ti npo ju bi se han o ti npo ju e le gbo nta ba nso afi ke rora sumo yin die ni di radio yin le to le gbo nta ba nwi hello
9: hello
0: esun ku die ni di radio yin ka le gbo yin dada
9: hello
0: e ka le kin loruko yin ati pe bo le tin pe wa
9: ejo e to number mi ka pe mi le flash mi re do mo loro so ta so
0: mi o le flash yin tori pe ki se ero le woru e te gbe dani la fin le n pe
9: ero ni wo tin se send e sori number mi ejo
0: e mo gbo mi sir e fi biro yin ko number wa kale tabi ke gbe fun omo kan ko wa wa kan ni ori facebook
9: mo ti ko ni bi radio ni ko ma ba disturb yin
0: e mo gbo mi sir e gbe fun omo pe ko wa wa kan ni ori facebook e mo number wa nbe te ba ti 1099.1 fm ijapo won gbe jade e wa ko ogboju ode sibe won o gbe jade fun yin e gbo number wa nbe e se sa gege bi oro ti a nso lo nigba ti an ba ko ifa kifa fun yan tan ori enito na wa yan ori kori
6: wallahi
0: won ton wa baye re je si
6: wallahi
0: sugbon to ya mi lenu ni pe awon kan wa ti an ba deru odo ru wa e ta ba ni ah o si ye ke ko fa o se mo pe ti yan ba ri fa si yan won yi so
6: be ni
0: won wa ni won wa foju wo yin si eni ti o kokko so fun pe kin wa ko fa yi eni won wa je billionaire
6: olorun ba gbe
0: odo billionaire ni won wa lo won wa ni kan lo mu 10 million wa awa ta ko fun won ni owo perete won o ni yado wa won wa ni won ti ni 3 days ni ma lo won ti so pe ojo meji ni ma lo won ni ti won o pe rara won la won pe awon alujanu kan yo ba won se gbugbe tan papapa lai mo pe alujanu ti o pada ba aye won morin ni baba wa ifalana e ba mi fun awon babalawo ni moran tori won ti po be won si nku ere won ko ba wa lara won ko ba wa lara
6: baba wa ado wa gba lo nto seri nti mo fe ki gbogbo wa mo ni pe opolopo babalawo lo wa lo nto imi wa tu jo ni segun babalawo na ni imi ti e tun wa wa gan ti o ti e wo gbodu gan
0: ti o tefa rara
6: ti o tefa to pere na lawo to si se kini to fi ton ko ba fun yan to de jewo
0: e ton ko ba fun yan
6: won po be lorisirisi
0: olomo sanu
6: ton jewo
0: ah
6: ton jewo daada seri oro ifa yi gba ogbon nibi temi ti tefa temi udupe ilogbo lemi ti tefa
0: nekiti lohun
6: be ni lekiti ilogbo lemi ti tefa lekiti oluwo to tefa fe mi won ni eni to ba ko ni vale yan fun yere njo emi fun yere jo oluwo ti temi tori pe kini ni lana to tefa fun mi mi ifojo kan raun mo mi o fojo kan raun ri bi n ba se nlu o de ndun be na lemi na se kini mo tun tefa na fa oyan na
0: ti an se nlu to se
6: ndun to de ndun fun won na to de ndun pe ti won se n gbo mi ti eyan ba be tefa oni ke eyan tefa oru la modu be ni oru la modu e to ba fosan lo ko le farariri opolopo mi wa tu je po san gangan ni fa won be ni sa baba mi oru la modu kin si osun gangan ko n ta fosan se oke ngba ta fe tefa fun yan ani ko ke ko wo ko tefa e ma binu baba e gbe
0: hello e sun ku oni di radio e ma sun ku oni di radio ni te ba fe pe wa
10: hello
0: e sun ehn ka le sir
10: e ka le o ku je me ka
0: yes sir
10: ore yin lo n ki yin o
0: ah lati bo
10: lati apile ni o
0: uruko yin sir e sun ku oni radio yin die ah e ma ku ojo meji meta mo ki yin ku asiko yi e ku ojo meji meta e sun ku oni radio dada e sun ku die e sun ku oni radio yin dada lajira saki ore mi dada ore mi tooto e ni jagbare wahala oni de ba yin e kan ni ke ki a sori eto yi bo ti e ti le je pe e wo re yin kan mo e ti party si ha bi kan awa na o toyin awa na o toyin lagbara olohun awa na o toyin oda e se oda ko si wahala am gbo yin sa
6: gege bi oro tan so lo oru la modu a ki modu losan gan opolopo mi lo tefa losan gan taye won osun siwaju
0: taye won osun siwaju
6: be ni baba ani ave tefa ojo meje la nlo emi mo o te pe o ma tefa na ojo ti o pojo ita to ye kan fun komo we kan mo ojo ita ipo ya e wa bere bo ni ita se ri kan ki fa fun bi fa se je ifa to ba jade ojo ita ye gangan be ni ojo ita ye ko se etutu yen etutu ojo ita yen o ti tun gbe ojo ije
0: o tun ti gbe ojo ije be ni
6: to ba tun dojo ije wa tun bere si pe ije lele o ije fa ojo ita ni ele to ba tun jade lojo ije won a tun setitu e ton ba wa setitu e teni e ba wa ni lari won lo ni lari ngba to ye po se pe ni are ni to gba million lowo eni ti o se fine dada a si re ni to gba 500,000 lasun
0: ilera won lori
6: emi o wa te fa ni ojo to n te fa laye on baje aye o se ni baje ngba tan se fe lona to to be ni sa nigba tan se fe lona to to o wa laye e baje sa re ni ton fe ko ba fun to fe so narebu ton ni ko ton ko ba fun igba ton ma ko ba fun onarebu o se se mo
0: ko le se se mo ngba to ti bo sodi
6: o ti bo sodi fun so ifa ni mimo te
0: ma foruko bo enikan lasiri
6: baba
0: eni be won ni lojumo to ba fe ko fa fun yan to fe teyan ni fa won ni ma teyan to merinla won ni won si jade ni irole ejo keji e wo ko lohun saanu o gbogbo eyin onifa emi ba en soro nibi togbon temi mo ero ola o e nbi mo sile o e ma so wi pe e kodi ko si bi te fe kodi te ba sun te ba jimo ti ina ba lo re dile leyin asunsu ge eyin wahala ba de
11: be de ni de ala wi do re are ode didi aye raye orin ti wa ma dododo la gboju ba nle oyin dododo yin dododo nta dododo ni to yin reke
0: amen
11: akere ngbe oyin sare la todun e jin gba todun adun ni mare la ji tun ba lagbe oyin
2: be ni o
11: be ni ega o le pe ko yin o ma du ma lori to gun dare mo fo yin mu
2: le
11: atega ta pale oyin do lona ofu eni keni beniyan gan ba to oyin wo to ba ni odo e ma toju oluare ko gbadun ara ni fin tembelu oyin
2: be ni
11: ara oyin o leja mba kan mu baba sogun odun ni oyin o ma du na ni baba je
0: baba wa e ba n fi pele pele se idagbere wi pe ta ba pe ni jomi se wa
6: pelu aseledumo
0: ona yin to je na le je ma so be o
6: oh ko si wahala baba
0: ko si wahala to ba dojo meedogun oni eyin la pe wa sibi
6: o da baba mi
0: enikan ti gba ojo mejo ma yin lowo sugbon to ba dejo meedogun e ko 50 million de ile se wa e
6: la gba aseledumo
0: e ton wa half hour na nbe ah a n wa oni gbowo tori pe ile ise wa yi a nwa owo nbe gan o ah a nwo owo nbe iwo to ba wa owo na ni ko salaye a nwo owo ni ile ise wa yi a nwo ngbowo eni ba le siseju meji meta gba lowo re hello hello e ti wole oda a nwo ni gbowo e ba wa se e ba wa daruko yin fa awon eyan ke de dagbere fun awon eyan pe e tun pada bo njo meedogun o
6: oda baba mi e se gan oruko temi o yi pada mo dupe lowo gbogbo ile patapata mo de dupe lowo gbogbo awon te n gbo wa iti te fi n gbo wa ko ni di o wahala o kere ko ni je pin
0: e
6: ni ba won burebure ba won jijoshi o mara yi o ni fa gba fun yin lo nje je gbogbo te ba tin eledun ma se fun yin e ma di si na o
0: amen
6: ile babalawo ti di o ye e ma ni lobe
0: amen
6: mo dupe lowo yin oruko

0: ogun pe awon o tun yoju sori eto yi bakan na a ma reti yin gbogbo kudie to wa laarin gbogbo awon ti owo mu loju to je pe te ma fe ko fa fun omo olomo te ma fe ko fa fun omo olomo omo olomo to ba isoro to po dodo yin te tun wa maye re te tun run mo gari te tunrun mo gari omi omi ebu fun ko fi mu gari yi ko le so po n jeun e tunrun mo fun aye omo yi se tun baje lo to ba wa dijo waju ti won so pe ifa buruku ni won te o yi ojo so omo so omo igbodu re to ah mo mo gan mo mo dada ah omo igbodu e funra e nigba to to ba ni he e koko gbagbo pe fake aye ati lorun ni ko si ntin je mo mo gbodu eni to ba fe mo odu to to bi ohun ki si ojo to ba te odu ni yo mo ki se jo na ni yo mo o dojo keje ki won o to so odu to bi fun sugba mo ran awon tun so pe ojo to nte gan ni won so odu to bi ohun fun ohun ni won si so gbogbo e lo n si pari e lo n si nlole ah ah monitor gbogbo eyin te ba n huru wa yi emi o ni ka e ma dena de mi o emi o ni ka e ma dena de mi aso ta asaso orun o to ategun ti asaso si o ibe o to ki aso ugbe emi na funra mi o leri mi o si le ka sugbon e je ka saye re mo ma ma mura die nigba ti mama wa falana ifalana ajo wa ni ori eto yi ni ati baba wa ifalana lati iju won tori wipe ife ni awon ni si radio wa glue fm won si wa sibe wipe awon o pon wale olorun a pon eyin na le mo ki olowo button mi na $2 abi moki pupo moki Yusuf moki gbogbo awon ti won dari ile ise yi pelu baba wa na moki gbogbo yin o ati mama wa gm gbogbo yin pata ni moki to fi dori gbogbo awon oniwe iroyin wa patapata baba oni keke moki o bi to ba wa loni kosun lalaafia ke ji gbogbo yin lalaafia to ba tun di lojo mejo a tun ma pade lori eto ogboju ode bakan na oruko mi o yi pada omo meji eji re omo baba lalede tinje leripa iko mi oge o tun di lojo mejo ka to pade iyoku tun di jo mejo o si tun dabo
1: o ba tele won ni won dari jo di won po de sokun emi o kuku mo ndi ada pa ko
2: iko ni glow fm akure orisirisi ninu eyo kan

0: live from the heart of Akure. This is Glow 99.1 FM.
1: Glow FM 99.1 Akure. Ewenu leke ewenu oko tori yin la se wa.
2: Ogo ifolodumare. Oba tin tini leyin ti ki tini loju. Eje ki agbadura. Aye raye ninu awon orun. Iwo lo ba to ran wa lowo lataro titi di akoko yi. Iwo lo ti wa leyin lataro ti di akoko yi. Amo lore o kabiyesi Oluwa gbope wa. Aye raye gba yin wa. Akoko to lati tun pada sile wa. Oba tin so eye oju orun. Oba tin so iku ni igbo. Oba to nso eja ninu ibu. Oluwa Olorun Olodumare fi so re so wa o. Ile ise idowo re Olorun iyanu nla. Paamo awon angeli to nsesho lori nkan to wu Olorun e ma sesho nbi o Jesu Oluwa wa amen.
3: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bi ismika Allahumma hamutun wa haya. Ope ni fun Olorun oba ti o tun fun wa ni anfani to ni kile o tun suba wa laye ni rorun ti Olorun na ni agbara ti eni eyin ti esi ni ogo o lo fun wa lanfani lati le di akoko yi adupe fun Olorun oba na Olorun ko dan ko ma sa igba ope wa a fe ma wole lati lo sun bayi kaluku ti wa nibi ti o ti sun Olorun daabo re bo wa Olorun mo sa ifiso re so wa olala